turule ke nyet na ene todo sia kangoba lolo kwa ben kama lolo na inkilel orre kwa bibelula surudangi le nyet alke ken deman tebuwa alkwa dingan don ake de bibelosi albasin dem tokki indemle alkwa nurgu kania kake kake innama tari tarai a ore duo den ore duom bele asa den ore duo den se belen kela amba ben bele nyen kaslong lolo ne la ngaiba duldia ke bal komol mole naman kiana e ngai nelang albaki kawrela bafago ngai ngi da dogin si kwatara gi ore duo ile duo simang asa lompi kwa yesi a keng jalunga abaz jalung na domburan dio jigila koro asa jinya ba rojago kaura asa jaram ba aljago al auna ken os janni weyanga la janni lolu orre ko ben kam ha indu mang yal inenene atona ma alkago illale digi ni indu na ma yei al imbere asa yei kigide ne yei ne den source jigidi liade mbele arising nyet lom kwa ngidi jebidi kwa ngidi albengene sinen kawe neji za da kiyanyang in ay kuigal na matarray duy ngore kwa lia namas kelma duila jain duila sungin illa alangari min idi jagal kingi sis boy di labisa idi neji janas bisa ngundu tara idi neji nena kuro janena ji janas jin jimel innen naye kana ji na nayen nyet kilme ngas ke imbalan kinni malulla le kay ila bele do ngaja sesi dain fallo ker kala nyamba idi neki darma sabato kendel ba dain ngore ngere ba kense nga kamin ine liana ma jawngi nay kuro nay kuro junge ay la kuro junge jema ay kay ne la nga la nga bay hay kay lo la nga imba ay ka sa nga otoy ngoba nay guy kilma bu ngay nasi nga jomi ba ngay na nga jabe nga lefya neji duldin ko yang lompi ne kiki nga rafya nangi jaware ke nyet array ne naji to doktala nga zaimba kay ni neji din sursin jelu ji la lo la jaimba jeli la lo le ro ko nyang namay la lo le jakago no redo pellet nga jaru ba ka boru in alankaden kure an oredo pelledi nga jaruba ka duin worre ala lolle ke al kwanke alan dangan dioke inma den tarai neji din sursi nga jaruba alan ila lolle jago yan din sursi ro konya jelu ila nama den tarai ila jeina lomle jawngi din sursi jam lomi jaw le nama jam yaisa kawe liana ma njamin aisa kakawe naji jang tari duo aljija fa in den tarantarai in den tarantarai asan bibalung alan kikileken alan bikileken o sogis kaw iledo nan songa kinga na kirsingo o sogis kaw alan kinga na in belele kirsingo marang baranga si songa donga ani a alkele na kagul na o sogis kaw kiborai na borofotai alan kaines kay udunga testes kaw kerek o soy kiborai na borofotai

osoy kikafalay na kayinga orrekwa ngayngi naskawla na kara na wargis kinkayinga iding na nyargaf kengudo nga fya na ilani madiddeke na doktara salongo laba osoy kiboray na borofatay bara Abdurrahman wal Ibrahim osoy giskaw kiboray na borofatay osoy giskaw bara Mubarak Zakaria osoy kiboray na borofatay ferraba nafago lobi lo albibayin osoy giskaw kayinga alang induon kirsingo alim minambiling ina induo namas namas duyila kilma ke den diyong ere asalong kigari ming ere. Marragal den tari alfi duor reyina tarifi. Induyila din kilma namas inga agingi ba. Na kerrek dingin eri jelu na kusenga indela. Na kurro nina zaimba alang kerinjawi. Innama tarray. Namay kurro juunge na injaming ahining akaila loli alanga ahimba. Nangay ni nangji jayeng na di reyta raja ba ayinin jayeng la loli. Na dual kwe la landeen kulum pispia, de reyta riye fi. Na ji dual reyta rinja wudin kulum kang asinke. Asinke ba. Lianna manja mea liyengen eskawi. Nama kawngi na belele kayeng na tari liya kayemba. Ngay ngay na belele kayeng na tari liya kayemba. Nagari miya aba kwa ba fi. Niki aba kwa akaw ba. Ngay ngay na akaw ba. Nabas awlalang ila tari a baduing isi ummel na iki kurajelel. Duing na iki ne duing kikirel. Na isi mbeleng idi ngalang ingari msi jitija algis kaja. Ka idi ngalang duing isi jitia na makari ngawungi. Innama yene kidele kain. Alangari msi karrajawi banjumong na deng os diimbarai zatu. Nazi isi jan zatu. Diin zatu nas gari msi jan. Egel na makari ngawungi gel. Inawa den tarray. Na digal garim ela alan di ngos karlanja biya yegal toy ngalan jasi. Inawa den tarray na kene nin tiri di fi. Jay ngale. Awu nas kanjuru nga tarri ka orre kwa. Alki ayanga nye din kaming orre duo. Dayin tarri alki tewsey. Duo bi duo den berale. Se duo kerle ke la nyamba ba di le ke la jamiba. Ne duo la keba na jisi ing irel ne di ngorre duo. Iri na abadingi di eri enga. Yesi anang karrake den kilma as tirel ba. Di le den se kel jam. Dingi si ajanan ba. Anang kiyang koranga kergelge. Iri na den jayin din jayin na den wari din talang izak. Kwasi orre nung le nung na ke asang kikang na den kilikay naskan. Nijigalalgi lompi ila

dike dinen karamele kini nyet na den tebu ngirengi ore du ban nan idin alang do alang si tawatan wala sa nyingi marran nan marran ni garim si kurweni alang ille eri dien ore du le wori fiya le eri no ni fi wala di lake bola de lake bo in na ma dai nyangal nen kai ore ko akikien koranga nyet kikien senga iskirsing idin na ba sa kirsi wala lompi benyingo na kinken senga ge lo ker kelamba makine ba senga le kai dalling surunga si abanan ba awna jurunga surbonyu jurunga kalbang inne bindel zatu inne bindel beng marra idin jay lo lale alang orre si stari ja alang orre jay nga kileke al kwang orre nga kai alang orre jay nga kileke al kwang orre nga kai in awna din jay lo bi lo lale jay ala lo la jay mana na ari jaw alan orre do fi ila den taray asan juru nga sur bonu abas juru nga sur nyewiye ila bay nes kil ma sur nyewiye na bas kin aw sur nyewiye bas kuro sur nyewiye na bas kuro sur nyewiye badain idi ila ari aisa dir don di aw karakawi na bay la ari sikar rakawi kayin jey nga ban illonga na kwang insi abaka baba tarai ki na ma ille kayin in na ma in duongi al asa azayki duo kanyindia ale sherigi na ma riyaz lomba ila katari na fi ki rei na tarifi in na ma yey ngayingi alam belenga firja jegil alang silin silinya ba deling silin silinya silin silinya den suru na pissinkin kuroni ngas kaimba asan kaingi si bakela na silin silinya in karul ingal ko ambur wale kaine karili ko allo ngale kaine karili dai le kangi le bajakan ni ba marra garim reingel na kiye bisa julal na undul le jila dezato na ji kuroni nas jem balan garim si le lolo karrajo ina bibe na cos dollars in jwal belnaba innama tarai na dok na men coming al a na ma dai belenke ha ay ay ala nga ka ba king king ha ki ala ko toyngo am bo toyngo ba marra tarra al kene indel bi baron sa orre kwa urtu tu wayng ange al jadong kembul do ken wala al jadong abide ken kinge ke lagit urtu tu wange ne lang ulama no ulama al ange ki ulama ho nga ke bomang Uman ki langal galun duwal indi yo kain zato. Na ki lakwal ki inge zato. Al gudin taura kain. Al gudin taura kain na guda kawewa. Warda kwa in bera kakire. Ay al infirti kainin. Na ayanga ongal ledwi. Na kuldi nga guda kawewa. Na kwa ngud kawe. Kay kuldinga kin jado kanin tarikal wala luwa ke balan tarifi azat jado kanin tarikal al nyargabin tari ela orre kwa awuna juru nga kawli lia garim din ko ensi zatu bow na der tarifi na den juru li nas urrel nan din ko jundine jinan zatu nazim belen jia sa jolmo din wara wala din baye ye gisi ay la ko rawa ngayni nal uri ngay sagi lole fago nanin ka nga baji ay nin jalnga innen ngi na din ko esi speedi ne gisi sidi zato din ko zato no din garmi zato bi ay virye na duudi na ki ne le duori tarifi ne le ay ko esi nga sing duaba en duo alye na garmi ne kasi ajundi balan ku inje nga tullege ne gisi idi egines ila lole agwal kwando lako fellet asin jwa bakwesi na kwesi juru deru ko zato na dembul dum fiya zato aba mangi jwa la gari min jirsin umman banji ero illa na mayi aljato undul na dingale na kene indel na makwa muwazafa kerela neki na ummala kerel kuringle na nin ka gwenne ki borai duin worre kwa
au nas kensi taras.

kegil. Alang inka alang akirsin banatari ko. Alang kami ngal kirsin ako ba? Ay, nanji duwa rey tari jaw. Nedi ingi si zaatu kense ngas jago ba. Nedi imbe le tindi bot bot. Na zemer tayi alkansa jisu. Alang di ingi si anija nama umang ene. Jijirsin taro. Na jirsin, kabelanga jijirsin. Belanga jitonga gari mingere. Na garinja meng duwe ngore na ka anyang, na ka ine nama jitijirsin. Ya gari mal dili afako ba, nama kile, nama zden duwe la kingi di uiru. Na kingi kila. Dolam beri doa ske ba alang gari msi kirinja we. Wala ke yon korang azaw li basaw. En nama yei, na daing ilike. Kwa alinyar gabele birsin. Imainen diengi. Inama diem bere ali nena mba al duo al besho kuwa fi na fi la fi ba al nyarga bele birsing ki ngisi asan kayfi en birsingo ay ninka alan ki nkay na kwa na killa koran songage na di nga ba bele kwa alan sejeyi na gidi ngisi pie asa jaba di ngore dosi ba sejwa aba pie ba lia fingi di na den source lo mempi marabas pie ja na nyanga na bulong Il a bas long. Al djijang naisi. Ki a djabi. En au alan tarikaw inna illa. Na koro al kilu al lulandi djayla. Alan tari si nalan kaw. Lazin dua lom baki kaw kaw. Nama zmete na ibulu na kila tarika. Ki kwe lalan tari nengi. Deng orren diyo. Ki bera nga nyet. Ki kora nga nyet. Alan orre duwa wana den orre duwa si. Ati venfi. Ye inteni la lan di ngisi njami njial injang njial injang. Neji ke jang dogel kany ni marajina kana ye kay asandele kanyu ngina juru wa tarika alang illa kaymba inden de dentini na aso kwasinga mitarat intari al taringa ngina kay kwaben kama a kay na kay kay ne alba ho kirsinga kin alba ho kirsinga kan si berriñel ne bolu kay ne indel Alan duwa den kwe adden fi ana duwi ngisi leddi na manning itsi fali na yaiba naske nguwa ngan juri nga fali. Nama gari mti nasi nkwa inga duwi nkwe asa alonga ba al duwa la dole nga na fia. Pele dalabura ba ya. Kinama yenge na duwi dia. A orre kwa so nga gido nga kani au nas juru nga tarika surin jana ni ngoroburo. Au nas surunga kwe ngi na surunga sikensi senga kwa. Adikini ya matulele ya kakobala nkain kuldinga jato kain. Osogis kausonga a in berak nina beranga iskein kin nakwa na bera toxikein a beranga ukein ki kavalai na beranga ausikeinga alan kel na kin beranga awin kirsingo duo ale sherigi ki a ki borai na lia dahi ele ka go mena sherigi nin kirsingo na lia duo le ka go dahi kem belenga ai belenga osogis ka duin worro kwa bandogi na kurono kwa zentambol kelkam na makeinga na zdan berete mukago ki borai

0: Osai ki borai na borofatai o rekwa don age kanni lobi lo albayin osogis ka o bara akula kwan osai ki borai na borofatai a dense dingi si abas jajwa ba ne jiwosi ile lompi do gibisaini ile ngini ki kensen ka kirsing osogis ka o majiran bayin Abubakar Ahmad osai ki borai na borofatai bidok awuna taras bang illa lo li albi bayin kayin bar nga sinye din don abani bara Shakir sokol sokol osogis ka o esei belengse kwa sekel mangale awyel marra awna sekel jam na dorajo alang pie kala jamba na majurub jabi o sogis ka bar nga nyedin ma meram Sumeya Muhammad o sogis ka meram Sumeya lol bilo aljain kayngi si do donga janina kayngu de si donga jani o sogis ka bara Abubakar kido gison nga donga kanni lol bilo albain idin na duwa ba orrede ngi si akwel ba an elba sande orren dalikel ami kisei ilay ngungi in dain tuske nyedin na dain kilmensi are kan asan dain nungin borokoro na jado foron suruke na duobi duo ela nas den domon fago jawil nas kwa kalnga al kwa kan nakain a osoy ke boray na borofotay kangungin nen kirsing a orre kwa en nama bera ongale kanni duo sherigi den surin jigele zap kiye wala sai hedi bi saundula nen yekel dia a ila nama kikan na kilasi kwel asan kayngo duin worre kwa kise a na ba kwel asan kila kayngo ban surin janan kundi na surin galangan wai kundi na duobi duosi na dai lole ka al munasibi makanan munasib duol dele gaddami na maden ila loton aka ne kinyet na sinye si don akundi ba nangal kelel ki juru asan juru nga sur kanyu na kayen sur nga kingo ngayngi ne kinnen kan salgi lompi ki kuldi an rafia na kaka a alan illole ayin na kanin a alan illole uro ne ki kai korangai na kilale juru nga bonyu duin orren ko lobi lo albayin keni na kaya a surunga si abanan ba ila dan jagini a osoy na ine na makainga al inkirsing todigin kirsing asabeto todiga sabeto adila kwa dabanga sin kawi na kwa lo lekein nas kulunga kawina nan kwa kitarnga kile na kwa lo kein nat kitarin jinnyai nan kwa kitar kanya asan domon kagol kweria na intile jelde u ela kin namas ngeringi intile ji ay ni jala waki benjen nes kin jala ki kakorangay in namaye alang ilalia kaimba dimbil neram beleng ki alba kan dimbil kain anning si kalnga in kwa namay kiriya ulama nga al sijin kan le kain ilal den sijin kan na kan ila bedosi alang ilalia kuro na nana illekela nama dok al il al kan lekain al irdi lekain nen kamin anning a enga ba anning in a enga ba ay anning in a enga ba jikini janga illa si alan jirsingo nalia alan kamin al doing eren kurokabe ne jika nyuni neskabe inama danji ngoy orre kwa boru dangina palke tengenga kwa sisamin al ninke intalato teletin kanun duldin kwen na dain borule tokbir doktare afi tok tare afi tokbir tare afi insanin kwen den tenge al deldin dio kay tokbir doktare afi ba tenge tok na indo kiki ay ni bay in ay jayngi inama den firjay a orre kwa a osoges ka ki boray na borofatay songa dantin madgin ajal ay jundiba asan ila dille kago na makin sikimo na inle aynin kalan kuro jial la jayin denko asan dingi si senga jammin alkarake ine kal inen nenen eluna kingudo ngali nen duidia bara al inen nenen kalan inen ko illa ye ring zat illa ye ring yejibat alangari mina kuri kai adidi ngore ko kuri enga annan din kwei niu annan mera mezatu jitilai wala salki ko angul dia kan enga firinga nin tamman itarai mbile a orre ko songa ge sosokaw kin udunga songa tarage marra kidan jurule leng in alkeringal nakagila dingo redu si ala ngi jey al yey ne jijang al yey ne jijang al kin ne lan kamin kerek kewa todi korwala ingiba kewa todi korwala ingiba neki tokkan no orren ko lompi iwo gen tarajato jingo ka kireke ay di sur si jingo la baru day leal ko yon ale ki nyeddin kinge ka kay kay kar magal ko yon ale kay mbat kay kar magal ko yon an diyo kay na ngay ngine en ko yon an diyo kay na kar makel ngal kiri en ko yon an diyo kay mbat na ay nin jalan kingi la lole jarang na ko yon an diyo ka ke zatu na indil orre kwa askellel baylan kwa gis ki yokali askellel ba kwa gis ki yokali jurunga sur ko ñu na balde ke biya ñeddin ki kan quran kergel ki kan jolo ngan kergel jiki jang illa ji jang mar ka ngi sonu jol orre do jang niuna de alantin ille ka go ba diingi si jum monaski do ker ku tidiya alan ko nga ñima nga jey bo la nga jingo ba biki kiyasi bana alam baktar nga jaldi na babiyana den do ba na majle njo ye kay spia ki la lole kago borre quoi do nga gikanni ay sallom pi kan juru nga sur ñew nas kan juru nga sikanyu nas kel manga kanyu na inka it alqwa kawe na ikka alqwa kawe ki boray na borofa tay tokke ke nga maray di na sey na ba orren idi yu akado bidiyo ay duwa ke bal tawray marra duwa ake bal ko la lande orren lole ke pellet ne ki tara nga askamba marra ko banas bot ker balo ba yale dusel aw na orred way na illa idi ke annan kay noizat adi niu adi di adi kweti zat orre do bas ola diko alangi lay dike ke la saki koron illa bes illon dar mala ke banako la landen eren ki kiya kelelo a osoy ki borayna borofa tay aw nas inkiu ayki nihaya ki kakan da hayala kan wala shuraka inal dangi dike nindil nama kumon naki son nga shuraka kan alang indangi di zat idi ne kikan nas koranga kawli ne kikan na kayen tarezi kikan nas bisanga kel ki nima yenge lompi ko el lakini nisi akwel ba o soges ka ko boray na borofa tay bar nga nyedi ngal bela na bago donga ge kanni bara mahdi no soges ka bara mahyadin randax o randax o soges ka bara mahyadin o soy donga ge kanni bara mubarak mohammed soges ko ki boray na borofa tay lo bi lo albi bay awna taras bang a na ikka ay le kyo nga si jan simon si bowing gis long algi tinjala a kindinga na awnus ki tinker kela nagal kagil duwalim belenga le dahiye ye kaage kila wudonga nagal kila sikel na kagil ki tinker o soges ko ferrabana fago kayle simon si bowdo nga isin koloba idi naki surin kang marren kaminga ba non fatta ko ngin joju monaki me aldingi jisaylan awne kelma simu indel alan jato kolba jaso adiski duongin turingi alan duongi sikari njawi ke boray na boro fatta ina masin kayti
1: bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele kari gibulo kelmang siming le kayn taringale alkayna kauna dain tombol kito nyading forim radio le

0: Bayla warra ko ha lobelo alban ay si bonga na ay si bumgo na ay bendeling kilo ngalen kerker ay mesi anan sunga dumbang donga gi kanni otonyo mille na lon fisi dog donga kanni idina gi jainga ini na kinga na skaiti kinga ini asog is coming ilan sabba ko kul kain kel jam ko alo bilo alban una dumbang na doktara sinin ko mban kilo ngalen idina baye deldindio ko jojanga kinal yene ki kwa kul kan na kalung maranguo si kile la isenye domfia otonyo mille na madokel na ko elalan si daimbera tabung kausini idina baye isog bisog na dog daim warren kang alan si udonga tolenga kundul idina ki ilan kang asan surunga si kanyinti na anden tin le na madogwe elalan gi daindi lombotani aliyene ki kiengan si kirging na kiengan si tabung kausinti Namaye lojor lojor is os sabe tise sabe osandi os osandi is os tise in namaye na dandi lomboti ati jola lanke WhatsApp le jeri telegram le na dog nin jeri nes gwa ki jingwa kita si jang namay bulal na dog daing email ke aliye neski in dorariging www.radiosummer.com ndogiye ne kinga si dang boti ne ski ngarigel abas gimo janga kila na jijoto yungo ala nande tini le ine jawi dogba kiki nkoranga walagal kiki nyarka bi nkoranga zgela nesgirgo ine nesgwa na me dogjisi ken jawi nga bulal oto nyomi le na makwele lang inkirsi ngo ka ji al daldinkwe jang walagal ji al jang insan na jang surule kim belenga leng aisin seje jang walagal belenga si ayinin jirsing al yenge na senga ge idin neki sense imbaye ne kingazi sunga kering jaweti al ki surunga si kungi kalika wana koto yengalang belenga senga kamin nama incoming induwa si asam bele iladik ela alangiye seti maranki insikalong ki al si duo kang na ye kinga si gefia aliye dai lomvi aliye iringang irile kul ye na ma imbeleng ki al del din ku ekang alan si kai imbeleng alen se je kang na alan kai imbeleng asi ki ira dora kaming iri ya abaye in lona si ke ngana ma se jwa na ba fie ke ngana ma fie jwa na ma dongine dai ngut fali ke oto aye hadia na do kwela lang fago na donga ini na mai bano na kela neskawar jago na din warre kwa donga yani
1: Tulei, donga gi ane ore kwa nyet aisibu mungo kwa kilena kwa mungo ina aisibu mungo kwa kilena kwa ongai. Ari sangalang kwa kulu kusenga nkaraba lobi lu albayi. Auna iluhu ujano kien longa kergele albayi na kitu limbayi. Asoi, dok luimbara tola sis aso aming aila kintu lening. Gi ini alam binga donga ani na lumpesis aso ming na jagi na el na ini ago alam binga donga ani na wungan senga kwa kit ay la lumpiki akil makora ases aming namas gatabun ko singi na kagil kanya lang kangin kersunga asoy.
0: Asoy bara na dog ini ding warre kwa si donga inan taras gani ilan sabba kasunga gustawa aligisi u oto nyomi le minna antini le na masin dog dain tin kage na siye borafata fea u na dog ye kiengang na kimbele ngal kaming alang kenge na ina lomba alka inge na dog kain kel jam kwa aba ina seti ni kwe mbano na kuro na makel neska war kila belenga na kila utonga alie aliyenge na minwar in angul wala galwe kwa aldenti ni na fago alanki kwa kulsi kawla warre kwa nasi ngale kang asoy na bano gi na kela

0: Wara kwa si kiel kain nga nando kain bar nga kinsi o na kain ku na kinal kwa nga iri kagingi yang si sunga gistawa kaliki alben na bago di endara le na kwa nga iri bagi na kien si bago kilal kien juru nga leng kain asogis aming sunga nandiyan tini le na madokwa wala lang si daimbera kung na daimbara hadi aleko na madokwa wala lang gi ingingo idin na ki deldin kwe kan nando kila kan kisiense kain juru nga sasunga doke ge na ki bas inka imel ati duimbara sis belewa nama yake ba algi low nande tini le wala gal duin kilman den dio sinen yae banas long nama el nas belewa na maski ele dorawa idina yani ka ingol ngwele nye seti na lom visiro aka ngiti basa nungi kenel ay duin bele ngal wane fie ay kisis gigiti duin barensi adigie kasi seti o masala nesi nang kwa na lom vinde saba ayani long kana mawel ine alen jijelo tones jaro ye alanki belengan seng asik coming ka modlu bi dale jago
1: asoy ke barana bara patta e barana innan taras jingo ke sense gi ela dimbara si jotoy wasam belen se jua wala jennas bele ela siki ki dora ela jua seiba yani ele gidin sursi nas ko jo ya jana si dimbara su ko jo ya ja innama empingiti gi asa gi ese le bele jua yadin kilman dio su ki sense ya lo ba marduo ke na in kere alum fi wala wu wala yeji sitewa din kilman dio su tara sense lon non lo na si lon ela al korron ena ja elale ji na mai lon al del din ko ese keli ja na mai duo ela lo ye al yegi ji tewa na jilla ja to dele janne kin inna na ma ko jojo songa ge is no lo to genwa na ma ni ge ela asa dimbara su fiye ja dimbara sai ba detining asaja din sursu do sefie janan den jenin apagal ide wulum fi do kentengala en kwa kentengale adan unse yersin na yi oto din barasi unse azumimba yani in ka songa konjole unse nganda lum fi kin azu so songa resungo en kwa ajwa jisesi alke kalki ki kerel wudi na yi abase yersin lum fi kebang wudi na in kami adual fie fi ye lumfin ku ya saiba wala wuon ku ya saiba ye asa ile duon ku was was ile da inta le ilon erbet alki wa pullam bele in kere shetan da na ji ile tinle ile usi ya ji lumfin ken unwa zalni ba wala lumfis fal jande wudin na ji ide ile bele se al juan ki lumfi ba nga an juwa ba wala ba lumfis bagi jawengi wala ba dimbara se bagi jawengi ilongi alang awol na dimbele la sajwa ba asan din juru si jatko na din kilmas si jatko udin na ele fieji yesi ajwa lan jwa ki kilmas jatki nan ki uto jemi na le jemi marang ilongi do bele sajir singalang na bibbi nga jwa ba ala mandi si jatko na jagil in usika do imbara sa nan se innanwa na yekonjoli yeden na tejale ayne pawo wala yesi jige nga ay nimbulu ay kudin korong ela in juambele wala kase kahis infini wala sokoto bukwale wule kase kahis indel nasi mending kela si jalo na lia jaungi nas jimbara si anang juana ki erbetong kuhi jua na jaungi nas din korong ela si salenja in namadayle songa takatini alang ungan siya nga wala jimbara si unse si waje njaw den digile na maanike aldiki abe kidele kerin kaunge unse en sabba kain abonga kain kamia unse alba unse na pieden hat albutu tenen duloi kela jame ba inge sasi dutu tenen dulo na ma ay ela alfiei den hat gemereske na se yeba se ewu an nen kurgulul ba dele kay nitia oto alka ang nas kukuin konangin nan ka ang nas ginjal wal ka hadiyan abas ela duen kwa in doye in allan ko ye hadiya laiba hadiyal ke real bono boy na ko ko ko nan kay ne kilungi elle dio nay kwele ele fiedu mo bele seke man ki anay ko ingal ko ingal ko ingal ayu duore na ke ngana kare basin kase ke man na kay ngal kangi la anana kase an fie ye
2: minna ke den had bas jemre ke na se den had jemras ke ba an na jio na dine sin ni juro ban se le jinga inna ma ko alan killum pile kan wete daiman na ba jualan di mbere jualan awol injilun fin sabba ay gis ane fi na di mbara ele se ay fi na gisi ay gis wenyite inna ma ko alan kikka en bele ala songa hare satan la ana daliye ri ittina insani ko es songa jittipi bele ngan sabba bizat bele lum fin ko esi so songa ane fi ñoké jawiti na njundi na ji erbet se pour sa jannelan din hayale gi kenel la fodouran fi nan na man ni jey din hayale ji busun ko joye jey en kina ma den hal koel den hal na maylon giddel din ko yal jey aba illon na ji din suru si in jiwal u ngan se nga se ale tout la jersinge ba wala al kimbar nga se la fanjer nga jersin wala bele ki fi zemin alan ji jawu na din sursi jatko na din sursi asa jatki ditinin ta ga san jatko ba duo ke na ye jitewa na si ye jisi kil maja na ngis ela uto si ya jike jirsin in kwa ji dai man dele jawuti na ye si jilel ayu lo na jay ba o na ye si jilel ji alja ela u si nafsu la za la la ja azaimel ba mara ayu insan na ke nas agil ke real fi ana ye korrong na lon na korrong na fi ya nafsu la za la an siati ma ba na lo ker ju no roga nya ba zanu ngelal ko njole na jwa wala ka al dimbara si fi na za ba jalu nafsu la za la le ji illo ngala njone dilum fi sigir singo na squa ay ninja wala ay ninja sa ngel korron si salle nya aba ji ji wal ela korron so nga korron na jir singo jangu dimbara si nas ihtazre nya naske gafala jwa yani naske gafala jwa na jangu dora se julni ela enna la kiban tarasa kan nan ne sa de gafan sur nsun sur se gafan na ke sense ro in kaminga duo ela se jisi unse bele ne skola reyel al kila ben minki in aisa la panje ra bele nes bele lulla bele na ke bonus bele kin nama unga so nga gane skinga sur loto nyewele awnus unse kan awna abas unse kan sur bas dirsungo kai abas unse kai sur yani dain jutumungo banjam mele awna unse ngale kawe na san surunga se bele anse nga kirsin nama bele anse nga jersin na unse nga jersin din sur jutum nan kin dola nan jamma jurnyo nan ndim boru jutumo nan ndim bele jutumo udi ne se tumin na se ay ba tumin ba en giza te aba elon na ji jualang eri ja ko otto walang eri a bonus ay masala no walang ergala na ton utumo na kadwin sur le se ina e ba ka ki sense en eri se abas awala nga eh wala bas awala utumo na ji je ne sur se nan kalen kalen jo an ja ba la risi na men ay ker el ne bulo ka ngan ja ba la na ji dele yani ki sense ya jaraba wala dele se azay malan alan jayla usi maran aba jiki sense masa tawre yara na jise jel na sejang ban jayla si inama en kwel anan kitul masa tawre kerel kinin sabba awle na madog gisa ke na ka wayan gisin a kwa iskay na elle kerle ke alba elle kerle ke elle kerin kwa na madien a dien malik aye ana ya jering sagal din sagal aba buritan aba den dolfa elestan ba kulsu kurgon kunye nazi yesiki ki kurnga ko yunus kumeli wala na skirsinga na ken tenge abagi kay maranke la ko ayen na malum fi sese se kelingi yen yahuda le kayi wo musan borun ko ale az yen su musan den borun tenge ya kayi na yesi se kelingi alba ela buri komala kela kwa nyet tin kurgon ku nguli nga ku ngulba basi en iska e temberrin kan sika e la na yen se je sika yin na un se kirsinga asa kwa no bi kangi yen asa ji wo kane bi kangi na in duo se kurias bungi ba un se asa ngulin se o ki la kurias ku ngi ba na ki dem borun kwa le akan ba wala ki yesi se ala kelba ki ala lum fi se se kel kela kwa na masi no ngul al udba na si yesingan kuri bungo aba kurias bungo ba ki alan ko na si yesi kwa na ibinga si ela utun dulo yebi in si ongul bonus ba yesi ki yesi kali ala ko ba kina unse na kamine ki kesense im anile akamba kapani kwa ki unse si nama kenganas ongul udines yense ongul na sei ne yense kirsungun alba kenge kesense malik alba elba senkwa aisan koribon nama sin ongul ala ngai skomba ki gisi kelela ka ba duo kenai ki ngatewa ki yese na bage ka in nama ye dayin hulum fi udi na ba ide fi tiri ka ba san kin surunga kofol yani ele fi itin yan saban ari apa bulo marang kawring ye asang ela aba kurisi kuri kongol namasin kwa king arasi utu song ngas bani na yan se den dulo binye ki sen se yan se kabena ela utun dulo le kabi kabi ne skurie na kundi lomfi ayi ye sese ke wala yin unse kirsunu na kulba sala panje ringa ko mukin aba nafsu laza lele aba kikan wala gijan wala yei na ko alanden suran kasan biya ba sayin kwa kamaran aba to tibin obies lo tirin de wala kida na maske kuro loro mara yese se kwa ye dele seleke na tawale kwa na den kilma se ngale kan la an unse ye na yisi harren fi alan jike un aritu leya na asas tu leya ya nsa ji yanga sale le duro le kabi ako yinye ba wala ki anjuri nga su yinye ba wala nyilu sang loka su yinga ba ka nga su yinga ba indwo ingi ngo sia sanja imba udi na sia seje kana belense na kwa
0: arendi en sagala basi long al kenana el yanga silo yinga al asa el utunde ngani kenga rakanye nasim bereng ka kuing kuing la len lo tula lo bala na ka yeng asial izingi maranga lo lun na ongalge
2: e kan inna ras ko amarang yeng ka sa jaron ji wo wo yal ayori fi ajidele se janina se jang na ji yese se je na ji kisse yese girsin ye ji se ayu duro re la ra na leal ko ru ye ongal le ko ba iskuru na iskuru na bulona yani ko utun tule na do si nyiru ke ka pala do si nga ba ji jalon sal ela sagal fi na yoro ela dora se le fi na ye owol kwa se za ti se le ra
0: elen kwa zi kul
2: se le ra nga ji in usi ay jelu nyani se aba ki se le se kan na kay mbare se kirsin da mborun ko jo yinal kay na ki se ne nga ke aba ki se le ke ana se kirsin na sur nga si ungan se nga kami ki yom tok se la je la lang wu ele le ye ji si te wana mboru gu ke ken kwa na ini na ken keken kurungan keken korongan el kainis kain sawa ga den yon kona kawe niki kain na den nutu gen kaw niki kain na den ane kaw na kain na den yon kaw na ala den yon kome jalun saki yom tok na kin tok selem tok birin lum fiya san jeyngo
0: kit
2: aba se ngale kain na se sikir sing in nama songa sa takatini na ma in ngune ka sa songa kel ma qurana yon wasan dung orren kwasi ago in nama sa takatini orre kwa kain kel jam kwa sa kel bam alan ki surunga se wajen kaw nama do unwa se nga ker nga skay ndo gal ki ko te ngalan surunga wajen kaw addu im bara yani otto ji jayna eridik jaw na tullay ba wala na sey ba wala na ding eriyele alu ne sin jisi tobu ngere konjol fiya wala na impingi ne skin nga konjol fiya ay san uwa bay no min bara sin ka dikko ondu bara wala bara sin ki e kori lako ji koru se kele ya ba anna tergili ne tayi ladde le na ji jelu na sey ne yesi ilonsi tabu ngere yesi tullefi wala jisi tullefi wala dimbaru tuminti ela si ji yesi bas jwa bas in jwa do imbara in erisi aba en nanja tarasa lay ba mungkin yene sin kala mi ba mara toksin jwa na kala sami ba o sin jwa na kala sami ba do ba din do ra ela si jong na jot ko jiki ka tari ye ne zamine ji kala sama la anna mungkin nasin jigit terige ijwa na fi me mafiya ba hatta nan din kwesi nas bele jemi otos jwa na saras jwa na ta na fingi tina fi ka ba jangwe tina zamin wala kangi wudi na jijwa la ngi yesi ki se kwet le jurnyo nas gi se jel inas duing ya baka tulle urnyo ba do kera la ke bay so runyo yalla na din orre dungo na din jaro jike ban aba jiki sense lo na ji yesi ki se jaro jam wala ki se bara jam wala ki se ani yel ji yesi ban se ngale se nga hatta nangi laddi na di ara nga se se ba juaji lo mpi ke ba anangi di ara nga den di ala ke so ko so nga yi wala ba wodi ne ji su lo mpi a fe gi ni na ji se ndora ina di akoru se se ba juabas se ba se nan ni nal ba kamio juali tul kwain kami se aban ni na ilunga san kwang ko inga la la jwa bala la jwa lum fike ne sinye ker kela ko inga ilunna yinje lum kela se alan korol an korol ba wudin na ko ye kela si ela se na fiya zati lum bi na fiya yese maranki no masorong ko yi kadi law otto abay ko mona ji korron jam wala ari korron ke ne ji jow kana ma kin kun yi sikelia hai dan bare ini ai bari bari bari den riyela so uno je na fiya ka otto ba yunus ye sin nan wama ka sai san song na ari rifo na ba sai ka ari rifo man bayin ani ye bayin ani do ka banin gisin ari rifo na ka walan kin ko amma ne yo ka uno ki la usu kun del ka walan ani mani an san ka yesu balance ya wa banas jitting duan nan dile apai ki umura apai en kami nga umura le riyala ye apinye agere na juro apinye juro within nan jidwele apajan wala dwele ittijan jial dwele ittijan nas ela kibra se jeng ela kibra se se zain bas jwa kase an nangis otto jittinga sare na na na na na awngina agila na ye se kadile bang awngi bang awngina ingo hatta an nangis eri arpo dinga kay nas gal tarai albulo na dembaram bele ela se kyanas kwanas ye se jittinga na bas bia nas tarai lampi tarai semba jawngi udin na se kyanes ongu na bas sen dora se jurgulo bas njumo inna madog aldi kersu undul ni nal kayan abonga boru kaminga a addo barasi el dorik yepiedu ngwe nan kwalan kwasi bele ela belen alamba kerrebe du ela rijana ye seitines keringere lel na indor yeba bele an se ngari sing na mung elle za ti kwa ya yesi as a recurful as a recurful wudi na ji in kami aba bele an se jir singal ba bari dekke jello bele an se ye kan kwa si we kwa na mas nyetin a recurful do na ma en na na na elle ke na kwel elle na mu ko ke ini ani nas bau ke na dem bau karabas ke aba ya ban ban ma na ini ani nas kurunga ke na ba yo ba songa darra ba jamba wala borun duwa jamba sa ille ki diyo jungu nas jando na ille na iri tondo ginja fungo na jap an jago ba na maka dora ele ke na na ba su wasi banka we na njo dele ayu diya yanko roba mara jol ni ngini merlin korro nisi ke mara yete yey aba yo dele ayu diya ngayin ayu ba na jago mara tinnin ba yalla na maski kwa awinkaite na masimbe yoka nam alwa ele inwanes elle filanin dorabun ni elle filan sira yel e janna ska oni ha ani inye elle kwaza tes ri karful dembele si siala je ba janna ska oni ya na yase ri kan se karful kerre bel ba belan se arisin ha na ji na yal belan se arisin ye wala ke alba belan ka la belan kwasi we belan ka la belan kwasi we yel e ne indwor ki yana mo moge naslong duo al kela bele nga bele no kwasi weye mana torba bele nse
0: bele nse bele
2: basi nkwa aywa ee se jujul nge na masful nge yi jalun se moge ya yenga riyage minna ka indinere alwaz wa sebe huya na masi nkwa ina alba inni nge ba inna inna njiyo hii inna ntawale elele amba jago ala duwe di basi nkwa kisi yansi edem bele ina esa bele nga alang jago alba ele ele inna asidaki ni na duwe nge inna nga ba inna inna njole nge uyuwe ala wa ibudo ba alamba tebe njago di moge na tabari ya isa kwa. Lala kana mandu gala huwel balang ele elele o. Hi, ajela al erdike neswa hi. In elele, alba jona deng oropila le jago hi. Al in, bay in anin deng amana hi. Nas jago na jenga nes deng musika jwa. Di mo, di ele duo namo
0: tabu. Ege la ki le dora joge la ye atulay
2: ba. Atulay ba, atulay la jijua elan kadele aden jago. Ajijua. Zati jarne ka jiyaden.
0: Ujang.
2: Ding ate halba kis ela donga kane man aran je nas yap dalle ye kan kwa lang era duwe je ne sai nas la aran je ye sin nas yap dalle asa en duwe sin ko Allah ala ka
0: ndora to le ala ndora
2: al maraki ndi jo nas yap dalle no so ganji ba ani marang aba uri ni halba ki ki ba ngani den dora ela jo mara so ngol dong wiri na kal koing ala se kering undi ne kane namasin ko Arankase ji ngwana ji njwa ji ajwalan ene jonye wala ding ri awurne donga jana njwa san jare no mu juno oro le jawo na ere na jwe ri anju kanse jeyngu nama diri yang walau umnala lanjut as lomba. Inbuari nama dia yang jalfa gelas kata benda nanti saya la dorak korompol ni tiang la moge. Nama sengkua nama ninjain. Eh? Kini ungasi ala uno junde. Nadi ambara ina sabi ribar ho. Albangun nak kian ambem. Kani. Ija nusaka jisi tiba raya la ani. Inkis algi ani kazaati dua filani doga la yeba. Wala ala wel banjo na ija ni. Kalau wala inji dora sa jika awas seven jauh na indu visi na ungkua na indu sa indu si ribar ho mana tu indu albangan siang arasi. Nabi abas sele bayangal mau butumu. Wala abas sele bayangal bayamele. Namang jauh na ele dua bele jela namang ilong ayang jisi war. Deng dora ela se butte jelu alang war kali senjeng mungkin neng kerinjau na areali lung yarang ela leke saat enjana injelu al insiki sa war kenu sa salan tem menja abas barje neng ya mungkin neng kesenete entem me asenja apa in nama dalding kue ya ane masalang kain keljam kue ngaldi sesa kelbam ya unas batko na iu duo ya ane aba pim ya aba ne ingo in nama imin jawa ela duo sa unsi ngabele nas jijiti. Jangan iman nak kira benga, gidin jutu mua banyak mele. Na ding real jangan nak jual ni anja. Elai saya bela nas jisi jitilong itu, bang elai semua tulle. In nama imin dan tas ke lumping, lumping dora se na masalang erat betai sekian kau jajapi. In dua rigal barasa kau ni angke dora jitiat dempi elai nama erat beti. Enti kalau aku angkis sehat dempia nama elai sehat lumpile kis se undul. In nama elonya ane yoka orre ku uniki surle donga tokke nusursi unse mubashir sekami. In nama skinga se in nampolong itu ku ing aldinga kena sa ah abad dua ke nasiingo ke wala juru lekari badonne ingo nama sdokwa. Adai man nama ninka ing uniki ku akiting kain aisa kuala keringeri wala kela ku. Aisa kwa ldakari nyeri. Duo mungi naisa haadara kwa ldara amara kwa ldakari. Tumu ngeri jisu kwa la isi nyi. Al kwa inga maisa al ele indusi na anos kwa ldakwa inge. Kange. Laana duo mungi naisa kwa ldara amara. Tumu ngeri na maja ungana kusena ya yomala amara. Duo naisi nyi adop. Bele kiskwa na jijo mala amara. Tumu ngeri na zitu le.
0: So ibara hadia nasi ini kimbe langa ina taras gawara nandok dingwarre kwa si unwansi ngale dora ina njawe anang yeng walagal kwa kul asang inkalunga in albele ina si albasye ina lomfidok den dombore le kwa dombore dikke ina inkeria uwa musan den dombore na dokken kwa na yakub le kiri ane inkwa aba ilong dimbele nasi kenga alamba enjual si na aba pie kenga alamba injwa in alfie kangi idina lomvie tulle ni kwensi longa na kain kilmanga siye nesong idina lomvie na kain kilmanga ndiyoke nengki kiken kwe na kana kilong nang kunying nang utonga kensi kaw mungi nanduori kena mbele lomvie alkarake aliene irikene kia kulumba mara lomvie ilo lenke lomvie dindiyodo ke lomvie ilaina eri mahduda iba lomfi ye apa enes uton kulom marangki nanden tinile bas kojo ya kang neski ngasi erbet undunes waswe semfi namas duin bara bele kwa namas inwa alye ene ki nkwa fula kidi embele nka masa dinjuru tarija yani alye ene nka mashakil dimaga innama ye alye ene ki nkwa ene nka minga marang injuru ntari aiba kasi basi long injuru si alayba nastari kau alkain surunga si nakang neski lomfi kojoja kau kangi idi na lomfi yei neslong ne imbeleng alang sejwa idi na ka inzi eimel nandogwele nandu imbara le aungi aisa inkwa aliyei kin kojoja neski nga si daim burundiyo kojoja nempie nandokin utonga siya namadogwele lang inwa hal yani in adamal amalai belen sabba na dog yani king kojo ya liyengena ki lomfi kwa ingrisi ala inenjami niji ila irisi aksi jami nga lomfi kwa mara lomfi ya kwa elba alangi kingasi yani ki sato gis inenjige bas TTF idina simbeleng ingrisi ina alaja imba matine minki ayanga sunga agabline kingasi ya keringi ba lomfi sin kwa si dora jawi tina simbeleng yani kwa kifiyon dora alanga kaniya ba na kiking utonga alanga kaniya ba alamba belen siyasi kaminga hal intasir lai masalang yani na lomfi skwasi sunga jayitana kwa dembele kala kamiya ba neye ya sina skin jige nga ka ina daim boru yani awalin kibe nga minga lila daim boru duke nga nas ye ya kore la na aya nga sasa kin aya nga ninge aya nga sasa nga gene kin koro nga iri la lang dufi nga ma nga lan daim boru ngila kwa na medok ye ne en nas inye nas boru ndeng kilmasi do boye aliye ne kwa dele ka ina dok yani kin uto nga yani elena fo gul dele ne kin ko jo jama ne kin bele ne so wa ina ngal elena fo hali nga dam amana le ne lom fi ko le ngi skin azi yani ki in dora yi zaka ne ji ki azi khadu khadu du te ne ki de ngi si kala ka me ba in yele ne jundi masela ne ko le si kwa ka un ya ne si ye si nu ngi kanal ne skin ni vi wala ka un ni idi ne ki ko jo ya ba duo yani gurus ke ne ki lom fi ko ge lazim do bang den dio ban tarifia
1: Lala tulle dinjingo ro tulle na dinjingo e ken jawinga own ispegele na madigile jarna singwa kin ko jojal dai boru dio kee ne kin ungal kin kin korna na kin masigo ngal kin ne indele na kwal innan kuseli in lumfili ayba in erbedle in nama erbedle ay duo in aye kene kin ko jojal sifi walal kene kin dernga si er ya kain sina un se se aslomba wala lumfin tengen ase aslomba aba duo ki sen se tengen ase taras jalun aba jongona jegire ki ngwai ngane ki ngkornga lumfin dombro lale songa zakire ni duo aba lumfisi jalun wala un se ngase jalun al lumfi ene ka tengen akala wu musa si ini asa kelka mi memboru al ka ngale yo motto al ka nes kelka ki ngkul lumfiye ngwa daldi daldin ko ese ala po ba wala jigena na lumfiye za te daldin ko ese atewa tor jigena la jaba aba sere kera na awle dok ela yena kwa surma su waje nga kawe ba aze ittema ta le ku wala kin sabanga tabunga ko ra kwa al

0: in ka be nu albe ere no kwa sur ngale sa diga ge baram bele su yin sur waji en ka na yin hille en ka na mako yin mo otto na mes inki in kor ki ne inki in ne inki in tapi ga ki ba kai ka ba do ere al duo un si en ases dio jule na mas bele si kil ma ja bu asa ka otto ji si abas ri za ba esa bele kil ma bu ya to ngo ba sang ri gitia kin mo kul erbetin ken koranga ye erbetin as kin aji giti otto aba doing elle indige na ji ding elle ele na ko to yu na ding elle uyo wala ji sigi on wala kin do la sa kai ka ba rike anas ka kin ma aba na ji sibelen sa so aba in nama infinity yani dam borun ko jo yani kisi en se je in sabai na dog na illo nas kwa lumpin ken tenge nga si fal kande na ken se nga se akir singa ba wala duwa sele yang anjo abal ka se yang wala di mara si sele waji nga njaba na surung asikin mga ko hasta hasi ina nkiyal kaya nga ba zayim bizat dayang warna kwa ba itimali kungu wala mutama asikin na delo kongo bele ela sa jay nga la mutama ala injwa ka imbelele wafi gala amba al ilong kadwira ele al inkiyalang inna njwa yani al bi mutama kame zayinim kwa miya na farbaya na biyo na bongo na ma zayi kwa ukirsing wali yaka kiasa bele inna nan katko al kwa lang inna nan nan ka eki wafi kaka eki wafi kaka ki ka wafi gya nasi bele nse jay na jwa ba nasi jay na ikil mahari yambi jino jama yasan duwa nkwa fi nana si jawala na jirsing wali otto ji timale jala injala orre dungo jam timale jala injala juzu minna na jam no otto forsa ke nes duon kwa ki al kwa lan irisin nan nan ka gidi raile ay lom don ay reje giti bal ni yesu ju asakel maye jato na maje nan la fanje riga je no kwa sis bele nga ho nga jamin na pie nga zauna e amman ka weli nyang nan a na yem forsa ka ne bana kai ka ne ba gidi elanas kwa si fie jaw no din surti nes fie jaw nan suma sane alum fisuru si fie ne zo otto annan ka kwa ki kwa kan ne yu no don ire gi ne sunwa yo ka warre kwa din ari asabat ko do ki kalbata e ba wala ji na jwa du se jwa sam belen se jwa san ki ka gen kuno ka la jwa ala ye si nan ji ke der de bari la la ka rat ki tari ge su jwa e ala ye fingi na spat ki ngona di le e na ma jal na bele si kil ma jabu ele uno matumintina ma kena gordon fi inan na makai ire diyan taas le abo putu abara bano ma duwo kere ela na diye le ake aba zaate diyan itimale na ma ela ane sabaw ena solta sabaw na kwa nana ma bibaye na bote alan diyan oroba wala bote alan ina mbaal bundi na ka e ase dayan borun kojo jana ma ela ina kwa sursi unse ngas ka imba wala tawajwa ke ba lukwa yunke miyasan dusi eri mubashir jwa
1: ma diimbele bat tarasi bara hadiya na ine dog gisa sunga taras gyawara e marambe si long yani duin jingo dok gi jawi marankeng dok kenga dinga ke inai jawi ba kana ma duin raile ai si email yani ki dayen buru al kanga kasi besi long nina al kwa yani erjilen ke ina na dari jio ke na al dari jio bang jiminas gawala minki nguo wanza malenas kawala buku mwana ki yani ila dari ndiyo ka natiri kaw na aska lumba zaadu yeyena seyena yeyena korongi
2: aywa
1: na ila irisi alji jumwana idele kairinyi jibaki ila iri janne
2: aywa
1: yani baki ila janne nama ninjangna apaje nama ki ila jena madog yani dogolas gela jidog nama ki ila hala kanya yani ila irial ya kia mama selang binizba zeyna utonga kila alo mfire rinyi zeyna ki nkujura nga na dog yani duwes barasi erijitifia na kwa bara nga si kiriwe na utonga ki njiti nga kawe yani kwa hide diyo mwabad baka ina suru nga si tiri jini nga kawe yani nangji jagil induwa ina na tiri jini vya nasi nji jalung wala gal nagi sinye jisi kwa marangalang ila belensi si janna injwa filantarang ingerisi al ina nena nga indeng deng jige wala gal den sabu al filan kia jina maloko liyo na menjwa aba imbelesi wa kasiro galamba skarian yani daim boru ila lole ngal ki kangana ila tiri renan kanga inkadu nje imi mara uwa ngas alumba nama yani ka insi email inu yani daim dari ilan diyo al ki kanga mati uwa ilo ingi indari ndeng diyo mungi neng ille songa suwako. Nama imbiyane ina alduwa masala uri nga dari kinesi dari fali. Ala mferra bena zibiwi ala nga bamba loto gile banna tiri li nambo. Yani ka induwe nje imines ka ina nga ima marang as alumba. Uwa ndeng sabah ini long marandoga bakel na yani insan

0: akli anden sabba ka ngine ko ngine stebun yani ki juru wayna kat ko do bang en ka ngine en kuma nga seydi ne ki la lole ngal ka nga tor ka nga la yani uto ma so nga ka ina se kal ngi ngi ba wala ki za tas kal ngi bol ka en wo nga yani ma da ram badina le na der re je ne way nga na den so ge ne way nga na yani hatta uto ma ki nal yani dombere nga ker nga kay na lom fi dombere ba en digi te biral kale ne kazi kani bake nga anni wala in dombere za kazi sami nga isin fi abalan ka dombere kerenga auli wala ayeri na ma an lo to leede nan tigri do gi den ka do mbere ngari nan siang
1: a la la di mbere tarasi na ma do jammay li na jammay jingo no kisen se kin ko je jakka hindam borudio na lippem pie e la dog na ma ye ji den jawi na den jingo kullo to gawi kisen se a ki ko teng alan kisen se jonas di mbara se injo alpila nenes innam piana ji innan janga kise la si umse la si son was kulen la na jur ko li jo ba jonas wa mun kunes ji si ndure son ji tika marang ari ke na in kriya allum fi ke na dikirel en bele si timbi awete le la an ji ila ari si alqawisi wala ku juro ke alqawi ye ba se ye ba alan ji fide sabba kariti ki sen sai sin tingi ba asi wo ka ne mbere ka jona za din ayu ori ne jalan ne giske ka bu jalo do sa ti ba kange na ye se tiel ba o le dog in to ga la kane na kaina de la gordon ka gordon ka dok ko te ngalan kurono ko ne ker nga kurgulo na ka gil hal in se la ki sen sai bi zepti wala se ba na kange ne ska se ker nga ore do din surti ji wa jan ne ba gol mungkin na den dio pi nga ka ina kol ba san ka ker nga le ummo na se ha ye inna maro in ko ya na san kikan juro nga sitare ka abas juro nga sitare ka ba na manin kay bang en nan kay bas boru se na sik boru ko fo na le akwa ki juro sa bagis kollinge in bele sik ka kerre be mi
0: mamis ke yen ki juro ko ra le sik ki kollinge ne ku ne ki le ka go zadu yani yen asi yani mai din ki juro nga gi ki juro nga gi ki ngazi jitti ka we le ana magal kel ne diun ko fariden ka yani maidi min tori ka ngu ziki juru ziki ge badal bay khalas ki den juru ngi lesi kele na sur ki ye na yen khalas ile lole ko gule yen ko lingi na may ngangil khalas na injuru zatu kafe ngala viva na marra wa san den sala si kung ne ila ka al kimi war ko lingi
1: ki ko lingi
0: o jan al ki ko lingi
1: asa ngoran dio kelinga kanina nin tane kenna
0: ne ine na hadu
1: na aleni do
0: ko o ja inama yani inin ungi kul idina yani kay ngu nga kazi besi long yena se kalngi ki ngudong al sega yani se ngala ke mena jige nga kay marangi le sale idin ki yani koteng ming dain yani kasi ba silo min dain wor ki se kawli kel koteng se mo aja kan ne suto se nga baranga se kan
1: anin sources uto nga se nga ka nga na sources kering an ke le le ba
0: indio dina
1: je jual balas din su to kwale pai yani zamanin se ne ale kay nga bonga isa ngal di kay ki kay mo a aba ze ki tabana ba kul nan ki dan bele kir sungun al ko yalan ari filanin ka dan diyo ba dikke no duyi
0: me el bele si baw
1: pinti nas gawata
0: fi euja el bele si baw
1: ba aningal enna
0: ase ase ina nena are ngage
1: na ko ina nena
0: gabli filan ding bele se gabli la risina bele balan bamba buna ba
1: na bena bumon
0: neskerge fi wala gan ne bumon to bunki bele ker fa ko ki ga do rafa idine ki yani sur belen sias kam man sur ngasi bot aran du
1: kari boto ko
0: yani sur ngasi kari boto ko nan sur ngasi boti aran du kelal idin na ji inal ba je joaba yani duori ninke ne yeden a jengal ke mungi nan illon ninal erbedina ko antule ke kang ne kay ngamal erbedina idin na ki yani aba kawngi kat ko inan mungi nan ki ko akuli nan bashar kan nas won ko dio kan yani kana man jina yi duwa ba ki won ko ne tariko mara fi nafsullah za mungi nan duwa tok su jumana erbed estaqdim fi dain tule zatu ne nya shitani na dain tule ke ne yesin jalum ba
1: sai din bele
0: ay ni ne shitani idin ne ye aba shitana e balji ki kimbar ngam bele la si bona basa na ba ki gal kaw ngene ini nden sabagamin matu yani dain borunu su bugul ashrarage kani idin ina yani ko alba ki kembar ngam bo wona imbele si nan basa inal ba je joaba ba do ines gabila ker si imbele kin kay mbar ngal ko al digna o ne mungi la sin koro iri ni zat
1: ke sense in na me long orre ko nyet lo bi lona kay ngal o na kan juro ngas stare ka ji era jawnge la do sinas joa mungi na sin ji arundi yo joa la kin kay ittima tan kembele nga wala dang erel ko lan kin tumo ingisin wa duo ela sa hinyar wa dayin odu wala nan sa jalo mana dayin wore leba a jawngi ba san gawata ja alki barnga
0: miskila miskila in alomba alziye
1: lele sadi janaram belenga senga leje
0: miskila in alomba seki orubelen mungkin ada na jisi na julu ki jurun koranga jijalun se e manga di ngorendio ye al molu mangwe ya nesin ki iriela al wele sengi na ne na ne na al hasab jawuna ki ngudon al kwa dele gay na may julu yani gisi ki ngi zafkara julu ne jasi jalun ba kayne jami ji yani jial duo jamma sa ne jige ngalen janga ne jal na ari jumo na jisi duo en ko ala ari ti ani ay mungkin ne sin ko akata ran al wel hi ala mo sala dani el filal le jo ina sin el filal en ken udo ajo ne jasi jalun ba el duo den jurun dio ari kersike nes gasi dino sin ko akim mo sala je ne el el le jo ka el el le al ari ne ri ne nan ne nan wel ji kila mo sala ta ala ini ala hasab al gi jisi ni kila tar ngalan jo ne ken anjago na mo jono jumona yani kila tar ngal gi jisi ni ala ji jo ne ken anjago ji mu to khazanga ne tar ngasa so gi jisi kelma simin ila ral gi yedengi ngadde mbe bizepti ila ra zundul ba yani kila le songo jundul
1: kila le songo jundul
0: ya idingi ne jisi kelma simu yani kinama ine ya dan woren dio ba kiki ngudo ngasi khalis khalis yani falka bane skying surungaling inkima
1: in kay mbele ngasi katko
0: awja
1: san jidim mbele ngasi
0: yani hatta ji anengi ila duo
1: ngasi na bal put puti nga jeringel ba din tongin wala din toyen kwa wala dan orren kwa manjam mari jutum wala bantaras kay
0: madog yani kasiasi masel ngalin duo duin woren kwaleba ningis kwal gitar ngani ne jones ila elela ele ele le ding ele le zado erine erine ringela kayen duosi walas alumbole kases lumba yani ka kibu mujarti ne skaiti na ki zado gabile do akamba ka doing ya tigela wala ka doing elela ele jideng adenjani singol jones erine ringela kay le ria sundul ba ele jideng adenja nane ka jisa zalumba matinin yani matinin ani jantoro yana jo anjene eliki lulger nesma an kwa jom walga ne dok yani kwasis ko jo ya kama edin gigisi yani gisi gis wala sen gisi iwi maidin ele jikasi adden jawlon wones ile ile jikijan
1: aiwa en doktulle
0: yani abeska gisi iwi jikijan ne ngirisi kanjwe
1: ba san kaja
0: auja bare mungi
1: ngirisi asiya den den
0: tabungere
1: ngere gisi kais
0: kais fi ne dok kasi kagis fi al ns gisi wa wala doing ele jidele jwel kagis fi
1: aiwa
0: yani abaki abaki maranki kasi bisilunki ki juru ngali tirik nyokke kan idina maiden juru ngal sitares ko be dual gis kasi ngal jones ile rile jela ka maiden ki ginjinwa ni nyiwesi mungkin nanye ki ginjinwa gin sizata kalivia na ela ba asiker wala gal nan jena woyinga ba idina bulong les gi
1: elen kwa leta ne doker su da ingo ba na ye nan kasi iwo
0: iwosi
1: gi al ke kira jang nangar ki unwa ki diana ya tagay sun abu
0: na dog yani mungkin ka din yelan duo umone se kasin dalan ko mu jarat manas ay ne ka duin ba ma ba balan o duin yani kila ko al duin dare le kin kul imbele dilo biti al al ari ina ke so ko to bu wala bu duo bu manas ina vi al ki
1: al pelan kenga
0: lala al ki juruma tebe yani ala janiba abasa jiwo ba
1: abasa jiwo ba aiwa
0: ouja marang ji mungkin yani abaga jenes barnga kele sin nanjo imbay singwa halga le nyaara kol banka ilole ngako indigine
1: ski ko jeje wa anial kalui
0: ouja anial kalui ya kama ani
1: kalina na fiak rina mas insan na mas yakungi oke na tarnga o no konga o kaba ki ngarra
0: ma mis kila ka ngiye do kazi besi long dog aba ka ngal tirik dog na
1: undul jarang
0: yo ya undul di mel se na dog aba kazi besi long aba itirik gal ka ngene nui karin kana gal itirik ki juru an sabba yani ina ngai ba kazi gal besi long itirik gal gutin worin injo ka idin nikin gwa gi gudir kenge yani ki gudal ir kenge ka jalun sa inal gutin den worin idin ne ji yani ding gudal jija kila dorani bal ile duo yani ene gud ilam veza dalan ene jisi yani digna one is we all yes
1: na jisi gud elaisa kun ngena ji duo elaisa jisi gud pago ni na kena jisi gud puni ti yaza ti as iwo ba gutin tulle se yetulle ne ndogas iwo bal le jene se yi fa na ye karin ero do kwa san kun ngena le ene swa yani masalan jisi ba ka gene sko gul sema zai kurun sema na yeden kari sidu aslan ba kale kenga sema na ji den dilo fare sun do kas ya ba san injuru ye in numtin la dilo wala da
0: wala kan wala kan dilo indigi na tare
1: kala sian na maken ken sema ti ni mayal na ji fa ko ele jino masa tore ye
0: ele sina ma enjoy na si jibin ken ki ngala
1: ni na sa jimin ken asa min ji ken zuranga ji nyana zare
0: ma indigi na mushkila
1: ye gal za in na ma ye yenge na ko jo ja gene kai na dan tas le ki nenes ane fiye inna me ko alan ki yani kawo no surun a waje en ka ki juru ngan sabba ki gutan sabba da ki jinu an sabba da ki belen an sabba mungkin nan duo ke otton sogle dan tas le wala ji na otton sogle na bele juana ka duin juru le ugul agila ba wala mungkin nan ka bele wana ji ugul agila jaba innala ba ko wana sursi bele nga le tabadul ka wala sursi bele nga kirsingo akit hoasen juro ba ki insani kwe na was baiti nas utu au na izbulungo wunse ban jabon wala utulle ban jabon wala jike en jabon inna mai ko ya ne aran ki sur al kayin nan alan pogon akan pogon ana mai kan ki utunga na ki kilma
0: marang yani al pogon akan besilon alan ba din warren dio pogon jam marang warren ken ngale wal gal fal awagal abagal falan jenga warren ken ngale ne ay lolen gal bazin kin zurran da mai bazin suyel
1: lolo in lon ki sur palanga kan marokwa ker ngali a jio jigala jundi ba alan yen dingi skabe jidiengi
0: si jamo iwa
1: gi a jio a jundi ba sanye kurun kawa gi jalon sa sikin kwa nyetal kenyane ki alkium ani ngale longale alkane neski kwa ker ngan kai titi alan jiju monofor dungo duo se warin ingo jise ayi kariana ay borule jagana ay lon na ji ninsi jey dola ninsi jang wala din ane ay lon wala kinki ki ba starray ba salami na ma jom
0: good ayda
1: gutin sabat ni ha den aldi
0: yani kanki yani bata salum wala kin kwa ker ngal minnas ba di na ma din yani ya ma din ji ji ho mie wa gi jila na
1: ki na ne na kwa san jawa satara
0: wujam yani kin kul kin tafasila kulin gijingel kin dona ko nan zadu gijile nyati ni ko mara nya ba ken ko nan jingo ken ko ne kilezin ko ba yesi
1: kilezin ko ba yesi ke kere otto ba sin ji yesi ke ko na ker nga jalung na ma lo ker ga sik ko na ker nga jamung jalung aba alle jumbo na tori ken awra ga jegila no ma ga jumbo no ke ko na ker nga ranga ya jama ki nyuru ngwa se ouna ski songa kai
0: helen
1: ouna kai mbele ngale amina kan ne nal kwa king lege ouna kai ani ga sis da daraga ko kain uringa se fo wakunde ouna jawil ke nina kwa kain uringa kage kain uunga kindain orrendio na kain belenga na dain ayuri nan dail rabiti pala ke ringel bainan
0: ji jalan sabara yani dim beleng aljamin sason domi marang kakikin gwankin jurunga yani jundigi dones jinas fikiranga kerenga ele duin jurulen kin kwa mungkin nan ji jumana duo borukerin duoi no jena den burun kwa njingo wala wa dis koron kay inezin kwa ba duin burun kwa asa koron kay maranki aba duwe ne dan waran yo ah dan warre kilal kay jipta nas gidi kil ma ja kila ziki sa to bas kul jingi duin warre innam fi ala sile duwe ba kumbiter inda wala dingi dam do rom ya beba kila ba kumbiter inda nan bawa nama je lo ker no yani tarif ya in borun kwa di sifal
1: ina ne
0: yani yel ya basil non kin darfor ko kul dien nokta doval digna une isle ne dien ka kiringal digna une isle ne dien yani nan ye gisi wes ko ma jalle dien borusi dien borun ko kul wala gal kila ko ase yenke en jirgo ko en gisi bay ke le nuy gal
1: e gal jagil gi na ji nafsu la zal la zalom ba al ji ke la ko an kon jola jam ndizat yal dio je
0: ma le tari gel indigi na tari
1: dama ele ne ji zat ki ba wala lan jo ji in jegil al ka ele do ngi tinga mi ngaye do ile dike bayin balon
0: manda anjiba disu
1: disu ringi tinga jo simwa doin dongan tawa atu de na doin dongan sorto lelay ba
0: ina kawa do din do ay bin ya
1: la la doin ay ba la na na indig na tul lelay ba
0: egal ma do ba di bin ya ba di
1: le na inna ye na ki kan yuro ma sa sakat ba alang u si gabli na jo ba san ji jet ko na je
0: na malya jo
1: na le jo
0: asoy baraki sense yani belenga si otto so si mo kirsona ngi si yalan ko si za de ne fasi lingo etirikani e lan sabba so nga gistawa aldi ngi si bara fata amin kan kel jam ko bano gi ne kai nga asiker idin ne ki otton so le akriba alangi fasil kani asoy ki borai na bara fatai.

0: Asoi kain kiljam ko bayi na kuro nas daing sawag apa aliye mari mamo nas yesi sunga kel kami yesi rok ni hu dem boru ini marang ko ten ken zikra ta isi dia ba na sa sunga gis domenga ton de nyo mele al ken ne in kursingo di belen si al si jang ainin jaming na dok yani ainin duosa di jang alang si kimbar nga ker nga si ya belen si si jaming nadok alangki ila aiba al mitil al kwa nga al dagin fata ululim farai nandok yani kila kul kazi besilong al khurafa tage idi neji al njami nga al dagin fata ululim farai matu dimbara si lom visiro gindala ngino nes do gindala njami idi na ye inkwa dimbara na menji kwa kul al den jalun le na kang nalgi den jalun le fiya gina si nengi ken kuo ini nengi min azam al makhlubata kang algi lom vivya den jalong le nando ki den shabale kang inalba kin kwa kame ki diembele na abas ki kadu imbara si inwa al dagin fata ululim fara imana tu doba lom visi nas ami indalang kang idi na ye baye al dain diyo ke ki ken kuo ki gan nama kan ne kilong nando kain udonga kin kau al yakwa na asog is coming oton de nyo mile no mas dok sunga in kat ko innu yani alam bas yele jam iza kan na dimbara gis bele kwa na lom virok den dom boren dio yung kwa alang sesi jaming tugulu na lhak wal hak ya harira kum yani ji aba belen sesi jaming se ali ye ne ji si kakire fi ne yundi ne ji kakire jam na ine na madog yani kwela lang in kwa kayen bele nga kul kinal kirsingo na ndog daim bara hadia alen nes dok keng al di nga king ina simo agen si inam fago nes dok kwa al arina arinya le long alang kilo alang ine na ine inan kang na le long alang bam ine in si ina kabung ki daim warang kwa na ndog yani daim jutumang an na kang na kutumi alang daim sasi ki dora tulle kabuwa na ndog asang ki kurang akit kargi di alang kundi ba isan kwa kain juru nga kabi so nga ines kain wu nga si zaman kabi so nga ina doki nga si kundi na doki ki kila kurang akio asa ki are nga ka nga ba na askel nyi ba mara nyen ki juru nga kurang akene si nga si ki nga si indalang kenye mara nana makai idi na dain tin si da kevya ki na ba tausia talaga yani erisi mo asi jijuman ding waren ding surin le basen di ngore si jwa idi na di ngore baye ne jijang ne ji baye na wore jang na ina na medo kola nda embara le kaungi a da embara hadia le a tausia ta gwa lidi na da enti imba sele madinga ka inga alan di ngore si tausia ta jani tiza da gigas kang alan tausia ta ki jani inno yani sele ainin ke na alan fiye si kare akul jiba idi na pie kasi basi longa ye ne kiyo si jundi na kang na kiyo ng tiriri nang kao jago
1: tudle bara na tinjani anan duang orre kwasi jinzat undi na aso dok beleke na ji joanes dok tarasi ngana welan deng yung wadok a jinjamin dok kisen si jinjamin nam baru dok kel kami al dagam futtim ululim farai kisen si ululim farai ba ele ye din farai al jana dusi dagi fatta jun ngiti na din kin male riker si jang ela dagem futting ela sa jiddu si dagi fotta jun di ela bela sa jidin kel ma jan nanji wajan fi anay sun dekit el nay sun sukari el fil akhir mungkin dog nay sun erikier fi ela ele songa mungkin nay dulo jabi mungkin nay jurup jabi ela en sabba a songa gis emin yani ela dagem futting si jina jagil bal dimbara sey wala ane sey dog lum firu spal jande na awle ngis emin fora perra bindel ba ono donga to kirsingo ono bele tokkan ono kin ma tokkan ono dang ayu ari toge ka ni lungi nas ka kuro anga wala in lungi na nas donga tok ba urreling ni nal kwa ong pora ka binga sinyating ba ni ma ana mara din tari ala saka marang na udin na donga tok ba was urrel ba wala donga tok eri sinyatam pia ba na wo si kolas o mai lan jundi ne kisi nga le kai na sursi se kel na san di mbara se belen se je mu di ne je di mbara se jo ba lo ngal jijan din sursi se le je ka to al di mbara se le ke bana se le ay ba lo ngal din sursi se le ay mu ko na yom ker do ka ya ne ar di ke na ka ji kullu ko se ya nyamba wala kullu tin le ya ne ayo risin na san jalon batara se mu di ne jiddal din ko e jandor na gis jam yori sin nan tara sin sin jalo ba o to ba sin ye dile yu ne jide le zi ari li al ka wa sa wa o no don to ka o no ka en bena fa la kerin yel ba ale lon al far jaran ye ge ba ne kita di lon eski no sir riseli o no skundu zat ela sa ji jumo di mbara sa jan za go di mo ra dungo su julngi si ari tu le na zi ji dulngi si wudi na en kaminga e ya ko su dura la jinde ba ari simo na nya na fa al e wiya bajundu sikin dola sera nyendo kawye kula yamba kangi wudi na jidire joyi nge jay nsi jay mel kikin ma nan yani ki senses dwe na lo mbal ki botay maran aba gis ki sense kel ma jay ndim woren sabba ne kel mas jay hi ala sabba ne kel mas jay ndim borun sabba awna ayu sene zijumo ayu tulena zijumo ayu simona zijumo annan ititi na bangar na marakwa kuldu animang na kwa kul pis bay doing uns ya isa undi otto sare jato abas eritule jumo bas jako tawale dan worren kwa se wudi na lum fi kwa at si jonni kwa kit asa kal ngaba jago si ele uns asa yenga kal ngaba induk dain tare na lum fi jundi alam kika wala san jirsi mo jiruk al for dungo jang yani din tare lewa sa jay nga bas jiddu nga jaba to sare insi bawe na jato insi bawe dok ba ikta fingitia annan kirele do bas agintia wudi na sa isinga bana jijundi na ferrende ni lolo kia kwel balan ferrake ono donga tokka do mu se sa ka undi ono taras bay ono utongale yani kan utonga ono rasan ke na bele to lesi risinga na sursi bele nga skele kaminye asan loto girsungo kay assess emin ka elen sabasonga gi stawaldi na sursi kiwiti na man ititi nam na sare na mas gaji jumo jato na mas galka ummo na sur kirsinga udi na kisense lomfi yeka kirei na yeki ngazuro ungan se ngan sabba songa ngere den dombolere risingo gi si ayene kwasan sesi balun se na yeji ka kirefia se kangi ke kirefi wudi nas jinjarum in erisi kaba innan eya nas ine eni ngawi ine abajasina asa in erisi ne aman asa yani in erutulle le aran besfago sa tarase len sababu ski jirsumo sur kain na uman se ma sur kain no sur se soldoro gas kain ba na do kain belanga ki nyatal kirsumo abadu dikke na konjori wal dikke na pimi ngai ngaba ono fingina ingo ni na alba dambara kilom bota kala isa kwa kijirsuma kergela yesi jingo abas kuru kaina mai kai abas kai manama do kurgulo udin na inkaminga tabu wala kain juru ngola kain juru nga jurgulo ngandu kai jiro jurgulo a jomba na isa kullu yom kwa kullu la neskaminga jurgulo jiro nas jalo ji aba jongo din juru si ono jingo jilel ne jawiti surse aba jingo ajungo ba lazim na sin ija aba jumo lan na aba jungo ne lia jene kikin man nan nga jawka imbele si al ingo na den ija aba sayma mungkin na nga janye yela usi a jingo aba den sele wala den na tijale wala den jawile aja ako ba ajomba ni hai ono soka kaula ono masa tore keren ono yani dinele enkame dinia turu yal baki bele keli na bele abas ki dele rakase na kya ba tagan ker ba dine wodi na dal din ko ya ne al ke sur di al ke ba enke alan asan sur tamba ko tamba isi ko ki bele ngan sabba na ke lum fin sabba na ke jirsu ngan sabba wodi na nin yani dalin ko editi nin wala ki joru tok nin tarif yengi kondula sen ka wala mara dalin ko en kyalan o na is joru lo tok ko nyue na ma ari to le ka en na ma ska na mi perra bindel ba onus in kirsingo na kaya uto tok na paga dule aran tem menin ko en kai na man nin tin ela asalumpi dambo ru jammailin jango na loto kawngi na kwa dinga orna kiina kwa dinga burunken tabunga kiina kwa dinga yani ala hasab al gis dum pi gisinga beta na di mawhiba sa gi jangalan dere je nelo pe kuru ini nama elale kawo na do songa ngere do kisensi nasken kwa si tawa kal do gal lu no to so gas kun dia ba dai orren tarin na binga su do gis tawa kal di gudi na bundul neskel ba ya na ba do kelas aba kwa kay balance sa jeng kawne skill kamwa dok tagan kundul balan kaw goti elen sabaru tawagis al de songa na dok ye no masa tawre berel tin bitin na ki ngasuro na may lumpu kuru ini na iska go kelle songa yom ker na assis amin na namas soga ker ngale kaya na daim bera tabun ko assoy
0: soy bara ne gel lo to ne di ngore ko si busing ri ne ngewi ki sen se sonwa gi do nga ne ka e u ne imbele ne salal kwa ken alban ne skel ba mi ferraba u ne lo nga sonwa le fago kay nga la del din di lo bi lo al kay e alan si en dok tara sin kwen kel kama na kal nga si inu sen al yenge e na dok ilan sabaki kwa kul gistawa kaldi bido gal dayen warren saning masato urebere kwa kul e na manki dok kwa nyati ni kwa ngidi na ki warren tari kwa kul na kanna kirging na kanna kaw na ma kwa lako muwele ayse nyingi kingasi kwa kul dayen warren den tari leng na kurogi ini na jundigi na kila sika kisense aliye kweli di na kinkai ngari ngage ba e ki kwela lan wuon arin again do ki ilan kan algi yekin sifiya asan ki yesi delin ko en kuri ko alan do a lomvi nga jurze si kuri nga asko wa idine ye akwel ba ila risi ne min zaman gendo mbaran le do rimen nga idine ye en kwa dora ila sa jiwo al ye ne sense ngi ya alke ki sense alan ba ji joyngi ne zgumong na ye ne dinkel man dio tarifi alan si ji ye si gumong aye na lomfi sense en yidin na den jumma sa ji jumti na lomba lan ji jona ye si jegi lolo maran ji keki kuon dora yenes baititi ne ye jundi na ji dele jiginti yidin na ye yin kwa ye ken wuri nga sasa long tulle ni kwen na ken wuri nga do galti ye si den sot ke la hamen dele undula ina na makikan al wuri nga kang na ye na dairaye nesken wuri nga sota zimin karrake la hamen nesfarri zembi aba den wuri la komala bas long ina kuing uri ngan diyo dik uri haba nyanga na jungo ala ngono o ingi nesela na ki kuing undi na ki kuing uri ngan kini loto o idi na ka di rayang e kisense sunga gidonga ni nangistawa aldi kwa kul au na kila keng kwa nyati ni kwen deldili al kang na kila kang alang lomfing keng uri ngan kang na yena dae raya te bir neski nga si kikila kwa ranga argidi alia kweil asogis aming dain darang kwa kul au na kang neskaititi na ndo kain soga bayi yenge al kikundul ine neski yang kingan kaititi na idi na tin si kelol na ma dok yani dain tin awaling tin o islearning kerite yang ki gabalay na ma dok tin ongan na nusle kuro maran na atirik si tin jay ngo ba si longal kwa dia kain e na dog ini ngara karul ba na mas dain tin kay ngona min ongal le os nonus aba duo ke ngana skay ina ile tim gadim ko alle gi jane ngi bas ki gawala ka min ilan sabba e bay ngos ina in tin diwo ko alle bay nga na mas dog kay ti ki soko de bugwa asa e gilom fi ini asoy ki borai na borvatai
1: asoy ki borai na borvatai dongay anni namas tulele kaya na ona lom fikiem bang na mantin kerle na kennas daimbera ta bun kergi ki wu maulon kuro algi ye jagiti na kundu na kawuti na kay uman se ngas kawuti ases amin nama so kerle kennas kaya kitulle asoy maulo enjano asoy

aingo ko imber ngana na in belal canada increasing in kwakinal ezikane namma engizamen kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marrang in bele songandi kwakile dirogi ada ezikwe marrang kaliwe sunnga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko dele jingri alan dir egeni jongo wala di suring azin jelumba wala kwa garal tri azin jaba nana makwa den inqui aton den ti le imbelal kwala den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lomping ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira akay kawe namakilla jitti wona dirwana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji ing marran diriga kumulba namaki gol azen kalung attondentile alqua kan nalom viziskui ne dora tele kala azen im balung erbet diriga lan onba erbek tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jabbo nalom ikisundi alange kelisuru bingi nalom vizabe wana kwa ning adem fiani kaldana ayes koy marran ezik amen allom vizik bagiba nalom fizi bagika arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidine soko songande e dendomborle in rimmem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namang ammin kwa war kwa kila ay kawe adan kwa zi lomfile terikawe lomfile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri egin diri kungul wala ay kawe kinkwa kengana kurulas kwazi nyetini terikawe baru wongo kilelene kenge nas kwazi terikawe nas lomfile kele na kwazi lomfile kawale nama wezing ingwa war kwa kilele lomfile keton war kwa kilele kile ayi kion kurro lorik akaneba kion kurro ayina kawe ba ala aze en kurro keng ala ndele kanal marrang inkawe lomfile domboren diyo kere na aso al lomfile alkianga daimbang alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kuro ilal e ngwaling e ini ki ken kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana yura ngale jundiba illazi ken kuo zwena adem via na mena kila kayen berga war kwa kila ken kuro lokere askeleba ken kuro nyettindi ba domborele kele ken kuro nyettindi bas ine arale kele izale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke alanga yezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol irina kurro akayin ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurron vial irina e lomvi namaki kwa adan kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkayin na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wazen wa dirron kila daba wa war kwa zi bidul na lomvi kiken kare na sura nyetindi kandul na kikil ma simmi kandul na lomvi zi de moskawe na lomvi zi kwa zi terike wa zan dora kiwa kikil ma den simmi kwa kain na matuaya kain na kwa kain na sabi wa kain na yang kain na doko abonga kain na anaye kain kwa anaye kul kain nyetindi ki noa ki nyet kiki yung ayanga kinsongan diya sa kain tuaya na kwa diwa nga sabi wa kinyetindi kain na lomvi zi kiyong kilma

0: ay ben del bar
1: e kay mbat
0: ete ba ko la do kisu wina
1: e war
0: da la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do la kam bar
2: do la kire gen ak kirin ke kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war ka da nga
2: gorrendara
0: le e la ite no mo do a ya ngadi kagil na domber digin dio kay no murakin de kisingo ete no mo ko la domber e za ke le kisingo a sangal we is ne sabe ayato le we nanama ko la ngis duri gis ardempia alia no magal duri pinginas de ngal dipia
1: a to le kaga sin ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lompin bele ne men kwa alba lomping don anga na mai ki ku hotela doja a taura inle alie na ki karu fisia nimes engwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayeri akay mafata aterela nimes engwa ji dulingwe adamentirge taga kinzi zalla jazan namasengwa lomfi ji azajalon lomfi nimes engwa azajiu alang kinkaroses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfin al enkwa alenkwa kinkaro puton a intile alangi kuotela jingi na masallabe ine na maja na mas kingaja na ninos jasur na dalde sorja nama yeine kuotela jingi na masalabe aide nama sembalung alomfi nibi ngasi inintepia namas iwo elasa elomfi kwa tientale alie jiwin alomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yeina irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas enjwa kinkuotela alienge lomfing aldorol beng dorol beng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusini nas ense salaba namas iwo asa ekwa alang kini ndio kuotela jingi namasala kini namasala kini naskaulie kiki entarnga erikare kikiria kela kalaga tulenga kini namaidekare in namaye aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
0: tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi na dogdeng aldipia e jawa wo dorpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kei na kikien ge nandok aldendonga kei in nama jarrianga nama jaram bayinsi ini asanya in iu jayinga aldendonga kei alje na fia yangasi ingalgi jifia asallaja ine namas imbeleng asang injiu karu putonga nas ayanga kein na na na na na na na wengi na puto ingi namang kilage nas dinto doga kein ba abay singanga asang kin karu salle ingi jisiba isang pirye eng ila namay lompi ken firge nga fali di asang ji injiu alye nyedding na fi deldindyo utonga si alye kwele lampia ine namas deldin kwesi fali di asang yekili long na asang ilong diken kuo alompi ndonga kain alye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaro si jegila na nino na na kinga na na na na na na na na dharma ingi na ninkuo jingi na nini na sinjawla na na na na na na na na na kaldega kakiri ya kini ilabele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye pirjanga iu naba killa lompi killa se in yesiba fingi dinas kelma fogin dinas long sense erine lompi le kwengi alamba spia illelang aliye ina inelang kwana zun kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karosi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kay mana minni ngina man kingale pogu na nino nino pis en adaru nan darma elne juma nan duldi en nan ko bunge nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kiriya kelde ga na kele na karne ze ngi do mo sa jengala ngi janina kona ka lompin dentare illa na mayene spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele ke azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang anabes baro dulding ko eto yo ji si dulding ko esin to yo baba ki lompi ke kurro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila se basin man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na kien ko la kel asa amba idin neji kelma ruba jang na ba kirma te jang duldi si eba arralu no ma tri kelma te jang lompi ay sam ba jum ingal ka ken karu sis egi inna na mazi le dunya majiram bayin armia sin nam belenga asan lompi kuro le futoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kain ay akinin dombure ize kalindio na nama ine tri karin nas dan tombure dag dikel kam le namar kainga nas dog daim barnamij gorendara sitabunkare.

0: na duldin kwe na belen an sen asiki orufi na illa na maye na duldin kwe ke ngudon asiki baja fi na yeyi na jundi na yesi ku senga bulidia ne jigenga bulitia idin na belenzi lompi tok min war kwa alang dotu lele janni duldin kwe na madora jiti na inkamma dudu aba doro aba aba den oro jundi albatili na dok inkamma bem aba da aba dari kuro alba pornyonga ame ila na mayi na duldin kwe na lompin kuro spiritipi na zidia na ma koranga kernga lepi duidi albas jigeli ana ma pine mbere ansang alnga ila na mayi sinan pali dal duldin kwe dinas udonga yitia
1: Tulay, mayroon ba yun? Na naman doon ina tirikaring nasutong mo rin ang dikkel kam na malkay nga na doon dahing barnami sisabong karing.

0: Tanu de kenya kanga jam kwa dan bernamij goren darali na ine dan bernamij le taban jingos kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga ayis belinga san kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwasa en kwa lompinge en kuro al tonga ge na azan lomfele se jeiken Iding na lombe ye algi kinga se tewa, nangye ni kinga se kwel, nangye ni kemfer janga pale de alanki ye se seke na asanki ki wali ye ni kinga se tewa. Ine nabaye ni kinga se mbele, kese ense kaimbar nga se asang inkwa lomfi al inkwa al juenge ye kedek, iding abas duo juenge jayen diimbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jayen lomfi le na diimbara le asdemba, ela lombe le jayen asdemba, iding na induo se lomfi na tewa. Kara, aba ese juengi ba long inal lompe se inado juel. Iding inal lompe inden tare se juel, ba yen long inal ese juel. Jido gato, aba tare jeng, na jau. Aba tulle ndija, aba tulle kirela adekange, ade ayi tare inaja. Aba gal tulle aja ba, nasde nguki senja, iding tulle ngage ba. Kidik namaya ide nesembeleng, uduan jitinga se ala jau, alamba jitika kere. Na aba tulle ese jau, alamba tulle kere, iding na kuru kering ba deng wetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisense jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase jeje basin jiu lompin kem firja kage na lompi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo na tulle ase ja kela lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri nang aliye lompi ne jisite wa nang aliye lompi ne jisi karaba ki nyedingi ye ne ne donga ja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songa spacing ayin alande donga uro na baye kal du lingwe ang nas udonga ke sing ho na baka a and abage lompi eri tulle ni ba ang de ke en er kal u la tulle ke lal ge ka se ni namas anne nas udonga jitin au ke la udonga se a jiti a sanga ka ba lompi e jizi ni me ni alge ni ni asan udonga tulle a jaw na udonga tulle a ka ge abas ji jay di mbara se do ba jane na sa di mbara ke ba asan a jalla ba alamba jabon di ngela sa jay na jani iding na lompi na ni jizi na alamba sa ji jala ji kuro kira jay mba to alang injwa alang dei si jaw wala ga suni na la ilang iti mara lompi na jizi kela juru ini utulle ase ala jawu nang udonga kela se ase jijiwe la sa kwa denga galu ba lomfi ni asan jiwu na asan utulle ja ke ela sa jijiwo
0: tulai meiram bain nas dokis inangis jisunwe lole na namugal wu to wala ko don nas imbelele wala ngi wala gis tirigni wu dolfale kin ayanga

0: A yi belenga san kwase ai kwa.
1: E king ayanga ingis belenga asan kwase in kwa. Aba bele simmo kel jami al tole asan dingi si injwatara al simmo kel ami al inenja. Na aba kuse kel jami wala galgit jisi enga wala galjija ne skill maget komola asan ba dingi si injwa. Inen ala jaba ilasi alka anal umonna so tole aiba. Wala dogal dikkenga na innen pia alba injitisi pia asa innen enga. Iding alang ki kaing si dora kawedi idi na nyedding ki tokang na abal dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi ewuna kilma ni si mwa asa jitu le jenis dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang ewuna tulle le kawngi. Innama gisim pali di asan kaingi si sur kaming tulle nga sur alan tulle nga leko idi na kose nga tulle alay ba. In nama ya ines kiyo nga sin nyan belenga san kaingi si udonga tulle nga kawlidi. Na san kaingi si kila adna nye nga le nas tulle jie la bas jwa na bas kuse jie la bas dok. Ki erule njwa ji kai bat udonga saltara zdo idia asaba ini nye le ayas udonga ket. Malon pi na gis jisim belenga al eridike nang engin neng alang tulle nga le kawungi iding. Na do gine lang kama dulin kwe aba kose fi na lompi din tuka karrafingi. Inne lang ba erbedin kwa jawi na erbed ba yene isi kose nga fia. Ineng alan si kiai surunga si kaulidi. Alan ki tulenga kaw nyedding ilalba ji juel alan ki jisi si mwoy. Badok ilong asen di mbaro sedok juana ze sedok gine lang si mwoy. Eng alan inga juaba namas ka umong alan ba duen ditin ka ineng kiki yang kombo au ya na duen mbaro si namas elel. Ineng asan kurunga si kaya ngudonga nyedding kaulidi. Idi ngala nyedding aba idi kaya ngala nyedding ara idi kaya naba. Kuruka ngala kuruka ritokan ki alamba ahuna kirin kirokan.
0: Tule imeramain, nadok, nama ini tiri karing, kaeng eljam kwa, dan bernama iguran darale, namus dok daeng, terni madik kelkam, nama kelkainga, nadok si kagil, dan bernama si kasing kanyi.

0: tulai tanu dekeng akan ke jam kwa dan bernama berandarale na ine nama galkuelanu do gimu kere ko dan gimu nama beleng kin ayanga dinja ile kages palitia
1: kin ayanga duinja ile ingis palitial allom fine kasetewa na allom fine udo apirja sen yedding gis pe duingu na allom fine kase intewa azankalun aliye na kuringan kure na ine dogizi mbeleng lomfi al king karufotange ina enas nino jana kingas ja ela al gizi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songage na mas iu ide kise ense lomfi kuro al sa songage na kin udo nga ala epi al basse jayi kwe la bas jidele se jayi jayin kapas ka ato lomfi le se jayi ayin kin udo nga nyedden ka se asa mba fale na mas email kin udo nga lomfi niskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole basing iwel idi naska lomfi le se jayi ayin adi ki ye age lo nasing yel al lomfi mbeleng ala ngin utole se a ine kise nse ne mis jayi ungu kise lomfi le na mas se jayi kise abi idi abi nas iwo al ken kuro so wage nanga liyai asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liyai alka ke kin udonga za nyeddin au na kuoro kal den donga ke kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a den donga ke na kela nan kuzingi dok na yangwa zan salaki taga samba ki idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompe kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan ake ba nan tewa inaki alaka nga ba torik na yeni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompe kuro songage alang au nas dele se jay puto ayin na kwe mbar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompe kwele ela alba ye lompe njwenge
0: Tulai, mayroon ba yun, wut toba na sinantaras, girsi mo inangis jauli. Ine nama galdok u dalpare ko namus gis pali el kin ayang yesi ayse pali ta den jayle.
2: Kin ayang a kasi duin jayle ingis pali dia asang ka ing along ka duin suring ala a amba ka alom fiing ang. Na asang ing along ka al ki luom fiing ken kuwe na kakire ang. Na dokasang ing along kila al kusingi dok alba inke inna ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo na tule ing. Iding na dok badok ani asang kila si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin deldi agingi. Ine nama pingi dinas duing jayeng in jawidi alang kuing jayenga deldin diyo. Alan tulenga ge na queen jenga alan lomping kem belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba ilafi aliyakwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga ke baye na jain tuleke na aba kusenga ke baye na jain kusei iding alang lompisi kilmaduin erin simway ba bes ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simway iding na tulle baye al kuldinga si jundina kay neskeli na kemalul lang ale kay
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis jirsimway in na

na oto gal na makwel alang duwo digin kirsi mo nang kira chad na chad ngal di na masa suwa kurray. Na makwel alang deng nga sina songwa kirsi mo na nama ila aldi ala deng kirsi mo namas ila aldi kirsi mo asal dite tukundi. Ilayin na chad ngal di sa suwa kurray. Nama ilayin ni nas ki jong asongwa kaw. Bele jong in nama ilong abas dayan tinagin wala dayan zaman si agin ni namas gal den sa bakir si asikir ka. Ila si naman kirin jong. Nagal kwel alan si kalum sial ki salba duy nas uon dombre aldinga sa songa pia ki na kwel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga dustulage na kwel alan si wa ki kwa kran aldinga ka kwel ki kwel alan si kalum ing aldi kages paliti na kaskiwiti na na ki ing kwel du eri abake jame wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngala tulen jarang ye ele du ele bele ze kambele na ka kwel na kamere ngi la belesi aba kala jingo nyet jingo no denga ra yaranga no jagum aba denga ra yaraba na majundi

0: Bayla barna.
1: Yekai.
2: Yekai.
0: Ay bendel.
2: Domko. Agira gamba.
0: Agira bamba.
1: Neji doma jamba.
3: Ebe domang.
1: E la domi. Na kuldi ngai keldila.
3: Kuldi a kengwe zake.
1: Man kakirege.
3: E kakirege nae.
1: Hmm.
3: Darae.
1: E.
3: Na do kwela lan daing aldi la seka.
1: Domi.
3: Ki ine na ma daing domberendien dio. Aya nga di kabuna deng kersing etero na ma kela. Na do kwel alang trikiro na ine na ma itirik. Kan giljam kwa se siyamin. Alang kuinsola so trik pursani na idonga kanea. E bago majoram bayina na kwa se donga bani.
1: E kibore ken keljam kwa aise kelbam. Donga ki kani alang daing olundi ele fago na kakire bang nas kere kaidi di dilom borra nas kain taras kao asan kain jurungale dela deleka nana auna kai
3: tulai na dok mayram bain e do giro giri nas dok kingwasi ai tiri donga jo
2: e bara ka kelma songa sim to ji kinga asan kain orra kwasi dai beleka go pa lama wela lan orra kwa kilo tulen karige asan kain aldinga kelka masiki dai numbarin dio kirjin
3: tulai dok nai nan si jo kwasi na kain kel jam kwa na magali ni tiri karin nas dok dai to mulen dak dik kelkam na makinga na kain dai ngal dile kiri dai ngal di alla dombore jungin den dio kirsin na madu kanen giren a le namaga gi duri dengal dipia le albas dengal dikawela namaka ngina dengal jingwa dikimu

0: kiena sin den aldi fia
1: e kagisinga
0: aldi domi idin nalompi sadik swage staras falngi suru nyadin den dio na mayenes kina nga ki koronga jima aliena ronga sis ining teta beda ngai nas ronga sin nang teta beda idin na ro yei eribi eri ba korong den jangle ke ina dulding ko ina kurunga na mayes ilay ngum beda neske tinga ja ronga si kiborunga inama lompin tuli nes pali di kinsika al inning ana al illa illa fago na illa illa fago ilan madok jawli di gines inela lompi pali di ide lompi nan dok so atu lei nes dok pali dulding ko esi yenan pia na karabasi nan pia na kurunga si nan pia nangis dok ine pali di lompi al pia ye asa duldi si ela duo si ela na sin kwa asa jiko na jani na dok alba duo ina skona ini na makien kwa na inelang i eribi erin al deldin dio ke ina skona ini en na magis lompin den tulling pale de inen aisa al ye pia nangi ki ngai ni naski kona kan ni na ze kona ini ba ine al duldin kwe nong dok ine den tulling di al duldin kwe den kelma iwo kinsina skona ani ye naka balba duin ditin ang long pi na majegila na dok inelan taras ala aiba alan duldin ko esi dosi janyingi duopia ide long pi ken jeringa isan taras pali kasi al duldi ang aigi pia ine na meye na me inelan pia na madok idingi na ye long pi duo aj kebal jegila na alan ji long pi si jegil an jegil ba ngayin idine apangang apay na meye na duldi si soga ini ngayin idi na kuwade ndonga kin soga gis ini bogila ilez long idi ne yepi nama soga ini ngain asan duldin ku alomba ye kayal ku elalanden surpia nama yei na dele yeina na yankwe pia elay ngung nama idin pia lompi ala nyankwe surto gen ngaini na lompi tulle isa di soa na yankwe si apingi balan suru ker domdom pia na dele rang na ine dilung le ranga a aban dilule le wala dweden dilu le ngayin ala nyen kuru kerito ge na ala nyen surto ge asan kergel akingi ba asan inkal nga yen al kuru kerito ge alan kayin na kien kwa kare na kola ingi na kura ingi na kayin surung ili in namais inelan taras pali di ayso lompi nyeddin taras pia ye kiyonga si aigi kwel na kien udonga ayso kiyo taras pia
1: tulay dok nas deng aldi nan ja kin ayang an deng aldi ja wala galing aldi nga aldi gez ja e lori nama dok itirikaring na dok dayan tamburin dak dikkel kam namo kayi nga na dok kanji ngoyen kering

0: Bella orre ko lo bilo albang donga gi kanni alanda en donga di le fago ay sibumho e kiki enti nan kerker na ki en borunga kerker aba vitrin ko kul ka kire bang na ko sengan karaban donga gi kanni ilan sabba a nina alsi abalum ba na kundu na skaiti ti sog bisog na timbitin a oto na madogi na daim barake sati na winga asikir alangis dokeng ungan senga fago e jago bara sati na orre ko si donga jani
1: Asoy na mbaravatay orekwa nyeti ngay ba yaman kakireban ka imesi alambi songa kakireban jaya ngana diyan tulingwe ton sogle songa kikilmasi mwe alkel naka wadayan tuskele kikaya ngonse nga ala nyeti ngal suruba yin kabinga si songa gedonga ni kialal kwa yongan diyo kwen dog gis email jaya ngali alam kakireban naman dog ala nyeti nginal dog daimbarung sorka yin aresan dog alam songa kakireban jaya ngali auna jaya ngakain na surde rumi sur gurso ferle kigiti kan di ngam far sati na donga ni oton sogle do kel na kago alang dok kay won sen an kirso ki da san ki ngasi zadi kan jangale dok tuske ko ase nyet ting donga ni ene ken tisola si dok den ni tolla se songa donga kan ni oton sogle na man ken soga nyet le al dok ken ngan sen a kiena ngonying lul na to so na barafatay na madog yese dalpawi na madog kel na skat ko kay ngan sengale
0: barafatay majiram bayan sati na jago nagi donga jani na urre ko asi nyetin donga jani warre ko alo bilo albang kadok asikir ingis aming alam bago na banga ba tuske diengi tin diengi alam bago na gis ferra ba na alam gis rimmen ba na zbua kila kital kien juru ngale kayin na ye na skousin di na tabungkani nina asa kayin na saku nga ba oto ande undor mina maye alki inkwa soka kin al soka taranga ge na dog jay nga al ki kang jaynga sunwa tarage na deng jaynin deng bot na madin do ke ni gi janes gergiti kin sogale aylong alang kiken ay kanni wala gal asang ay kergiti donga ge an sunwa na sogo saming na bara fatagi saming na makang nas daim bele kel kam idinna intinal undul na ilay alang kilo kouli na kil manga kouli neskel kam ne kagil marang sunga da gati ni ay sarrim men ba na alam firaba na ay sanki ray nga ba ki en kila al ki en juru ngale kayin na barafatay na musdain sa wakil kam ne kayin nga nasdain domong tabung kago asoy.

radio samar delling radio aiba ye dayin orri appai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jinaka naskain donga kago kitulling ne kikil mangsiming al dayngwengi yei ne diele sa diswatulei.

0: Barafatay majiram bayin sati na doksida in sawa kelka mene kainga. Oto nyo mele na maye alki ide inkwa kinsoga dirunga le na utonga kinal inang tulege. Diroge na longa dinga le galna kojo janga kain. Jain namais ilong jain tarala ibalanki ishenkeng marang kila kang na jain si kirgel ka aldulding kwe kang wala ye aslan erike ne kinga si gundi nas ya duldin kwe ntas ki jain inkariti na abajo ngani jigila ton so gile kwa bakul musukula ge na kwe le alang duo bi duo amin ji ngoba ke sing ko akal si uto ngang ne ke ngang sunga ta gati ni na mashgula ng na tim folo nga ke balang ko asur nga si tina kania na kie njay nga le kowi anestesis ka hata ko tim lo di ang ki gelde ngang ki fore ngang doas ka imba kin so ka kile ay long alang ki injain si inan san kergi wala ning kaungi na iting nungi kering kawin na kagil ki muto ng algis kinga si nanduit ya algis yung fogul wala tengela genes dele fegeli wala ba ilong alam ba inang nyure na kundi nina alia ki hasi nanduit ya ko.
1: Aso gisa mga nambara fatay gutwale tola din tulile. Oton deng undorme alkwelan deng kirisungo na maya aliresing alembereng kefa naslog berro ken sogandian yo aining ka lanki kuondian dora kilong na doktor nga kidal ka enja ngale ken nasir betele ana mang surjeti ngas ka banal baji jua atiki ka enjel denga nge ko tonden sogle na ma wela sandok ala sinyetting do mangago ka engel jam ko sinyetting duen do mangen den jua na mayel dombre offices in den yo rimeng ya kiyanen kalan ki ko tayangan den dora kilni in ule namasemmen ki kayen jayngale wala galal dogen kamya namatal haya dayen jayngen ding le ki ayenin ki ka koranganin kilong kayen jayngan ken ki ngale namas emmen ki al kayen men kayen sulukale tafawulin al kayen dayen daran yo kunyin asa kain suluka na kain tasorofata kinyetting indian dorasi asan ki bisranke an koranga kargi in magarandian yo boli sar rasul ana mandeng risongo nas dok ungang se nga fago ki lomfim bele ingis resing ki al dulding dolakang alang utka kain jayangale kain suluka na kain utonga nyetting alang tolengage tuling ay asan sur juengi kain na ruming sur na dok kain suluka le dok alang suluka yani alang dok ijabi yang age kain tasorofata le sur al kain na kilong na dayan darali al kain na kalngenti alang utonga kitka kidalang lomfile magbul age kin suluka namay kuel namay lungi al kain suluk alang ilungi na herra suluk fi nur tasarufata kain alang si insarifeng keng inna hukamanga alang insarifeng yani alang ina kain jayangali alang surunga siyem basa kobe na jahilang kien tasarufata namayene utonga kelelengi sriseng alang dayang wai ana mkikien kaina kirsing na dayang daran diwal kaina skirringel alang wai idi allum fin khadasa simajjidem fi in undeng ere erdele jundi alan kala suluka sik tasiben ka nalan dok dan jayngin nama teyai na kola seralan teyai lan kan in u namas imin alan ku teyang kan surungale bungol ne ki ngasi kala jaynga ki wonga enyal alan tajdid ke dan fikirle alan tajdid ke dan fikirle na kan tasarufatale elain ki lomfendeng tabung banteyanga kalong in udok abane se na kidok lomfend tabung teyanga kalong kidok kain surung ale do banteyanga kang bansin sur salam dakhil kain kilmangan kitong ale na mandok kain afkar ale na kain sulukale bansin surung asikanyinti na dok duo barasi kaliam fiba na dok bele sibang dok kisenga kirsing na duo barangom bele bele ansin julelba na fiengan koba bang unse ke dan tasle kin jenga na maya ge ailan kin asi tumol nali magaran den dio ke kido gasa gut kau nama dok kundula esam bing asi kawar belenga tulleng al kana kelkam nama dok in songa tuni alang dok kundul nas dok den arra keringel suluka kin anamang jeng tulle si banem fe nama ya sokwa sur joengi sensen kain setrike sejay ke surungan tasle nandog gila ke ba surungan tasle kwa surunga sibas ki tuling kitirele nansi asoka we u idal di imbara fe abansi nga sojwa nang kurro jane tare nga tuling ida seji yumong dog nansi ndog jol ngeti kwa salang nye ting ria keng innama yei nandog utonga kida namang kin suluka si motadadage kiyang anama yei nga ge tabi ya gadi mela na bang asa jay nga ke ba ela na maye asa gal kilmangam fuying ke na dog utonga jitting asi majidem fie na mela tabi ya ako el bande ng kitsingo idin na kida yan terkis songa ngere ba ye kay fanas log berro les rakis ang gindela lang jane pal ija bisiban ng ke nasang utulen jasi kiwi ki buray na madog tola si dolfa na dog nama dog liale asi kierke ya nas tolle kat ko etti nama nin tabunko
0: di bele sunga domi nang sunga tarasi nang sunga tagati ni aljir sunga loleng kana magal wala lang ingwa oto nde nyo mili abagal kelne ingwa suluk berro matining duo kena deng ararang matining duo kena deng araramba kiati ingwa lang madin kuosi kuo algilon fi ini alang kiyo nga si arifin ka madin zato bantule kangi idi na asang duo biduo long jikay kuo di nga le jang nahal jang jago
1: barfattay barfattay ingwa lang deyang arakarang kuo teyang asis ariang ka kuo teyang anamay nga gaila ki nga si jay nga tulle nga inya idi na ki duldi nga nyeting ki dari nga ila keringi zarlageng enjaying embarakan de enjaying le ajaim bamarang tadrijian na kilomfing hekma lomfienes badreng del alantaga ala rual khudus den yo sakineng na rual khudus den enjaying ku teang akin namayeng age aila king asit diwing in yalan alan diwo jang diwo ailong insimen ke deringa ila kering duom minnas jawla ji utongas jelngi ba utonga tulenga na jitinga ses jelngi ba jayanga sipan sen kitabun koronga kargiti na utonga alkau min jongale yane al jeldia kanga na mandogal koreme kanga dog utonga kidia na mang kharji taral wayge nas kolomba kayen tasrofata ungan sengale sengale la kayen wala sengale yakem ba maranke lom fende ni mana baraka ye tadrijian kideng ko endora domanges fago na domangsial kelkami dokkelom finden ni man maye na kingasi jendi wo ne titti ki juman ken koranga na dok al kilma nyetting lom fisi janni na dok unse ngere defa jindel ki sense lom fibas a sofi ki njayangale nangi rumingin titti gisi koranga kit gis faliti alang ni ma khas jumong ki jayang to le alang taga jiduo ke kire jang alang asang herra jayang ki jayang ale
0: ki gavalai wani sasileng ya
2: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم وإحنا مع انتظار الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق وبخطى شبابنا الواقع نهزم أزمة اليأس العنيدة وبحكمة أبهاتنا نرسخ في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن المبارح والليلة وبكرة

0: Radio Samar Terigis fi Aylan Jain ini aldele tarike na kilmampis. Bago si daile kwa kul asan kieng aldinga bago. Idingi na kieng arkanga kwa si kurro inia na kieng ngunga kwa si jundia alang kwa kie kakirikini.
1: Asok is coming baringa kwa kul kisense na kigabala is coming idina dog ye alsibi abalumba na dog ilong albis kaperi albis ye kundirin kiyang kwa jonyangage na ikinga si bule marang ilan sabba kise kigabala is coming na ye dog na kunyirgis kwa jonyavya barang kai nga namakuel alantanya gini kuembela ina albi banga waring na dog alang gisrim memba na alang king arkanga iri bagi na isam ferraba kisense na isam bua kele kidal king juru wale kai ni king kilmangale kai kai si dog nasdain domong tabung kani aliye ne ki kanga na kirsinga majram bain sati kanga na risinga na giskuang keng unga belenga e ki al daldin kue kang ming sogal gi keringi al ki kojojang na ki konjolangi keringi marang ing unama aku balan tabunje na alji apa jenga nazgiwo ilalong alang king utonga si joingi nes testesgia wala ilong asan jeing ne ki kila kuang den dora ila janni alji jumong alki gi kisur ke keringi jago majiram bain sati
2: asoy nam barfatay kisense kial duldinga kang enna daring lia ila keringi utonga ke nakayan jayang alias karomba maran songa tagatini jidul dinkwe alang uja nas sogatabu kuang wala gal eleleng sikian jayang asijiwi alang dok daring diwo lejeri daring elal gizar laging dini akiri deling kin jayang anyet siyas minba marang ititi jiabajal nadok barakasi jwengi lomfeba enja ndiwo ini asang king utonga sinye tinke dora senseng njiu suluka kinel kideng kirsing suluk finor in u hayneba in u songa in kwela langi mauna jwenge lomfele nice nem baraka ini kisense abakona kagila utonga kene kiana man jeldenga kanga na utonga kene denga rakaringi bana kanja yanga dok utonga songa kene serginga ge neki adamalwa ile kanga marang kelatina le denga rang karingi lwa marang tadriji ne titi lomfi bas dok ki ko te yanga den dora gis ungan se nga gis dindio alin mfi titi ji namas jiwel namas iktashi fenjau nes ungan se nga jiwiti titi nama jumong naji lomfin den daki jaying lomfin daking nama isking asi dying elelingis daminempi sam mustaqbal te ya kaying na dok alang kaying jaying ale tayang akang alang mukaddasa kan den wajile na dok alang magbul akang den tabung ingu nama tajdid kwela lang jijadid den jaying din dio kin suluka na tasrofata nyeting alan kit gena den sabba magbula ge na yung u ki kuote yang an den dorendel alan kuote yang akain surungare bungol na iski nga si tabiya ejabe gene alan magbula ka lomfen den waji yung ungere ki oton sogle na marok dombore afosisin den diyo kaya na kirsing na skat king magaran den diyo na maye na iski nga si kela utonga nyeting fulngeti kikan kial kaing alang in alang alang in kalong na hukamanga jayang alang ki bisrang kian korang age alang in serifeng askin delbaena kwa al jahala le kaing ne u songa tagati ni kain jayang ale otonde sokle songa kilmasi moy alang kel na ki mon sen an kersen oke ka fradoge songa ribaso edin na kunyir tan tuskele ken selema tanden yoges dusinga barang kosia ki baki are pass ka ndogalan kai won se ngan kirsing na doga sanda nda ra chicago tulle elance banama doctor lasi dolfawi kai won singale
1: barafata ki se ini loke songa taketi ini nijide nginjir sungo ina albaji ajwa ba kin domo tubu kwale nganyenge in usungwa taketi ni asan duobi duo den suri chilong na den suri erel abu duo yonko al duo suri erel kwa basi nkalunga al elay al duo gudfia nama nyanga asan den guti age nama kyarre asan kalunga den gusi tulele vya wala tulele vya wa asan bamdobu mfuzingi marang abake neka insurunga ki ngoto na inkwa al duo inkwa al kwele nang den suri arri bagni in kwa ka kas ang namon welalen du suru erel din suru sigi lan jerel din nezgi dul din ko yang nansi duo yang algi yizi kilgen via aliene di lomfi oto ji surti nema ilan jerel alan den to bunjong ne di suru tololin ko njegil ne jegil ji ay lolengi na e ne long ni nal ji koronjang ay lolengi ne konjoljang ay lolengi neji itijang na juel asang wari jawala na jutumungo jari in ines mimbadali ni kwendok alji kusejang na juel asang di suri juju kusele yang wala birinya jang lolo jari indok ines mimbadali ni kwengane jinjwa lala ka alduo kienes kojo jang afya lolo jari in asan din jirgi ngo jalun ki lomfin ji lomfile aisi daki jang ne di la aisi daki marang oto aba jenne duo si ji ngo ne sin gal din suri jarri baga sin ngo ana kakas ang ne den sur si fallo inan ne imbelin kakas ang wala kakas amba lolo ki ko era lan kai sur nga si lomfin te bun kerel ne kelun kila ko jang alji injelun idi ne ji real ke din dio din tas ke lomfin basin ji jalun na lomfi idi na bas duwen kwa jali na njanta kasin jiwa wala atensi jiwa dok duwa algis kwa basi sunga jalong aljiti surke ilo na masunga takatini aliena ki nkwa suluk berro kange idi alansi kuote yang aljin diyo kain na lomfi aljin diyo kain alanji na jikidi surubong lomfi ngden tabung idi neki kwa kulsi kalung ato aba yudwa si jingo mutfale satibesi nkwa kala na umel wala na kan jumel lom fisikan si jumel idi ya jumel balan jike daki ban ilati le al si ji lom fisik jumel ne ke birsin ilati ire asan ji ka ja asan ji injeim ji al den kil jang ne ya al din kil ge ila juma ke la idan jumel alangin idman in yanan si injalun kataran al si lom fian nes dere takin indelin ina la lom bal ho an idi ne ko eti ya si amisu ko keli bas in yuel al ke wa kiranga ke ines ke ku in suri ginga local yas fi mara bas detinin kaye ba local vine urula de kasi bas long wore ko akise imitili si alan ko sunwa ki kel malika ye na alan ko na tarasi ni ku en ke gila atiki in ko al ko lan ki dinen den during ni in ko al hasike ne ki ngasingan irti ne ki ngasike ne business ergiti ati inkwala ina nko gudfali satina sigari ya kamba ani nkago ijago
2: kisense abaya nkwala mba daldi kurung na jayengale ungang senga ngara keringelba kin jayenga jorngage kisense toro utwa isero alba wala dok elel aisintung alba na ki nantinle kain jayengale namaye na diwing sikwengi kain jayenga kinal keing alang dok inaskando ba na dulo busindio ana mang duldin ko aslom baba foi bang sa so matarai na kin jay ngale ko jojo akin algis ki nga sinyet tingiri bidul dok utonga siki kil mangam foi nga singkar giba na utonga ngere dok udanka ba dogalang tabia khate si kienga alang na ko wal baye jayenga na dogalang isaslimen askemba tabia khatisi al iblisin den mamlakan simajiden fi ingung den ere ki namam namayena inkwelalang jayengo sensenke jayengo sensen al kideng inkirsin namayei alam tasamu sensenke kain surungale na dog kain surungale al kain surungasi alanki ungang senga o senkao nalang tagir sensen ke kain salam dagale ke dain nazara surunga sel kalu dok alang نظرة مقدسة يلام تيا بحسب نظرة الرب إن هو نما إنسمين نلان كيو لدكيكا نن هجمة دوغية يلان إني يلان كدين دراس كسرفين كدراس ينسين كين نا أتي كونغ دوك ألان شكوكيا تبان نغاكو وسور أو نسيجي كيري كاين كاين سورن علي إنما ينسلام داخلين فرنتي إدنا سلام الكيدين إن كرسين دوك إن ألم بالبدل دين عن صفقات أجي ألان سكان ألان إن كم يا ألان قا فيلان إن كلا لنا السلام هجي كلا لولو إلا سلام سينسين عيبا إلا بفيان أجي دل دين عن فيان أجي مارن سلام سينسين دينين ديو كي كوتين لوم فيا لوم فيلين ela joeng yalangi ishan jeng salam hagi gi sidin dio nansing injem satasamu jeng nasab dabti jeng kin sulukale na dok tabia khate ela si utonga kidana manges gis gis kurom fe na shahwat al shajem fe na utonga silbi nga lege shajem fe lazam nang dok dabtis jeng alanke la utonga les buzien na lang udja na din jeng munazzami din way alang مقبول لهم فيله ألان كيو أغلانية ندوكي هيك مصرف نجندل نا أوبي أو إتنا كي كان جاينغالي تغا سوريا كيبا مستهيلا كيبا كيسين سيهنغالي بان كيسين كاغور دس جيمل سيهنغالي بان جاغو هم مرغين كويل ألان كي كاونغي نا هون سيسكي إيشن كيان نالان واقعيا تطبيقيا تطبيقين كا تطبيق إنما يي alki kuel kain jeng ale al mang office sinden di embereng asuluk fi nur na wa gese dogalang e shenjeng e na na lombal al surngan keng asurin keng galangage wala gal surin keng utonga lolo alang hagiga si je shenjeng nazar lagi si nafis enjo e alang ko adile jeng tulle ke gilal jeng tulle ela al ko adile ke le na lombal ji jan din source jani lolo maran ko te ngal din dio bungul nay won nay lom fenden tabia hagigi sigis fulngeti alang jikiela mashiya jo ki utonga ngere songa gisa sokamenda ngore kwa yalang offices sinden magarasi ardenka nas do kiu tara asing jenga kidana mandeng rising alang kidok kan jenga lelang kadon ke kibre
1: e barfatay bara sati kisi inal ji jirsungo sunga tagatini na orre ko age se a bas ilong ki dok alang kauni ki alore ko kan a nas utonga ke si kikelma kat kone ke gil na kin utonga ke se se real dintas ke lon fini a bas ilong alanga jundi balan du kerkeri na alanga jundi balan e gis erbet ko jo jam fia ato abo benno bongono bogila ke se a erbet ake bal longinti marang kenja ngal ke na fi sunga tarage duldin ko e to nama fingi ne janga erbetin ke lazi setiel ilal zi duldin ko e wala gal al si lon fi dele beleng ba si lon ko hatal ka ngene ki en kel ma wala gal durunga lon fin ken belenga si kela me ba sunga ba si lon azuata al erbetin gene ke ni kurita na kel ka me kwa illo sino ma ko lo garan kan ki al dulin ko kan na rayen ka to duo bi duo abaji mo bangin ko ka al an umel na salon fi sumel marang ji la sur ji mo ay nga mi ngal gi keri ni le mo to al jang na jan na jumel na salon fi si jumel duo ba sin do lon fi la ar ka kel jami bangin ko lon fi ar ka kel la mi ba lon vine din dio ke ne ji ani din dio ke kiken ku ne ji si jangin ni kajiba je long ki asan kilalang si keringel abaji long na ki juma na eribe area sa lon fisi jangin na siensi enkenga ina lon balan ji de ngar ka ke jam na irisimo ni na ki kan hasi sur na kirsing marang lon vi din dio utonga ke ne vine ji jemel allon vine vine insanin ko yumkin ay balan fiya idine jiki ken kuro ne ken ko gane din dio ko ne ji azien ken ile tile alji janna ki lon fi bir sinas yesi juma jaw longa dinga le ko inna lon fi ye undul na longin ti kilatinale marang ji aldin jum jay nga zalon fi sigir si hagigi kilo otanga jundi uto ngo kele dine ngi zela nyet jundi na lon fi nte bunjongo ki amana ne njwal jolan ki birsi ngo wala ba deli ni kwen njwa alba eri ka wajib al tim fa wala si lon fi si na ji ka ngene kan sur nga ki ngo lon fi lo ngo se tingia zan kaye si indo kan jingo yalan du bi doden suri ingo idi nallon fi yedu indi oke kasi ay lomba alan se kallon fi sitina ile tile al digi ye gisi kelmo korana jolan ke birsingo basi long a ile tile alan jike birsingo e kangi idi na a kesense in ko lalan ki ko kul kangi nisnu ni garin kana delli nin ko en ina lomba alan baka one wal umones awla asalon fisi irisimona haddu lolo kuela lan jiki ngota ngela sa jang gundi ne uto mo del din ki lal ko nyati ni ko alan ji na lon bal janna jumel ne din juru lo ker ke ni jazan ba kayne jaw ma tu jila ba far dine jaw alan ko ker ngain ko gila al ji jang naziye si jumel wala alan gi ko ker nga in kay al ji jang naziye si jirsin oto abagal ka ngine ko gila nisba pa kwa ba kangi tia ne inkawe waragal ne inkirsinga ato duwa bay astok jegila na jumo ba nas asinga ugi jegila na jumo ba bas ilong alma pingine inguji kangi na jumel ba hal gudfali satia di ingwanang ilo si kagil juma ilalong al ishari ne jau alan si duo si injwa kal umel wala ye juma dinta skilong vingi
2: kibora yana barfatay yana juma ye ye ala ruhia dulin ko enta skillom fing nama en ye izata dorai dana man sijit tawasul ke din ta skillom fing na juma barakata pangaske ingna na juma zahiri ngage ba duo zar laging elan fi din lom fing den tawasul ye na kwel barang insan ki utonga siki irada bashariya njegil al ye na elana ba ye juma in sejay kwel na do dinga la ka kengang nama ittisale ji juela san salihem ben ke lomfi ke dora sense na ki juma den dora utonga sunga ke nes lomfi min qila lal jumel na taamul le jeri in alagan ittihad ruhi le lomfi din dio yani mujisa alinem fi na utonga tolenga kidgeni naji asjalgiba yani nima majan uka atiya majani yegeni naji zata dog dengere riyajaba wa min khilalu yakin jayngale min denama barakaing nay mawdu susunga tole alang duo yani juma kinse do alang duo fi men fiya in tawasul ruhi nena lomba alari mubashir ala otanga gena hivizen ka na samenjo tilbata gena ji juelele aisangi hagigen pia kidora idana mang sensengi na intilba jumdo delle gena lomba lam albeleke na magbuli na belenga ke na magbula ke walala kim belenga nyetin kalenta kinela uwo jangan kurini kin nyetin magbula ge jiwo sikiki kidinsin bele jumja nando ridjuengi aljide leke ana manji juel men de yena mais ki baraka naniyama gisa sofia taban kiniyama yani bejet dirasa kwel na do walan kwa dengi songa kirsongol idinna suluka ke nasan salle hen alan islah hagigi kriyal in u kesense yena lombal tabunjongi wala yena lomba asaki kidayin irada khairan gindel kin baye niyama wala galal gis wala galen ninko ak dora ker kin al barakata khassa ge na lomfis insan si barakem fi dinna zaman duo tabia khatelenen aishi nan sendok ki khatiya bistamta bil khatiya marangyaz lomba men kan jaya akela warle etaban insan al khatiya ba akeba dinna kinyetin ay al gikari khuta kan maranki lomfin den ni mena ne lomfin khatiya lege khallisen fiya waran zaman duo banki khatiya bistamta bil khatiya na yaslomba
1: yani ben jami ma erjulle
2: be bello bis shahwat a jasad na ki khataya nga sing istamtiya ng indel na sin timiling fi ki khatiya marangi aslong ba kela utong nga na marangi duwa ba ni siya na lom fi mbarakalejal na utong nga kela tore nga siya gila na maning jawungiti na hazin ng indel ji zaman din tabiya ila al zalam leke nga na maning deyeng ng hazin ng indel na zaman na nganyi nga kin nganyi nga kinal kika na orang alekel kam kin al khatiya si majidem fi kin zaman duwa linsan khati den jengle khatiya ba surlu duwa sina maning sur kojo jonga na konjola na maning suringi na duwa aria rengel uto na kilma bu uto nga fuya nga ngabirem fi kin na ma khatiya na duldingwe si surlu lu na khatiya lang insan dele har rengeng inna ma tajdid kwel inna malo nga nginzir al zibalan diyo marmireng yana dok alang teyaeng mehtaji yani alang bawke biya na teyaka wana ki ka insana gal ki roh kan ki kuonde andora ina rubba ki nga min lahzad melad bitana na alang ki ila khati ala ka wana teyaka in maudu nama yung kwel alang jibbaraka khas yung ilomfile na utonga deke ngata te jamata le jere na guda ja utonga deke ngi tagan sin ji ba ka lo ngale khati ale dok har re ngan jem idin na duonin ke na diktora fi ana guda dalding siki gelu nga songa fi amarang ela inasmin ba in no ji al khati ale har re ngi ala la khati ande mawdu in dora khasi alanji mo khif si fi men ja na idin na ke utonga ke dia na mang ki kuon si den dora tili na ina lombal ki rota bashari nga ge insanin ki rota ba na wazaifa insanin nga ge ba in maudu den irada alangin lomfi niya male na albazok sikia rasula si bareken fia na bolising na sungwa ke ingal doksi lomfi asofia na dok khidma paka we mujtama alia ti moshora ruhiya kia nga in uleji dok ki dok awunais dok lomfi songa alia asofia tena duwa ba ining ni madendio lomfis alin empia kisense kenja yangale ye iske ngendel ba kenja yangasi kikeli ngasti elba kenja yangale bach sinjeng riya ke bal mustahili utonga ke najidin ji alke nazra insani jelo dile mustahila ke maral lomfi irada kuro kitsike alangis khidmana loid le barek empia ana mang insan khaten den nazarale mustahili maralom fin den nazarale ji ana mang ke salihem benga na dem majdile jeri na daring diwo le jeri na kote nga din dio bungongul kisense utonga nyet din wajile baske baching jarrenti din na ji in tala pa na ji sine na longsi in masulien den ere in al amin jang idina amana ye zata din dio zarem fiya nal amin jang ibang udja san dok dalding as jofo ki utonga tolenga de andora de kinje ngale fiye si toka karra jaweti din na khatiya le la harrem fiya la din tabiya ba na ki dok in tabiya si kuela lang tabiya in lom fi ngala majdile kari in si kuela lang lom fi dan daran den diorok nyali ya sang dan dara nyetting yu sele wi ya so ina brafatay ina madog daniel si tolla si dalbawi na dog gisi ki keri nga nyenge na dog dam berata bunkare
1: brafatay ki se bara sati aljir sungu kul domge nan singage nan tagatini atan kin cikul kalung orre ko algis bara gutwali satyari sungu ba matini nye ki juru keri sungu na ki ku kerngang den dorari sungu marang bas ilong kisense kial dulingue kang riala kebal daile sunga tarai jati due la jangal ini radio samare tete bejang na belenga king kay neji dile ki wonge matiati in kwati domboren ken kona yali ko dombor afosos atigal in kwa al doki kuonden dorai ali risungo ati in kwal ki sulu kang den dorai sulu kar ruhi ali ki ngarisungo abaji duwe la jangal sogdigi alang ini jeri na deng arra jaranga ba ki udi si kandang woreling na ki ngasi as kaule ba dan bulile na ayina lomba al ki ngasi as kaule ba ki ngasi schooling dan bulile asanga kalumba al ye kai eri ila al sigia jelngi ba alin jingo ila siki ngasi ki sense dan woreling kuling gisi idin na singal ngingi al worre ila al lomfimin war ilo indigi eule na singal ngingi al worren kwa kelage al sunga riage no kurgule na singa sigumidia izde na nga kweli ngi ba alan sigi kila sigiwi al jir riajang asa ye inkalungi al jir riajang alan jana singa si tabunti ata jaring kinuma uto izge na dayang warren diyo kirgol na akweli ngi ba asan kiki oto aba duo ila lanjanga nanti nileba silong alo lela ila tinal kwa kunyengi na duo kisimbeleng ingerisi ala jura ba wala insi ala jauli ba wala ingusia sa jiwi ba wala gal in gusi ji inang ala jaba di de to le ala ba ria ke ba al imbeleng do ile to le ala ba aba ilonga na dal di nyet len to le ke ana do ile jiti ke nga ba au ko rog na ki dal di ko ki dal di nga nyetin ki a arajiti ang aba gal ilonga na dal di nga nyet le to le ke nga na do ile ke nga na jiti ke nga ma ju ko rog ba au na ki dal di nga nyetin ang na ki dal di nga nyetin to le ang ka ngene skai na nga min idin na kai nga min alan kwana ile juru le kurul alang ila kilmanga ila e fikir ila lengan kurol alanga kebane imbeleng aise gasi inkwa kienes inkwa gisi lomvigi ini juru gi ini nangi ken wage nga ini duobu duos longi nin si jangwene au asan jeringa na asan jalun na asan jiwiti ila lo sina jundi ila algi kwa tinkir gol toring na juru nga kirgol na kilma gi kirgol na e utongo songa gi kirgol ila sina jundi aba ayi ori diwo ke na kel jami musha radio samarin tuskele kel jami lo bi lo alji jang kinja ngale na ais jang na ori diwo jumong na sija jelni ba ba jol guto na masin densi si jumong ka ngene ska inang aming idi na elasi asaji jumong jisi gi oto rayen vi nangi sare rayen vi nangi jato rayen vi radeling mungi nang rayen na iba ina surung al kikalu ya ra surung kai ato abu duwe nkwa duwo raya ni surule ye kai inati ko ingwal ko lan arif en kar rasurun kai kaba jola lan si uto so nga jang wala na anan ko an irin irin jang na san jinje mel kata ba le ala amba ne je mel ala amba maran jijel ngi ngi sa in lo si be si long al kani do kura na de ngi irsi ati ine surule murta jang uto on dinen ke nya jang al jijelun dal dile nes ay do mud manni asan ke nes jang maran no uto birke nes wori jang alkai alye siminki lomfi ruminki lomfi neskin sikul wariya kinsare abas gawal bu surule seydia ne surule abasaye banke nes ko ata santas kawe numu duangami marang abas uja asan el usikis benjen alang deng deng deng dila wala gal deng eri ki suru as riginga ba ban songa tolle ka eri ila kila nama jayinga ge tulle ngal gi lomfi ini ne din jirgi ngoke lomfi idine en kwa aba jidwe le jelnes dwe le jirgi ngoka se dile irgi ne ka jisi ala nga undi batani ariala ke balang gi duin donga jisi nga rang atin injual erbeti wala ayi eri anan den donga rang ake ba maran jiki la kwa le la janga dile suri jingo anan kila kwa le jang alang injua kal wele lang one ile zeri bele eri al den wong yei al imbeleng ka asa kuin uringa si alung na kuin uringa al duing arkasi kela amene dui le undula kila kwa le yang ki sense orre du di suri jiwo du jurgule le sunwa futo jarin ki aisin kwa bakani lo jurgulo wala ka sin jalung maran din jan jurgulo si jani kwa al bolu ne irike nge ne uto ki nyetti nin kwen na kwan ki enta bana liye ni ki kan dalile hasi ba ilangi kwa no kurgule ne skumiti anas kalunga ka ngene urgulie asal long idi na lomvi ye ki ngasi algi daldile ja idi ngi ja asan sesi na jitisi na tulle si kalung na asan uto nga kila si kalung alang si ine kain jay ngale testes kaw alang sare jo na dele lo tulle jumon idi na dayan jay ngin yae ba ine surule dayan jay ng ila yomle jiti ngal adamin ki hawa skurung kwe kamene ki kwa toko in na in kusele kogul na mako ilayin ki ngasi jay ngila to ila le jawi aliena adamin ki hawa jiti kawe marang den sabab din donga ke oto den sabab alan jigi la jain toy ko alle jangu din don age din suri gi ngo jwe la alan la jain toy ko alle jangu wala jwe alan in le jang alie alie in kwa kinjiti nga si duwala ke balan bo wala duwo ille yete bir na asogis amin nes den sawa kelkam nama kai nga na illosi wala gal nes bam kerle tebun kausingi ki barayna barafatayi.

0: Barafata iwarra kwa al giskel bamingi nanti nile bundi gina bar nga kinsi donga ani al kagul bara Daud Zakaria donga gani al jago na barafata gis amin do kese idin neji di ngurre si kikil majo ingi nama ilang ungi neji jel na ine jago bara torombok dogi donga ani al jel na jago asogis aming na barafata gis aming bara Adam Adam Abakar dogi donga ani aljanna jago sunga gis tuy aweti na donga gen bara Abu Said dogi donga ani Rafik kise donga gen sunga bara Kamiro Sef dogi donga ani aljanna jago na dog rimenja una dog dying arkadi le fago na asog is coming na barafata is coming bara Muhammad Yusuf dogi donga ani aljanna jago una dog duin donga di le fago na au na kitulinga jang na una ki siminga jang bara Muhammad Sharif dogi donga ani aljanna jago bara Adam Umar dogi donga ani auna dog duin donga di le fago bara Maawiya kise asog is aming na bara fatta gis aming aljundu ne jawgiti sog bisog na timbiti na kurro bas gaw di ngorren saning bara Nuruddi Muhammad dogi donga ani aljanna jago asog is aming na bara fatta gis aming aljanna jago dara dini tusinin kwenjong tuskele bara Seleman Muhammad dogi donga ani aljanna jago na nga sikir jayinga bara majiram bayin Muhammad Yusuf Muhammad Sharif aljanna jago asikir jayinga dogi donga ani bara Muhammad dogi donga ani aljanna jago asikir bara majiram bayin Sharis aljanna jago dogi donga ani na bajiram bayin kirnga sunga al kele na kogul kesense dogi donga ani kwa kul kital ki yonko na waba kungi gis baso na aso gis aming na barafata gis aming kwa kul albel na bago na madoka nga ye na daing aldi oto sunga ngereng bayini kirsi nga jinda kijeng kilomfing na kuong deng ereng na jurgulong deng ereng aliye neski inkalung kwa kul al jurgulong akin neki nga si diele karakawe neki akurguli ba mintori asang kalung kinguto nga na alan surunga si dokurokan ni ki jalungan ki unkwaranga sunga idine in usunga tagatini na asang kwa kul kalung majiram bayan sati na mas dokay nista bungkaw sinti dahing aldi ille alye na kanga na kirsinga sunga kirsingo kise na utunga sunga kayin niskayin na dokwela nang diyeng in kirsingo kiati in kwa nanti nile alye na ki kwa jure nga bang na kwa among age na kisense ki utonga sunga in kwe lasang ki in kalung asang kwa sur kirgingol ato ati ngilong na uke na jalung inden sabafingi ilalong ati ngilong na guta nga kay utonga sunga kay nga sang kwa kiwia kalaada niya si kwa kulkan ngingi alamba abo mungkin nani guta nga kulfian utonga kulsiwi marang amo si dog basing kami ngi king guta ala fia intinal ki dele kanna ilalong alam kuro inkani amo la jang abo la jang ayu gudna zumong alam jurgulo nesden sele jago wala ilong asang kwa ki ila juru toy kwa angka inga idina matining kwa apanga kain naska inga na kien dogola siki kila lang juru nga keli nasing mungkin nani kwa alam songo nga na dig gutfia matinin de gutfia idi na saharegin kasi raya mfia mara niu na dibagui nga si raya lafia marang abagal kangi na sulukia tangereka gila na kuwa ngereka gila lomfi gal ina lomba algistengi nga jajago
1: kesense ina gut ina guting duwa biduos bache asang iwi na dogolang urgulo kike yang koranga nyeting kidal si yesi lomfia sofia nama ina guting indengere kado kwasi nyeting au singao nsia meng duwa biduo eritbierne jwala sanjiwi duwa tengez jaba en siyasan jiwi na en siyasan a jiwi balolo. Jalong a ken nyeting al kain jibas jiwi nas gudja asan jalong. Diyan yo di bang kain na esin jisikin jay ngale zaad in na guta dok doker gerje ngas kain ba enal amoy na enal abongange lolo. Nyeting mutasawe nga kang hugu gale alge lomfi tewa na dok. Duldingle insan enal insana kan insaniele kinyetti mutsawe ngakan lomfile de nazarale magbula kan nyetting duwa kebal wala ya duwa de ngire ba wala duwa de ya ngire ba lomfin nazarale nyetting ba insana kan batokan namaki mafare gasi dulding ko ena jawrti inama namat tamarrudi na insan na tamarrut fi lomfin khalay gangri na ta'azzum jawrti ne duwa de nazara sille wal ya le songa afdali na mutsawe nga sage ba na unde ngre inama majahal ruhi na insan se jundi alang marreden alang lomfin khada sal marreden en kan tamarrudi idinne en u insan se shaytana les duiti na iblisin dem fikra sima jidem fi namay wundeng re dok songa agila e belevas barondul jadal ke dok na ni alendeling mediale na kwa ke na nagiden ko nen kaminga ya ki duode musawe nga ge ba namay nazara zukuri eske agli na lew yesurti lew al yedwe de na enan niwi e maranga ba yesi jingo duo ana mazikene la ngi tagadin be bayse sual jingo bil basata halji la tagadin jaw ding yele ji sikiri al dela so afdal jang ela jingo ba jingo yeta ganjo ba e bazen tarrain inan ko bal al yeden yele so afdali wala ki daraja wa kida ma bagdar
0: ngi ji an ko zaman indal jigi la ding yele din ni wi
1: baran dua bas ki aghlani wala gal ki algis lom fi mbereng alang gutonga siki hegma kalu inna iyan ko se algis ta vizin jaw duwa na man jahal ruhi le aishi saytara ela jahal si musaytare abay si utonga yesi jingo masalan yani jing yan ko se tabir din iya yani iya si al din ta bunjalo gairak jaw ngana din iya me yar leja nas jerring fa taban din ya si songa bagi jaw nando magam khas jay na lom figis bare kem fia marang utonga de ke nes jahal saytrang indeling ne iblisin dem kuringal insan se tatarruf le jawrti na kibriyan ale na duo utonga si ki nazar jasadi allo amala jasad na ki shahwatan irelo na maye nas tatarruf le dweti na duo musawale real lom fis bare ken fi ana eta trok den dom brandio en kwa kabinga sela awewa au zakaran wa unsa kin awalgi ewa bi mana magam khas ke insanele na den nazarale yakin asike kir janib ruhani gilo na ina loba na jasadin in istimrare yenno alang darin ke kayan jayangale ana mangete waya na de na duode in walang istimrari ki alang an jay nga ke alang daring ke alang ingra da kariba aba atilom fi in ko alang ba duwe de dellen ke surule istimrari an ke ba nati in ko alang ba ya ditin ke dog istimrari an ke ba marang
0: dine indem ba mai be dine si war ja yani min adamin tille ke hawo
1: na malom fi tawazo ne na fi ka jay ngale en aliana al dena ni ukain in tawazun lom fi jayngale alam barakata kain min khilalo namay u kibriya ko el ba nena ko el balang insan si al jia je tereba al jiza ta makhluq jang ina ko el ba san ji kabbere ni dela no kibriya ye anaman iblis si ghurur le jabi azaman majdi khas ke lom fi ngere lakin
0: na to jundine
1: ne ki ngas ki ngol ji izan namaw wala ngwa ya kisense daruri jiddan kain jayngale asan utongo ken sinyetin iwi alang sesur musharaka kain nasur nga kanyenti najong nal toroki munazara ka dok songa yan kwesi dok si along asa magam khas kelom file nan dogal insana mubarakai na dok tagatini asan guda nyetting iwi e akwel balan nizam tabakhile e jengenda mujtamale alan ko adi na skami abali yenga mujtamale al kwanta bunga gen alan kien dola guda tenga kawe na san lo khas ke na ko adi ngasina hamishan kawe kinal dei bagen alan kawe ne yanga se khadimen kawe fala mafhum sikia kwelba kin kwel do bi do dal ke suruna jay ji al insan ijanas lom fi barak en fiya asan khidma jay na dayan dara ses janyen te ki dora magbul nalang din tafkir le na jawrti ba do alang na jawrti ba li mujtamale yani in
0: iti
1: la la iti ba yani ayi sulta idna nay lom fi ini na mujtama anta bunja na jeral jibu mujarrad khadim jang asan din dara si janyenti maranga san do kabbere ngene mba aliye mujtama ale son afdali nalam den source ki wazifa majide nga fiaba e na ki kwel kan kan isam bagi kaw na guda nyetin realan kurrokani nasi yanga do kenja yanga le a lomfisa sofia na do a sonja son atu le kan jaya yanga lan kan kan guda kawe nas do kiengang jaya yanga nyetle a utonga le arrakain a so number fatai dien tulingwe songa na una jayanga songa ke indentas lena do kundu na kair ringan kirsing e alanda yan dara te yai
0: e barafata e kise majiram bayna to ingele songa te gatini al jago na do e barnga kinsi do si ingamingal songa barafata al bundul na bago na gisirim memba na do gal ferrabau na ilang iring iren do e kise dinjan do songa te gatini al jundul ine dara tuskele na gis jawgiti na ki muwan sengang duringa kang al jundul dok na gis jawgiti indok e orren jwengi na surin jirgi ngoy a kisen se na ki do kwela sang kwa kul inang kaimel alang dayang warrele masa tawra kerel sabad na kiyo a lo bilo idle na ki kang kain jay ngale asang in kaimel a di warre alye na wari utong kulin de war na anan dele sunwa taka tim buto kerel na kisense dok alang kain surunga si bajakani na kain jurunga si dok kundina yeng kidiyeng tari kidiyeng bachfie alang asanga kayimba dok nagis kaiteli abesinge ngila suru jo nama jo abesinge goro jo nama jo kido kwela lansi in usi ki kain kelma ki kareti ni ki kaming na ki duo alanji jang na ding bodin do ke sabada ji jola san jergi na mazergi idi ne ki sense ki abani min war torik hinalon bal duo fingiti nan ni dimen fi al torik bereng lakin marang bakwela ne ngwa abani min torik kain wo ngandi entin le kwa dine ziki tenge tenge nga iskawe ba ki gabale abani ngisi dine ki tenge nga kawe ba otoki indok daing luanki aba marang abaka angine kagila oto duo biduo abajongo ba Ibrahim Sibaslong na duo biduo abagal jangi dok Yusuf Sibaslong aliyenge ndok wa tebukwa kain kingwa ausike sense mungkina ning dieng aldi sunga diroi ne sunga ning kojejanske kise ba Ibrahim ye algis non vi kwa sukul a Sofia ne ye na ingwa ye alang deldin gwe kul na san ye a Sofia ki den dora na mangale na ton den so gile ki kang nes asoka o na wala nes non vi a Sofia naga abugal kaanga da na yusi winde ngaren kagila kojo janga alle su bule a dog iti ko aka imba mungkin nani ngin kwa dai buru do kojo janga kai ni uto kai ne ki ngasi sunwa bule na a konjo lu sunwa kai ne ki ngasi bule a ine na mado ngin ko era lan sin kalun sabur a uto sunwa gi bule ki ngasi ne kojo janga sunwa gi bule ne kai ngasi ne duita marenki kai surunga ji in lakar rasan in kumon kin kojo janga inan kange na lon fili adi in gwal kin kojo janga si genil gesel dem badil kafi abaka ngine ko alang yusuf ni alang Ibrahim kagil aliyenes lon vi ngwa yesi alang kwe ilaini aliyenes ye min war beta ayenga kilase ja ita ko himba marang jegil e Ibrahim al sabure nga fiaba marang lumfinden tenge lalye ja aninjinjwa a ile tenge si alan jab ye kidenti ni lalbe jabaspi inama welelen kale awngi imbele kulal ka amin ki urren alle mburgo ni kenzi undula atin way ndin kage atikage udon sungage dai mburidio nes iribitul la haddi yo moto nes ko nes iribeteli ne dai saburingal ki saburen gana ay do mbelen sabur ayub niki saburen ga dai saburin ki udon kulle atikola gana zi fiskami atin udon age sunwa kwa nes fiskami maran bi balun sa lumfial irke ye allau ki udon asukul selakel ya din kwa dai mboru dio asan simin ela ki kai koran asin ela selakel auna kain kil mali in se kai lumfi ki se simin aban kwa se undul yele yake iti asundul ba zaina bagil al duo bi duo mbereng al alia lumfi ayub silial fingi na kavia ne kwa al inni

0: Ok, asangera. Kingutong asi we jesel dine yang kwa demo ftal den dong ake. Tini la ye kwa lesang poli alwes poli ti. Marang al si ye poli dua la ke ba alan si taka uri. Sogis aming warre kwa nyet tini kwen kwa kidal bangana kel bamingi aliye bara Umar. Bara Umar imbeleng indomong walagal yeki kwa fatangan belefia. Kise indalang yal bijia jo abo domongin al tulle sunga kido gising kaming al kiborai na barafatai kise se nantebung ereng hila do in kwa al si do nyinti kwa sunga si kado gis aso aming na barafatai gis aming idin na kise jidok jaima si inal warre dingin na do si jaima inal risala tulle walagalal domon tulle ina fegel nasi injeima ina sa kwa sunga si nyinti kiro gis aso kaming na bara fatta gis kaming na dosi kaying na selema dinga sa ina mako la majiram bayan satisi tinani na doksi deng warre kwasi donga jolo na deng warre kwasi tahu si ang kid na kaying na ji dinjuru le kaying alen jago dok nas
1: songa ge donga ne dwe ngor ay me selang ka kire jang songa ja ngale dok auna enen kan tarase nas dok surunga kemel na dok kan se ngasi karikulu na dok dengen sikirengel in gutingi na dok somi alang dok dayan dar le nyali na kayun ngan se nga radio samar foranyeting deng radioi foranyeting alking orekwa deling dio na fal ye una kundul nastete bekel kame iding naki daeng to scandian dora ki ngasi kis forem beleng deng guting fulngeti na dok ringa kidal kidge na kayen jaye ngale ke ngasang ke ngang ungang se nga kiwi na bidogal banas kel bam ki songa ge bagi kau nange songa ge stabung kayen una kayna sur kayen na nas gur sofer le kigiti orekwa somandio na mandok kayen kiron takelale nyetting ge dongani darang kenti sola nyeting koyongan dio na mamborun dio na mandem falsonga ge so kameng na una jayanga songa ke den tasle na mado kundul naskaititi ya kiburen profetai kang diam far sati na dongani ya
0: aso ke saming baranga zenina isa kwa ba aisa nga yitia ba kien kongang iri jegi na ferraja remenja na jingo ngale kise aran songa futoberel na barafatai kise ines kamin ba asa tin agingi wala asa kage wala akwel ba dugai sangin kwa al si abu kong marang tetebe radio samar tetebe ba ke aba intinya aba in undul aba intinya aba in undul idin na radio samar kwa ske kise nse ines unga futo kere ni namasa taure kere li dien warren saning alambas warre si kundula na senga kagote a lul na to soga kunye ba baka ine kunyinga na asogis aming na bara fatay na mastulle ngale kalung kiboray na bara fatay.
2: Ki radio samarin bang kideng arka na kideng juru njari na kijwengi au naskaiti ara tin bitinle.

0: awoborgo
1: nam
0: na ay si jonga kay
1: ay ko ngasiya
0: abas tir dombonga
1: e ka kiris kawla
0: na otto wala kisu bajuro bay kay
1: ay bat tike so wakin ne bat so wakin reita kay ngila kang ora po ye
0: e ka kirege dun barat
1: batna
0: tare ba kisu bay bay ne
1: batna boten ur kani ngala tare yang kay alba kani amu na una ur kani amu mam bat bas age mana kuro jonga bat kuy bat asalam bas wakin mang
0: e kuy
1: bas jaruti bat dikon na mangin kilma simo bi amang na mangin ngelle kay nga
0: e
1: bat gal wi na magal perem bat askalum ba
0: na mai ding to na jibo gol
1: na mai te bat din na iting do kang do ke subuyo mang
0: e
1: nama do gumo na do baing wa maning ki uyu yela maning amang
0: e
1: nama do gumo na uyu do kera
0: e hegen na uyu gena kuya ke bagel uya ni ngamuri
1: ka bagel ka baing wa ma pil ki ro ye ma ki ro ma thing i think uyu de kena
0: e
1: but indelem batar indelem baso ka kenia but indelem ba mang
0: e
1: haina na magal idi ki kang abo malaysia zarumaji
0: e abo malaysia runsi
1: ni abo male ka se do uto ka de long
0: ka su to long
1: ak ji abo male ki as jalumbaye al senela ora inam poye egel nama ide al kuisi so wani akela o ngalang ela egel kan si kumi kena dio jaweti kan kumi kena abakurul mang ayela bat kuy albe ela lang ringo bakari ngakelel
0: ay go bru
1: nama ye abo male senas ange mang egel alangena na dio nama nyanga
0: nama eke abo maliki na edo mali buringi kumtila resine mangi kwando agresinga ba
1: dumbar kan wota rangi gilombe kwasi uto ha des paleti mang dibal ba nyama sanke uto kulji gelom lolo ye lombe ye kwasi uto ha kergel in ni jasi nyalomba ela lole mang na bat alba ye nyanga na numi si dio jawe mang ko intia na ma ma kuturgu na mang kuro ha kuturgu pi
0: ne numa e saba
1: ko inaringo hai yese kan dengi
0: dengi
1: egel yes asel ba
0: ay wo burguji belenga diga zuni
1: na ene bang ur kene ngi do walde
0: skin nuna kwa ba kwa ho kay na kay na jo hay num ayro
1: ay ene ngoro juro
0: ayro ba ba ngeli
1: ay ene ngoro juro jibat ene na ur kene do mang aljana skin ngasi da ngora ene namba tese ngi mang e ken dama do wo se den kala ngi na skwa mang e bat na je de numi sine de jay mang ay kan kan ngi mbassa so
0: ne duo la kene jegilal num ke de tawrake
1: e ker ka fa na maragal kal jar na sake mara alba nyanga mang egel kin dor na men kwa asok dile ya dik la kana eten zalempia
0: ye
1: al ya dik zalempia sa en kwa ki huto se ngala ge ba
0: e
1: namal bat eten zaleng ya
0: na diskaru gnu se ala ge
1: an en kwa la dueti ba
0: e
1: ine bat na asa eten na mas mere mang
0: e
1: namakin kwa be se ngaba irin ala nge mang
0: e
1: egel an baka o ku dentar
0: na na ki
1: ki ngasi mat gin bagi pia ya an uto ayen tin yo ke ge mara ke bikio
0: yani ya nama na boela lambo ne na alde num ke nama ko yow ndul walde num ke na tawra ke
1: sare ba sare al majeba na
0: al majena na jegil gol
1: e nama kegil mara
0: e aslomba ti de num alde ngi na tawra kurona de ngun ko yow ndul we a aslomba
1: ya kan si long mara ki nga se jan asan zonga diko ke la walgal poru ye diko
0: ne kin ota e azabi bani ne yon kul surat ni ndiaba wala num ke insan ngwe na sa akany ndiaba wala doka kinum nan so nan to sur askanyin diaba kinota di en janya ilo
1: na jiwo ke rimbigal kike nguta
0: lekin ota dogie
1: kike njiwa ki won ke nimbi
0: ota dogie
1: babo ila lambesel
0: alye in lo nokui lom fin tari kin doka na num na e abo male ki kaskeli na e kuyi lom finis undul
1: bi wo ke rinji jikin dola gisi perdel gen karol
0: ye
1: ken dola mangal kiken dombare an kudu nan jike
0: la ma ina la ngal par de lebe tan
1: biken biken am bawmang
0: en kam ni
1: di perdel gen karo bat kay ngou an ngou
0: toburu woburu
1: ye
0: ene dayen dara al inkrinye jayin ay jirinye ya jirinye
1: egal dara jayin herra
0: jayin herra jayin herra kay gis pulniti
1: na ye kalke la kat katara ingisa ma kay ngabo an uto age
0: egal negal kikan kwel gel kay ngabo an uto nga abay king herra le arengeli balote ya lemang ki yensi alang atakatarang otakit keria kuliti baye al yinga geba ki kangin kwaye al otanga kin urgani kanga al kirsingo min tori ugul kwa ngasa debe konga yanga in jonga kirsingo ba sunna kirsingo ba le anama ke na kan kirsingo
1: jondingan
0: jigen otono maskai na kale kirsing otakil al ki gauna iskin jigiti na yinga geba
1: na nagali
0: tagalida wala al kwa kidi mbere tagal keria egel ne ki otoro sa kin nakila otanga si kaw neski akalumba kriye balba erine kumuna kwa kawe kido na makanna kaw
1: na nagali
0: na meska kirdenga num ne yatoi na doga kin ot kinye atike na dai jinwe inkaranga ye illalong allom fi nke ota alyefi dinga kay ne skuru kay ala lom fi ken taringa se jase
1: yang
0: jiwo na mbeleng
1: yang indi jiwo
0: atika du injingo ore kwasi na jisi na du suri nan ingo nas eno abi ore kwa lom fi ota aliefi dinga le kay ne skuru kay ala lom fi taringa se jase yi de njaweni lom
1: jibatu wo keren jiki kin dola ki wan kirin batal kin nasa na kawle jigi la ki sa kin
0: jawi gwele lo
1: sa kin nomara kin kundu
0: na inemi ye nomara ngoro ngoro ki meni jawi kwe
1: ege na kase kaba si longeli e
0: hidu sa kai
1: hidu da maulo mang
0: eh
1: ayle yeki ngasi tewa mang nange ye pia mang isikalo nguto al nyetin den donga kin mang nagal dosi al ye pia mang walgal adi ilona kaliga ya kin sal ye pia mang to doga ke aske ba sa kurone ke
0: alan ken targa jasi
1: alan ken targa ki tali wo ko alan imang kera intaga anja se ba kera si mara kidik nama dog ena menye wala se nganye ba
0: tulle ba tulle ni mas jika iwo si
1: kidik nama
0: ali ine ine enge jawi ri ala ke ba allon fifia allon fin tari nga si jari si ka asois amen sunga nama ye jang herale na kayin alan kitin kirsinye ali ilong na otanga ke ne ki kaw ne yi nga ke ba
1: yang
0: alu kumana kwa ke ne kawe niki askalo madele den to lekai kido namas kaula na kile lan sikaw kile ki ngazi du megila
1: na gi ina nama enja mengoli e uto aba ke na kawiye mani ngala yel mbaki dombore yanki do ngale ye
0: niki erra
1: almas naki naki dara herang de nja ngasan kerenge li e ay ina real kaw sele wala sele
0: wala sehaiba niki ngazi tabungi sa duite wala tabunga duite
1: ba dimbele pat pago
0: e
1: dinga belang arana aranga
0: namang
1: e na ilol katuga sa alumang
0: e
1: ye wonde am palmang ye ala ki ngi sitio mang
0: ye ba na kurudu ngi
1: ye gadera murudi gadera murudi
0: ba ne kurudu ngi
1: e na kurudu ngi mang na ribi risi
0: na ine ne kurudu mang e ido kuna maskainga nas dai ngore tebunko ali inkirsing ye lom fi nke ngota lefia dingala kay nes kurudu kay ala lom fi ntare ngasi jaja majara ma emburgo kayisi na kirsing aliyei na kayingo na kayinga ali idin kirsing al lomfil la keng ota kayinga lefia na skuru kayin alan ken taringa si jase in nama dai jingo yal kikanna dengi kirsing nama kel ayi alan ka gi ilalong al kayin kilalang lomfil otanga
1: lolo ki insi kalomie bat na mga sa kiwi ke dombore anke ankorale lompe ba hay to birde ba yenes kuruke to dok ake ba al rit ake ba liye pia alang pingina ziye si ken uto nga jasi ke la liye kwa
0: ba yey to
1: ye ba yey to bir adi wari na ngenes undul adi janinga na ngena inni do ker ake ba asad lompin den kuringin diyo taringa ke alang pia ile lompe to bir
0: kit togin dora al jijel nen nanjwa dai leila ke na konaska ki orren dali na ki iandali
1: aso
0: leila na embelen

0: Oh,
1: Oh,
0: asoy.
1: kibarai
0: Eya.
1: na
0: In
1: inang
0: nama yai asan ki ngalong majaram ben alba yai lonfi yetok asal lon na fi nzi kuroke al ki bore foreign coming a lonfi
1: aso
0: asoy alangi na kawruti badai ngore al a rike aliafia na skuru ke alan ken tare ngasi jasi ninal ine ye ne jinjwa al kwa kayne ngaminga al kunti kay na lomfin den ko isi jeseli la
1: lolo
0: lolo
1: na kan en do umman asa dombore si gut aman basin kuma he lompe abaye to bir kurudo
0: nan janga do nyei
1: wala ko isi asa ye ngwalang ela
0: na
1: sitinel ba undule naran abaga le lon lang era nagal yes en quoi ali tin kerin jawnge namado krimpi do akebal gesel yesi
0: namado gel ye 10 minutes le lo asajel lo asajel lo ke asayel lomfi sarta ami ati en quoi lan ku isi jasi nas no se sarta ja nani asallo sin quoi alf lunja
1: ba
0: lon le gisa
1: bat bat lon le gisa
0: namaya ngano ira alf lunfia namas kwasi ni ndirsinki ayenga firi kwa nama karanye ala numbelesi alomfi kidomo ngademfia kel kamia ayenga firi ndiyo namas lom den dom den den fulung den den ya timemfia nama yei namas nkwa aldiyo bari kwasi asa kwa nama karanye ala nkaria lomfi ire kila kusenga njang ala ndeldingwe fi nama yei na deldisi kikoro muni
1: ya
0: albaki koromuni nama ye li adnas lom fisi dok simwa yanga ba nama ngwa katane del dingwe nge kusenga ngu lom del disi ke koro ala nga umni ba no kala ndwin taski din sarta a alantane abay longono koro ele na sa songage ala del disi munia alko agirge nja ka ka alamba ile sarta longola nama kafia nama bitigir fia na along ja naja aba ilong na kutu sungaja alang kuiringo nama bitigir el kangungi ila nama sartai na lomfi ja maranki ore kwa gutele kawo asanki nuto ngasikaro
1: hai neji mayar maye egal na ki insartasi se gang kaba gidigir kaba abo kui kuro na kwele lang ele alba gidigir kuro kwa nyetin kiwele ala doya lang elba alang elba na ye bele min kering ila nule ela
0: min kering el in lomfi si idingi na lomfi eden kilmale joe ngiske
1: yang
0: alkien kuldinga ye namfia na karinga rande embele kel kamia na yanga na galye worigi na dien worigi ndeng irifia aliene kim koromuni nsengwa bini madu embele kel bamba na otanga jitali bilong alangi nyet umni ni mayene muni lian magal fingi na skill matebe en aliye den kel matulle ni kinga kwel kayin ku sengan san jabban sabba lodi angal gi kwel na skill istemfi na mayen kwa al kusaso ngukumni ni na kana ku sengu del disela ngu umni ba ke koro na mayeyi naskavia nas nosi inquire na sarta ina ka
1: asoy na ene gar alang ina kwa ba aldori kenas kwisi jaitel alenum kenas kwisi jaitel wala riker kenas kwisi jaitel asa kwisi jaitel ele wonde sarta aliena aliena bidigir kariya albe ene bidigir kariya na ene sabaye ba wone skuroke kenja ngan sabba do akeba alang elna inqual ridikena won den kuringle ridigisi gesel alwo ko ela lampia
0: wala san alande no ngajana
1: wala alande no ngajana ela
0: sitia aso gesame no soccer lekel na skaiti
1: e aso kibura
0: wo burgo asi jonga
1: ai su kwaya
0: abas tel do mo
1: e kakira skaula
0: manje ko siaba mba
1: lolo bat kakira kan
0: gani arado kaba elie a alandain
1: a
0: dara jain herrale azakayin na otanga kilin kirsing alkis kangul na yengene skwaje te bunga duti abana den kirsing de mai umuna jamba jibat samsam jang aljio
1: ai bat ji ka kan bile ngai nele
0: la bile ngai jeno ba
1: inele
0: ba imbara din kilman tulingi
1: lolo
0: alga janne san dogola se tindungiri jandel na kwa
1: uto anya
0: mangal kiterang alto yake ngamang dang elendo imbara gal ka ben kaya na elenke lelanto ya al osa ame ka ben ngal kanir imbara na squasi ki kaimel ji ai ken dogola ai se bonga na ai se bomu ngola
1: ak bat kwa dogi tingi na al ba ibadu wo se tin ko dina umel ka ai
0: bal
1: ba imbara si inam batel dogola
0: ken dogola tarangal ngal tingi en juro ke otaker ngang na ki ngudo wala rama na kayin tarang
1: egen
0: ki de man abas ka wala kay nga ba ka sun sursi aji ani ai se jonga aji bilan ai se jonga aji adam ai se jonga
1: min jabilin sor
0: min jabilin kara min al non oro ne idum basina kawe la mara nga sakila lang akay ba egen kine ma kila lang ya sakiy ngiwi
1: na ko abas pay de nyi ngi ndi ana e ana tari ya do bat
0: ka bang dina gitar na sker kerin ya
1: ye tarang
0: egen
1: na mang bat al ji nyam nga ila jumma ba mang kanido kabas awala anyasan sukar digeli
0: eh
1: bat ide nama yo masigin dio mang
0: eh
1: nama umana bat ridik hir kasi mang
0: eh
1: bat kaiga uwo anki dolang
0: eh yang uwo ke jurenga
1: uwo anki jurenga bat nama hir dik kasi mang
0: eh na kainas gutnas beterkil
1: bat ide kakal wala gal mendin dok ide bat kama salan doga yo mang
0: eh
1: namas gal namas mete
0: eh
1: bat ai ari lang wala mendin ona don sukar
0: kan was erines kwadeng beterkil
1: wala ona don sukar egal kan gal ki hal elle kam mang
0: eh
1: bat hira kelam bat kelma estinel ba ekel dama ngwa bat yelan sukoren julo basama
0: eh
1: ina anyo
0: na bal ting
1: gwadi ngal dan kan sa galda kawe
0: no mo jumuna kwa na kwa dara kangare
1: wo mana kwa kangare na na bat jore nga sabato kerele mang
0: eh
1: na wo nga sabato gbar
0: eh
1: ai lele na kwa ba gebe ankele nga eri kawe ti amang
0: eh na ma ma kirul ba wo nga si kwa kan sin kuro nga wale akwa na skuro doro ke nya
1: ai bat jagilala
0: eh
1: ide
0: kan ki wo nga kan ki gal eting longa di ngale
1: eh
0: kain dogo sido kinga kaniba
1: e bagia kauba
0: bagia kauba
1: e
0: namas inkwela mbes yinsi inkige al dogo lage
1: e
0: barankin kwatar na dogo lage baji du na mai etinni pia
1: e
0: na dog bale pago na kiden tonge man
1: e
0: ile duzi kido go nuen garo yingal abanga ke yendo na dog asa asa ka kai zan ki rai nga incoming yes ki rai nga bel bi kas berdengel
1: ji ela se yonde
0: e
1: ji do wala ken natara al enderendian saban boru ne kanna
0: e
1: kanga itinguto wa de ka wani suto an kiwite na guta de kiwite
0: ma ka an ba ila woro juro ke guta ka an al yumuna squade
1: ko ayi la ka ba umo al ya jalpa ke man na tore se ko de karima namas de ko ila karima pe man namas dok ase kier dok kier karima namas dok ko ide nama ale na ngena in ko de man asa kai nes kare ya pinyi ba man indo asa a ya tore ka asa o kai nes kuzi na ndi ngizle na na mala ngi insa asa kai na man bat na ilerias bulo ba man asa wai man ekel indo se ale longalan kuye
0: alan ka kuye
1: alan ari kus oto alala ka wagal ina man kin na wo ga banas puto dawo ka wai man alan kiyana in usi ka ina gal jure ga man na man ka me lololo kiral karta ba ho wage
0: egal
1: kera luas hakai
0: jure ngam bele segel
1: karta ba ho al karta ba wange
0: ne ji duo uto jui
1: ne ji wo kera
0: ji ati ki ngwalan kimo kera kasi be se lon kera jure ngam bele se jui duo se sa da nyiti
1: ne ji wo kera
0: ji na ati ye
1: na karo
0: kera kwasi ki
1: karo ki wo nganga
0: ye
1: ki wo nganga
0: ai wo
1: burbuta
0: na ba ye na ka lokali o se na minye ki do jure ngasi ki bele ka kera sa kamba
1: lolo
0: ne ji ye al ina da ndara ja ngin herale kayinsi
1: eh
0: na inkirsingal otanga juru sa kayin taglita na ki kwa ku muna kawe
1: eh
0: nas kayina kaw
1: eh
0: jayin herale gido na in na ki kwan jayin herale yan
1: eh
0: wo burgodo kira wata sebal masurural jingi
1: a ak na wo ko kwa alanga ko kwa kiranga sa kayin sel kayin wo kayin
0: na al kayin mo kayin wo kayin gelje
1: eh
0: bat atin kwalan kimo
1: eh
0: juy
1: eh
0: sa dal sa simu bi
1: juy a
0: ji dual gi kuye nanga me asa 12 sa dal
1: ya ah juy
0: maranki ni galonye
1: eh
0: abonga ala nguo korokin itamang
1: eh
0: nesim borapo takawe kilagena sadage
1: nasin nguo kirtago
0: egena sai kama borapo tagil kamni marangal di nyaming anan duo sikuye kal nguo korokin yanas maram borapo takaw nas nguo ki borafia
1: ne gi ine
0: marang anan di duo sim bamin asa duo sadake basa den ko di gwai na awo bikir si way na den si bara way na tane auto is le duty ne bi mebe ngi duo sada sake ba alan ki utukui alan woji ki utukui ele duo si ye ire auto de juyi le sada ka skalo le zawrti atiki ngwazi lom fi ki runga war bawa ele lo le sada ki kanen do rayla
1: ya ngi ine gen nama en jame ngoliye asay do aldo requel nagal sada aske banayla ri taban undul baye walgal dolas kuzele abagal ni bena yina manjamin abani bena kuwe albas waja surkanye dar
0: egal waja surbe
1: asay do wal iske kenga asay dogal kuzel na bibuya wala
0: ni wala timbere ay longina sada illole balba dogal nderi leye kam ota songa ke manin duo ke na taringa fi ni grisa songa sin buriti ba wala duwanin ki kwa reje na lo wele na rita kayul na ba marito leban na ma durin su nwa kire na jumu na ki kam gerajal na ki gera nga au na ki gera na ki geran nos gi jelel kila do lang injo halbasa daga yalan gi kuye
1: ila yobat in isaran din beren karina ko roba ina ma
0: bitaran lo de al incoming ay abais in gengi gitte buasa jambal ba ki se din te bujura man au kitaran otakeral torik nin kwa kawe man
1: eh
0: neski ngi sitte buya do itaba man
1: eh
0: aliye yalda indara jangin heral lekirsimma awuna tintaram kurgulin dogola kan kurgulin amaran ki ka helalan kurgulin kuma kawine na dai musikin garingo nas a kaunus nas kerne o komo musikin kikibando kwa na manin arage ga dongon dongon yenka dogola kan riya kinina
1: yi wo keren baba abado gitire son apaja mamang kadu ba welang sefi waji si akri na kan wo wanen
0: kan din gol al dogola si au sai gitigol
1: kan dogola jikin dogola
0: na ak dogola urkeri udora kwa hinkame yi anan din piye mang din asay ne spiritual mang tarang albas alo spien kilo jendel na jadni
1: ah dogola urkeri
0: nyela yel kiye jundi ba alan dogola skie muunga etrik dok au sa kingiti na skien ko unes kerringel
1: e kadu mobay na meye dogola ur alba urkeni nge kin rasa kana ba mang na egel ay na
0: ina nin kuro mang na maskay ngona kay nga mang
1: tolay
0: ay ina kagil juy ilalong asa kwasi sada nyenti
1: ya
0: kay was na kay ngal dayen dara jangin herale na maye na ota kitin girsing sogan aliye ne lono ki kumbunas kangul na kaw marangas kalumba den tulinkeri na ma otoye na kilan kirsing ye juy ilalong asa sada simofi denina alingama nga asa duo way a den koy way na ma kiya na suwaji na waji kuye kila ilalong al sada simofi na na mas kay na den kirsing a majiram ben kin ota kin si kay springitia ilalong jaying herale dayen jaying ne lon na asakan ilalo ngalang herale kan wala kanun lolo di kondi ko no uton kari kari kaw kari kuliti na kaw algis kinga sita mo do tiaba di ay si jerngel
1: ka baka in si jerngelie al eten sogle na mayena dara konena njamelke ina terenga dara dara jaying herale
0: yani ko toles kan ni
1: ko na batti de lo kan ni
0: egel na fa inna lang igelie na otto ka en dogola dara ngasi konena njamelke ni ne kundule ne singame abang iyal belna ilole ndara isa binga ke omang iyal belnas nas domong orebago kaba long alang die njurun sikalu nyinga sa kerengeli kas kerengeli de gi dogola isa teya kerengeli
1: ki kabagal sin kalomie
0: bat ki ne diero balang do balamas long ota dilakel
1: kanye do ha doke
0: ota kit kelie algis kinga tabunga do ite ban na malo di kondi ko
1: kanye do ha doke mang bat yen kuta vas balinga ke namas kinga si dinga ta ben ad dola kinga ban makani
0: ila duyi
1: makani na urkani kari
0: ila duyi mang
1: ila makani na urkani kari do la ke ni
0: ji nanjelu al kani na urkani kari ni al jiki umura nyange na wenga osondi le fegeli
1: ajegela ba
0: maranye indo to do mang ke ngayenga do ite aduna ayenga teleti le gariti mang na kam so chiri le gariti mang indo re tarandok ota so ngaske
1: erdi saywi
0: erdi ga ina sai yiba
1: ya
0: na duo so mit piana jiya jiyo ba lan jana duo min jama kiri ila jama itore keden itore ke jamat kurtu min dora jandosa
1: ay da ina kana ka
0: ba school ngi ti
1: ya ken ko na ka ba ken ko na kela min so
0: gana to na ngi ngingo ye den diu ka ke jias jalo
1: ma ay bat ka se kelen le azoba
0: maran dingwe adam kwe yi itelal dengi ba didi singalo ka nguwa
1: e ker ka ba ila asa ila ila asa ila lo se
0: na mongi jawina itija wi zata na mongi ne didi singalo zata
1: ha na kana idi lo la sima ba ba panga turu ringola wala ai ring
0: ba e ker panga turu ka ba kida en ro igel la mar nyengel kan eri ker illa kiki na kwan kona
1: ti kwa mbele
0: ila kwa ne ngwal di njuru iti
1: lolo bat kera kwa sekandu
0: ne kika ngungi na kinu tonga se asker ringel ba alan kai ndogola se do kien kanne
1: ila bat se di mbele
0: ne juy sada kas kika simofi
1: lolo
0: ati o toy lon duo ila duosi na korron kuyena sa songa kuye ila duwe kamane ngwa alquel asanda wakawa na dog jato oso make bana saiti ila duosi
1: kel
0: ne kila kage oso mana mankin tori kingasi kayim bas gisi asan kwa yanga si galdumo kanya no utonga iskou yeli kila kullo otaga dinga kinde dinga rakara ba
1: egal bat egal ay jikala ota tarasae
0: yegal
1: nanaye
0: yesa kaljelu kanyato ya ne kingwan gani kina arasage kikay anan anan kilmasi moy basumburaw kangu no udo koyo no udo kelimo
1: ne kin ala koyi ba
0: ne kina jeru dogola abas koyo spenja
1: koyo
0: bas to dene digi bas
1: pat namu to dem bas dom min long uto dem bas ay ay
0: ko nan si ota dinga kele ba koyo sen uto fu kafi ya nan si ke fu kafi
1: bo selman dogola ngal dinga le jawi ba
0: atigal ma kal belen sen kirsing belen sen

0: dimbe le matarasi ma
1: kinema yenge
0: ilole
1: kinema yenge al otanga kay
0: eh
1: ana ki ngame ngal kaw
0: eh
1: maranki ngi sitte mo ezu tiaba
0: ya
1: ne sadaye sadaye lom fi ndonga kay ne lom fi yenis ki ngi ken kabin ko ngere
0: eh bat ba
1: ine ki duin don akene
0: duin ba in wo
1: kere burgo ay sing
0: ata wo kere bat na me ni piana ine ki ki alandora jera man eh bat kan ngi sing wa bat al sey na kinga se dogman kay ngutu wa kital kay mingis alla min war beta man na na na na alla juisi pa kata ay ziaba man ade do ken sada ne sada ka ze do ke ina lomba sada do ka sa wori
1: e ken na kan ke di ken na kel mon kurin
0: ke lom pin ken ken ge dia ken se war na beta
1: ye ate tir ke ringa wi bere mi asa ke sara ina so ngoku ngi na kerin be ile ke ngi sada sa ke imba
0: lolo
1: na ye ya yamba ye zakaria asa ki akire nyangwe elisabasa inan songo kungi na keriba do la yankwa sa da ki
0: lolo do angiba imbere se bat angiba nala
1: ne ilore ka wela sang injwaye asan orre kwa do mungin jago ki koronga se ala ka oba allom fia fia ba marang alan au aininka kainan ko allom file kago
0: tolei
1: atiki sa da kweli
0: orre kwa barnga albay ngama wala alkain kwa nyetindi mang awuna skiti keringelie alkilon pinken dorage alsenge nasa ndo kutwa kitsi kaungi liye kitale lombe pianas inaram beta mang kira alba ye ela pal rikia rias kamba sankanye ela wum na lombe ndem pal doker akeba alto lenga zipi ile ye
1: namakayen ko ngadele kare
0: namakayen ko ngadele kare
1: na ezikimo yebe sinken ko bin ko be sin poli
0: na esekano
1: marang ki alkauni ki incoming al abonga kele na duo kuye asan sadat ekela kira kazeme zilonga la undulo majara ma ka soisa me sunga asaji ore kwasi nanjaho alankayen ko walom fili ka giti sadan samba
0: soyi

0: bay la barna
1: ye kay
2: ye kay
0: ay bendel
2: dom ko gira gamba
0: gira bamba
1: ne ji doma jamba
3: e ba doman
1: e la domi no kuldinga keldila
0: kuldia ken gweza ke
1: man ke kirege
0: e ke kirege nae
1: hi
0: darae
1: e
0: la do kwela lan daing aldi la sika
1: domi
0: ki ine na ma daing domborenden dio aya ngadi ka buna de ngirsin ete do na kela na do kwel alan tirkiro na ine na ma itrik ka ngil jam kwa siami alan kuinsola so tirik pour tani ne do akane e bago ma yoram bayna na kwa so do ngabani
1: e ke bore ken kel jam kwa ay sekel bam do ngi kanni alan daing olon di le fago na ka kire bang nas kere kadi di dilon borra nas kain taras kaw asan kain jurungale della della ka nana awuna kai
0: tulay na dok mayram bayin e do giro giri nas dok kingwasi ay tiri donga yidjo
2: e bara ka kelma songa simo to di kinga asan kai orra kwasi dam beleka go pa lama wela lan orra kwa kilo tulen karige asan kai aldinga kelka masiki dam borin dio kirsin
0: tulay dok nay nan si jo kwasi na kan kel jam kwa na magali ne tiri karin nas dok dayan tombulen dak dik kelkam na ma kinga na kan dayan aldi le kiri dayan aldi alla dombore jungin den dio kirsin na ma du ngiring a le namaga gi duri dengal dipia le albas dengal dikawela namaka ngina dengal jingwa dikimu

0: kiena sinden aldifia
1: e kagisinga aldi domi iding nalompi sadik swage staras falngi suru nyadin den dio na mayenes kina nga ki koronga jima aliye na ronga sis ining teta beda ngain na ronga sin nang teta beda iding na ro yei eri bi eri ba korong den jangle ke ina duldin ko ina kurunga na mayes ile ngum beda neske tinga ja ronga si kiborunga ina ma lompin tuli na espaliti kinsi ka al inning ana al ila illa fago na ila illa fago ila ma dog jawli digines ina lan lompi paliti ide lompi nan dog so atu lei nais dog pali duldin ko si yenan pia na karabasi nampia na kurunga si nampia nangis dok ini impali di lompi alpia ye asa duldi si ela duo si ela na sinkwa asa jiko na jani na dok alba duo inaskona ini na makien kona ini lang i eribi ering al deldin diyo ke inaskona ini en na magis lompin den tulling pale di ineng aisa al ye pia nangiki yunga ini naski kona kanina ze kona ini ba ine Aldulding kwe nong dok ine den tulingi di aldulding kwe den kelma iwo kinsina skona aniye naka balbadu inditin ang long pi na majegila na dok inelan taras ala aiba ala ndulding kwe si dosi janyingi duopia ide long pi nken jeringay san taras pali kasi aldulding ang aigi pia ine nameye name inelang pia namadok idingi neye long pi Duo aj kebal jegila na alanji lompi si jegil anjegil ba ngayin idine apangang apay na maya ina duldi si soga ini ngayin idine kuwede nong aking soga gis ini bogila ilayat long idine yepi na mas soga ini ngayin asan duldin kuya lomba ye kaya al kuya lalandien suur pia na maya na dele ye na nayang kwe pia ilay ngung na ma iding pia lompi alanyang kwe suur toge ngayin na lompi tulay sa diswa na yang kwezi apingi balan suru ker dom pia na dele rang na ine dilung le ranga a aban dilule wala dweden dilule ngayin ala nyen kuru kerito ge na ala nyen surto ge asan kergel akingi ba asan inkal nga yen al kuru kerito ge alan kayin na kiyon kwa kare na kola ingi na kura ingi na kayin surung ili in namis inilan taraspali di ayso lompi nyeddin taraspia ye kiyonga si aygi kwel na ken udonga ayso kiyo taraspia.
2: Tulay, doknas deng aldi nanja, kin ayangan deng aldi ya wala gagin aldi nga aldi gezi ja. E lori nama dok itirikaring na dok dayan tamburin dak dikel kamama kayinga na dok kanji ngwane kari.

0: tan do ke inga gangel jam kwa dang barlami dang go rendarale na ilole dok no makwel alansi dang jingu ker le kozingi dang jingu ker no magalen belen kin aya nga kages palitia duong yani ine du kai lole
1: e bara dingi o tule kin aya nga ngis palitia ine al duye kai adan duye ilong alie kemotan dieng wonye lompi alpia na isi nyana jaya nduo si nadari lija na nchukua kinti ini tarija na ine jong na kinti jami kinti ala jamba ine isi uonja asa longa dari nde muzuri jere alide uonye
0: duo si spia
1: isi spia e duo spia alan diyo mu
0: taim na asa duo si spia e kila imini la diyo alie duo si pia asa kainkwa kina ala sa ina kini do giyendo bas kini na do kukong hake
1: e asa kwa kainkwa riba yena sa pasen buru asa kwa dari anke ini asa din dari jang din dari jang uomu ki jang apa dia jamal mak din ko de ngonja atan din dar sija na musule na ini atan gin jaim inda lombi gizi koel na ko ta gul gizi fiya ngi de musule do ngaja
0: na ine do genes ngi sa paliti ya lompi yani duo si alpia alpingi na na do loy leja ya asan otan azi ya jan kengi si atan duo ke rejundi bana undu no ske wata abu
1: e bara din gi wondo to lei lombi duo si alpia na esne ja atan gi duo i uzata ka do lombi alpia na gin otan ini alkadi musulka atan ka ano na ra wal do ke gitifia dien tulin anu alombe ne kaze koel de konta kul di wumpia
0: tulay na ina dog no zan jingoin kawnyi mayram bayna logi tirkimo tawani lole alompi age sin pali di duong ya duo kai lole yani
2: e ini lompi ngis pali di duo alley ne del di nyedin de ngongi ngayin ki ken karabak kire ngan kila dog al min korondo kay nat idi kay idin na lompi ba jundi na masikin karaba nyet pia namas inkwa anki lasa jik nyet kona jani ine na maji de ngonjang namas imbelen ki la indio al dinga ke ine ki nga geba ke lasit na tulle nga geba ke lasi alang karajawi na alang ken tulle nga jamun kit al jijolo na tulle nga ge na ki nge marrang ki ngisi asan taras jano na asan jomborel na alang idija alang ajundiba na ki njitingi iding nagi ye ini nangis inkwa asan jiko na jani nangi nandindonga ke ing nangin karaba nyedi ngumpia ji asan ki ngisi jomborel na asan ki ngisi kwangi ndio karajawela nga jundiba na is ki ndio karaba keridia na alang ki ndio jitonga indela alandele asabadair jaring na is ki ngisi jarungi abak jundi na ki njitingi yelo mpidok inelang akwelba alangi ye eri ini na jiden si unkise injao na jundine jiti indel yese do kilma simwa aiba alang si kwen karaba si aurel na asam kwen karaba omborel na alang kwen isi edi aru alanga undiba na duwa kwen bau na ka alu na aurel asam kwen isi eina wala asam kwen isi ano
0: na ilalole dog al yembele kuruwa kinsi anyeti njam na alba kuru dike al kuruwa dike ingala nga jamba ilole inas paliti ba lompi ki watanga alges pia alges jisi pia duo alang de uonjang ina lombalba ilalole deli ngal kela watanga zipia marang ki watanga nyet alke indine diyo inda laiba
2: ye ini karaba ki nyet alpia inges kwa alang jidye uonjang na marra ye nama alpia paliti gisal dinga ki inna tulenga ageba nakit ageba alang jijam maral galgal king karaba ngal king karaba amia wala galgal erikeri na dele tami ding alaiba na ilasi abajami jisi ayla dora ringel ilasi ala jamba wala madgin jisi wajan pia wala gal dile tuleaiba ilasi ala jamba al illa bargan tuleke na ulmeni ngala jwabana bargan teyen teyey al dingi madinga iba idin na den jam abajami dile tule alang aiba illa namesi nilam paliti aisa kenku senga iringi al dinga kuinge alka am na dinga alki gyalan kuin karaba amena o dinga kidgasan kiki nga taringa au marang yen nyet duindonga kay nay kasi inina ska kona ani kilana makul dieng wonka ang alan den dio kit abung alkuinge na kidal kuinga ke manukuin karamange na galinela ngundi
0: tulay sa zonga dok nas itirgi nan tulay ani na nama gal ini itirka ringka ngel jam kwa nas dok dan tombelin dak dikel kanu kayinga na do dan jingu ke regeri

0: tan do kenga kangel jam ko dan barnaami dan gore ndarale na ine namodo dan jingo kere mbeleng alkoyan de le keri a dogi mbeleng ine kin aya kin ay gis mbeleng asangi ko kere ngasi ay ko
1: bara din jingo tole a ene aya nga ngi belenga asinji kwa kerasi ay kwa asinji kwa kerasi en kwa asa lompin tulin kawli asa lompin tulin kalungi na lompin de njoyni lompin de njoyni ki ukara kula de bia bais ki ngase bia mazan kadu na sale ese bais kase bia
0: ne yesa lompi yani asinji kwa se en kwa bin otakin asa kul al bia al bese bia aywa na ina namado welangi inwal kwa di kayin yani ki en otanga za ta de dimboru nima algi lompi ji ini na ji delege ja tala manay lompi kwase otanga ki net ye pia pou on la gero on la genas pia jidi lo e la la gijang e la baye din algi di lompi ile pia min ki won sale na mala energy si ile ja ya ina namako kwa di kayin na kundiya na ne ki ne tu to kere ba kira kwa lan sai sin juama zan
1: bara ene din ji ngolo alza pi do karinjawi do jamaili adan ka bara sin wa asan kalungi a lompi hatta boruosi da alpia na ngaras kwasi kikinanga ay do den kinalo alandin kine buto yari alandin kine buto yari aba din kine buto yara ba no do ker kilul kine fo na kwasa surun kamake surun kam ay burure surun kamake eskina ka usili ina yata njalung in boru din asa lompi vene gisi ini alande le kire yari sen din buru jano na din dar jano ki oda kulal ki na lompi gisi bia ne gisi ini kinkinga ne gide musuli ya na sen jano
0: yana ide al lompi dozi ba ona ide dar ya ide die den dar ide adan di ide tawon otan nyet ci pia ide kurun ak ken jalon ker ker na kya ala ge na ku la ge otan nyet yani ila yani dare ila ingiza paliti albelona ni asal ki kan ina yani in dul di nal ki den dio kan otan nyet ki ndere na kya ke yin nan buwa ke yin nan kurun ak ken jalon ker ker kay ila indala paliti ba
1: ingiz paliti ina sa ki da mburu da kan ti kan kar ta kay kali adanal karra zaman yundi asan sale zata kida da kan tes kan da mburu na do di ndari ngi jang na di ndari de koro songa zen koro no songa zen nan ki an ke no ndu na amenu songa na di ndari bi jang ingiz paliti dare al dingi na di abana di ngom re jundi asan jano nafsu ina ilele dimboru data do bal dimboru ndu jano jikena ala sa bura kuli kena nge ngi kina yalo asan dimboru dule yano eh
0: na no do ko asan dai jingo ndo mera mele tirika usini da do gis tirik rusimo a ine ki yani kin aya gis bala san ki kwasi ay kwa
2: eke bura majiran bai jingo le tarasi ine asan ki kwasi kwa jangara lompiye aisa minwar ngara aliena ronga sinela ngara ki kona ine dynamics ki ngasi den ingara kwa dilo alelai roile na kushin dios bedona elana mpul kwa mburu fago illa alknyet kushin kushki ngel kwa diloge illa na madanki nai adilla alkwa nyedding taraskin na illa dik na meski mitil impali di aldari kenga ngain idi na dari to kan ngain ngunkenga idi na duldi batok anga na meki de nyanku e okin na lia illa mitil na ma illo njal ba so ngaja na meski njain idi na din suru ile na spali na mas tarasja eri na meski na ke ba bas kwa singan udonga swapi ji na mas din gororoja na ngain lompi ni na zelong abais innen tarasa piaba banko adinga kein arriyanga genana ko lalan kwankien indela na manin kinake aba na manin kwa barngan kabi maralompi min wargis kinanga ja inasa ine beduna inal anengena inal ine na inal dari na dari ndiwal kien karaban kwa kein nyedan jijam na dinga kein kin bay mame lompi ni angis bay inal kain karin da kein na dinga kein ali ndiwal bambinga ja kabaken kwa jam na dendilo kin bay mame ilan mukulienge anan din dari le puto jarin na ujuo na injei alkinge aldia kineji jamna dia kin karaba ame na asan din kina taras jaw na kina si asan janna karna na sorjuel kerre gawo jumana itin jabir rebi alant dian gundu nas jaru alan eri akariba illa na mayina don pinelam beleng net alkinge na dingi si alan gi ka kire jaring nas jano abiji nyoke je alba dingi na donga kurena lompia koelba alan dingundi na ge donga koro
0: kolei a nando no mayina tiri karin kangel jam kwa na dogdan tamulun dak digi tiri kel kam no makayinga nagal dog dan jingu kere kere.

0: tani do kai nga kan ke jam kwa dan barname worenda rale na ilole na modo kwela lang itrik dan gingo inle a kagil na ititin kirsimo ya ne kin anga din surin kages paletia
1: e bara din gingo tule a ka kelmo songa simoi alangi kase gingo kininjilel azanga alung kin anga kase din surle kages paletia ke anga kase surlin surleng paletia mai ne ba lombin den jwegin duile palet a lompi kase ye pia ne jang duongi na ujang kusi bene pia na den jwegin ale kase koil ne ki uta kul kase pia ki uta kul al pia lombi kase kase du kare pia ba duin sora le kai len salu
0: ina dok no mera mai ngi tri kwa yani ya king aya nga din suri nga gisbele
2: king aya nga duin suri nga gisbele nga asan ka duin suri si alung mainang lompi kase al gi songa koil ngain na duin kurin nyet ayla ye donga ja nangis en kwa alkarbakin nyet alamba ji jim insiat inen kariya ngain azan ka alung insi kona sa ka ani inalba en kama sa kwezi kona den bayini ngain si inni asan ye long asa inen teriya inama illa inni asan ki njalung al kinge al asa ki kona jani asan barangan diyo jango ine den tulle lompi ayla kurin nyen inni namadok injegi la in na donga tok tawala la diba in duldi si asan janyi duo ela na janyi duo kanse ela iding na ye kina ngara na ken jerri nga lompi lonzi al kwel ki la longa asan ngara ala nyet kuldi nga kain na tarika surung idi nama inne lang anga na na iskasi ye ina ziyang kwe pia na nge kinkaraba nyet donga ja nama is impali algi longki kasi sadi swa kwel
0: tulay na ete ine basi longa kankil jam kwa da inti nyasa gingi na namodo gin kwel ababiyodok asan kain yane barnga si bamin kain zangal dinar kidian gin to dekirsingo anasi do yin kabena kienas kwa kenga si aldi kawal na ete namado ina karing na ababiyo ei dola si bazonga bani songaya e tulay namas gal jato kenas kaiti
3: e porai
0: tulay.

0: Gudfali, wogeren.
1: Woya.
0: Jijayla. Na isi jamu.
1: Abi kamu ya.
0: Auja.
1: Abas tir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na geldenga isi kamu y.
0: Koi sega auja skin.
1: Manse pusi akenga ba.
0: Ije yendeling.
1: Ah ki longale yendeling yensawan.
0: Lala kikira ge.
1: Kile na good kaya ba.
0: Kile na goodin teya kaya bi aju boring ay.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurungaslo kiri kibas na na mishiro akira kaya. Ehi tamunje.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin soka
0: iwa. Yegi de giti no.
1: Yiti egisi ya.
0: Aya ka jina ba la an telefone ani ya na dilom bodi la re.
1: Kien telefone ki na na ba banna bergiti bergiti ki gasi la dinga dogis urringa skalumba.
0: La dilom bodi la ani ya rimen jaw. Ara ngai ziye da ni to buga ni ngam ya lai ba.
1: Kanye ke ngoto korola korola ki la den di yo ke loading aba LNS bar ngandi yo kriye.
0: Eh.
1: Askaul ba ile el rimen kaza ta ba urringa do.
0: Eh la la ko sia ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sini wase ngana so wa.
1: Eh.
0: Arangis gizi ani fi.
1: La ko sia ke ba tabunje.
0: Ai na ma wala lan wa da burgule ko ling indere.
1: Eh.
0: Na ko nas kabir si ugwa na mai la ni tong go war ba bintong.
1: Oi, le ami ngul ko ba bintong ngani to.
0: Eh, arangi la dai gudi la ga bongo entong.
1: Kala tabu ni corona kalje na ko e.
0: Eh.
1: Ah, kala si juro na ma ko ma.
0: Eh.
1: Eh, na gal ah burgule ka go.
0: Ai ko isi.
1: Eh, jal na ko.
0: Yang.
1: Eh.
0: Ko.
1: Eh. Aji burgu.
2: O ya.
1: Na ji aje dal nya kai.
2: Ai kai ai na kikam.
1: Ka kire la ya.
2: Ka kire dawam.
1: Aba ka kire dawu janja moy.
2: Ka kire dawam ka bagal.
0: Ya na soro du ya.
2: Eh kangal ba bogo re ngol ngi.
1: Hi.
2: Ko en kan ken maransa akinan enan kiri.
1: Na taja me di ngiri.
2: Ege na ma maransa akinan enan kiri na bat silo ga ba undu na yense eges gese.
1: Hi.
2: Na ma ngwasa ngi.
0: Ya ya sitin jano.
2: Asan ki nyarta de to moy no ma.
1: La ki nyarta ka sa ay kira tinne ja chewe nes iri jalan ke ne kawlu pete pete.
2: Eh ege gal in ngwasa ngi wisdi wonde ma.
1: Di ga rage
2: kan se ro ka ge li.
1: Di ga rage nyarta la ka sa jirgot
2: ki. Bat ke li ape ba jang kwa iwesi.
1: Iwesa.
2: Eh.
1: Na
0: la la ba duo abey duo dine din pupu
1: na janina ay kira jaw na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo adian dola de ngobat na kan na itin sepi alla kaldem
1: ega la kikan kelye
2: eh yago
1: na makoy la la nga koye
2: eh
1: na gutin ko agoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon to ginye
2: mhm
1: ega na makoy la la ngo na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: ega na nasgal mosot ka gel na wo mongo ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon bat ko intara do sa gemang na des dog age ba do bango ni bat na mi won to ngin juamang ke da bat kul sin do gonde ke da bat na jas ke mama eh to le ye wo do fa de gel warin ka ba do nas dog de le lengwe wi ye e to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: gutin gen so ka gen kwazi ba to un tem bin gari da
2: wala
0: wa de ati an nangi subu man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do hasar mbai ko e ne so re kal do
1: tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ele kintar nge salwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te yasang urre yake rasi kulto
1: kwa kan ko ta kulku ni mar muun ne tari
0: sikisi ngas kwa ngana dele lengwa ken tuguri ma to wo aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den oren
0: bate ah den ore palansi
2: palansai
0: e ka ka ngala karalu
2: ya aji wo dolwa
1: yeki yebi balba ku inter nga kayne sele
2: egen na gi a godol bay ka
1: tigala
2: egen na kan gi kan ke liye
1: e sey
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki anga uru na koronga uru
2: eh
1: anama war e nga alan den tin le tong ay nga ba belay lan bumong
2: e bat batara si mang
1: e la ke boray bago
2: e ki nga gan na ke la mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gi de ide meram to la ke mang
1: e
2: hena ke la ite gel kangal dan so gi e era ki won dong en den al kanina dan do mare su gut kawi
1: yang
2: egen na ma dire ken na na maket ite aso wu bonko en den de la ye
0: eh
2: ara war ba bin tonko
1: la do mi
2: eh
1: ah ayina karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jai la ji
3: jago
0: ai kan kikin kan na kela
3: na igwa ning balo ala
0: ai kunyiri te menzi kan jo to tusia ni jaba
3: ko ni na do so apai man
1: egel jabi si kiringa do ti otu ko kulgel
3: ayo te kel kiringa lo
0: ai kingena to ne ne na gutwali keren ke na gutwali ya burgu ke gutwali dolva
3: eh
0: nan kan dog na kela ke an ko kul
3: aiwa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ai na ai jandal inji
3: la la kakiriam kakiriam inji
0: kakira jamba
3: e nama gal i trikagil e nama gal eski la rong ai
0: la
1: domi kusya ke ba
0: ai na mas lilong kwedika
3: e
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Uri lola abibarum sa yesu kari.
4: Uri lola abibarum sa yesu kari.
2: Uri olmola abibarum sa yesu.

0: بين سمين ديال الكبار كيبر فتا
1: ويمي بين سمين ديال الكبار كيبر فتا
0: اسوي كبر ايما
2: اسوي اي لي لي بطاي ترازي
3: دوم سي سادي سوا
0: كاين ناس قوي هو قال الدواء جا كوي لي كيرلي
3: كيبات كبر فتا اي جاب
2: لو لون ولا نلو انا كل يوم بلون دي
0: اي لا كانتيرا توايبا
3: اي يا سوا غيرتي
2: اي لا قال كيري
0: الي سوا كيري اي لي
2: انا دي ما يدي كيري دي لو انا ما خلاص
3: اي تن لونغولا
0: اي بوبوت تن لونغولا
3: دي دي كول ديغلا
2: اسوي اه تون دي نيوميلي نو دو كويلا لونكو دومبركي اننا يوحنا الاول غرانس دومو سو جامري ميمبيا نايم بيلين لومبينكو يال اري
3: نما دي ميلي كاني
2: نما دين ا ديغلي na den dio hilla na ma den sangal
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: na ki herra tore ka basing sikel ni e na ma mang na ma batie na unse na pagwal dombre na bat
2: e
0: na kono se
2: erra na erra galingal erra keri
3: erra keri
2: inga na ma erra ere alle alle inga me isa mon gwen den herra
3: yegen
0: e e e
3: yegen e ki borai
2: e na ma to do gisin berengi indige aliye alki kagila ki kain kuni nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina papa yelang kagilia alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwa deng in lompi aliye na herai na ingalomba alu ko benet os na digle na men kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kaw na se ala kwa se ala kwa in na mai delin na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain na kawla si neki dikong erekio
2: albapie
3: na kaw
2: kien
3: asa kirimu na siala yo
4: eh ya kai domoro bereka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin ne ilonas kawla na dikong erekawngi mana
3: albapie
4: na kaw kien as kirgin ba
3: e balba
4: aba kio na kusenga ka kien as kirgin ba pie kwa kan ilore
3: albapie kwa
2: ne ine
4: yire jingo poke
2: do galin belenye al indigal al kagilaye al kelga me dembere nal kegele ki kan gun nal ko langizin kwae inna adengi inna ye ki ngasila nas belanga sang kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngage na ko lezin ki ngati angul
3: lolo keleki kan na ko le sang kwa ger ngasi kwa
4: ki al kelga me
3: al kelga me
2: nan kegila
3: ken tulen al dan sur le pia
4: ya
3: nan kegila ken belen al domboren dio
4: rimengi
2: ya ne duo kera bezin jisi ko
3: lolo kika nos kwasi kam
2: kina na ma sai ne nan al kandu na makan nas wore kwasi kam
3: inne ngalang inne ken kam asan in kan na
4: dolla de ratu lejara
2: inna ba ye den belen
3: si za
4: de ratu lejara
2: asan in kan min zene ji na kano kiko gula ine ganna gerdin mazu kiya domo kwa kan
3: badba
4: egel
2: ya ngine ken do mo kwa kala tori ngila ye ilo
3: wena
2: au gila
4: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: kido na men nkan asa kiwi al ye herai
2: nan al kere
3: nan kelka min nka gila asan kain orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ngi ne kelaka me ba
3: alan kelka me
4: wala aka gili ba
2: idi na ye herai
4: den gili la lo ngalan ki kel na dombur si kawli
3: be
4: ken wu si to len ka gil
3: bad ba idi ne de mbele
4: na ardenga
3: ye ne de mbele ne duone
4: maramba ne
3: ko wadi akay ndombore sido ko kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngugoro gaiba
3: na ege no nunjumi na sa jolba den dukai
2: na ba nje ma sa joli ba
3: sa joli ba al diogi pisi na ndomba ina sa asa dogan de nyoke za
2: maram dio
4: ye ne dogo so simwe ine ru
2: magi na duri wo ye si
3: duri wo ina na
2: jere na ko el ba mbere ndu zi kala yani jalusai mugi naning wodike ki gavale ya diembo ki na wodike namazin lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungil kiro zelit kira dengan nyoke. Namanya gua lala. Kasih kira dengan yang rasa tol korknya. Dia nungja awal balang am kira zeliting. Walau dua tahun uli tiba.
3: Inama tarai.
2: Inama ya zat. Inang alasa kira nak dengir semua.
4: Ya di kasih way silonji. Tol lebih alilong dah kira sama inam bor. Barang kasih way silong in asan samandu le so asimoy dogo nyoko le so asimoy kika
2: ah dogo nyoko e ka o metili
4: ak in e ka kan zeral metili deskaldi
3: na so le so le gay
4: maranyi argi long imbrel jayinga ini jayi asan kel skiwi jayinga morong oto duosi al jayin kanya ore kwana makareli
3: na maden taray kan idin na erbed yesi juru jurus urulus kilo uri na junde pellet ala ngindombere si peli nagal si longal lompin dombori mara na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
3: na ina me na kwambe la ngal am
2: na dem wore dombe lo na ji burgoise bele kino kala on ko na dem bele la si lonzo on
4: a wunye na wo mo ngwedo si breke
0: edugo okay ma mara nela doga mamang na ma wala la ngwagel na ji ete panga kala sa woro kele na musikae yaran pa kamel ele duo ide kara la sokwase imbeleng impanga se asa boli bay induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo ko la sokwase ria en ki sense alan lia ze bonne se ditim polines am
3: ele duo se imbeleng asa joliba yes long ele duo sinas iya na ma ko ele sa nyaditi na me asa njia jolomba densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densimi ya jolomba na me sa kwasa joliba ndutu lia sa pelle
2: asa ba ele na joli
3: yele aden ton dio am
2: lala na wesi mbesa ila digi si jouli
3: eh ila si jouli
2: en si
4: asa jouli wa
2: kanye nyana di samadi ila
4: sa jitina
2: ki duger ludun eh samadi ki banya ludun
0: eh
2: na wesi ngwa asa ba ila banya si jama za sa simwe mara in samasi abazami abazouli
4: alamas diye ngwe
2: bia alamas mushkela ba sa jouli mani haya
0: na kabat ka sela ngi yela
2: bele sa jama be ya kangi si ngwa sa jouli ba
4: eh
3: ma jouli ba
2: e kana ji abazouli ko ba ndumwa na jamal na me ngwa nina hawa ina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den kila la jil bombara ngal ba nuy jana jegi la ko ba zamale nga
0: ne impanga gir ka sal mun me ngilla pe ela e
4: ya kadu bas lor wu mo ngwe do si beleke
3: eh
4: lole
3: ji ma jaram ba en ma ko en kam ma allon pi herraygal he ay longal herray
5: ya dombi ya ne erray era ya ne hella ya ne dan ye kwas udon songa paliti marang ide no marang guminzi abas jewdi mana jiyan alan jam ay wa alas ide gi asin jewul beresi
0: do kesire
5: ay wa alas jewdi nama ila il hayres ya alas bam nama ila ini na yas ya kwasi as akwele ba asam kwa
4: ila sikal samu sikal
5: ay wa kagina ngi
4: asoy asoy
0: na ki gabala adu kiri kiri kenga do bai kiri
4: kenga ngi karo lori ke ide
3: yeso asalo ba
4: tolla lena kwa wala majaram man dolfaina kwa al ingwa aba illonga zakiki ki en kirgin dille na ki kanela lodi ko le kanne ki alba pie kwa kan
3: padba
4: inyela yi al auto kikanna kaw
3: songai
4: nikin kame ngata ki lomfi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw naga lodi anga lomfi ke mutu azido toga kaweti ni na ila panga simbolla si yi toga kaweti na kwelba ala ne dele dake kello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kela nyame wala tikis kayro azalumba na me nyame lalala ile ritu lele ba al jitti ngaida
3: jikan
0: na jijegile la
3: jikan ay lomma jaramba
4: ay gilaba
3: firje dai ngorele iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawna sila kari iding ne lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na ngai to piasa nge ngoto eng yanga zedo si ye la duo la pi nga pina angulo sin denan wedi hilla do lompin ko ezina mas engwa al hirangan hirai dinele na manjado ake
4: manjado
3: hilla do ke den dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai
2: nagal kan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basin beranga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: a dombore kwale bo na toy kwando basin dombore kwale bo
3: barade den dombore ba
4: egel denga egel
2: na kipe
4: dogel kan kwela le kingol
2: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
3: inike
4: kipe egel sangi galonye aliye duol dombore denke na igis imberen abobore san udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kere ke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigine ina na bele na al duobi duo den suri si ingo elore
3: ye kan dogine belen ke
4: mara tu rigo kwasi tani si kwa kren si rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang ye si jalo sa din taske den ki duongay ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene den dusi moy kay ses irel naga lompinge ga njawre enama den jiti
2: egen na guvale ka banera la sa kamini yani yelon jal ongal ge marangan duene jisi katija kan duenes ko dijane singwa alba inzi aba ilelejo alba jitingale jawite
0: egal na jimeram to lay lola de do krinka won ye illalongal indon dem bele so sey wala dote ngal yegi ye na kenge
2: makanye induo ye den zurzi inzi in illolia ina jingel baye asang ingwae torigal alkan yani bele te bugwala so sey wala keri kwangal akhir keringe la so sey yenza sana namas juro ko ilal keringela namasin bereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay namo wala son orde ko te kakidik namo do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo do ko warin ongal kerin kete kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaze durik undul no kor inektaze skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dombare la jerti ba kai ine karal
4: kase do basi lo nyi kase do basi lo nyi il lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nei wala baw ki tirgi kani aba kel na tololin kere gamang e dombore batoki na mara nyi ke ala ngi skinga si uto nga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawutin dem den dombore se kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin se toka kae irezi burdanga se zawursi ne kele ne injil sigarul kino ta de kele skani kage
3: toge
4: toga iba yenema ensi na kangare ne is kangare le anama kena smarting se kena skanya ne skong alkawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa keringel ba nama kote ngala de ngara kar nama sekel e albo ongalge maranga ba kawi sense le ne gila dombre ba toki
3: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon na king nyedo mo akwage do mo akwa isi lambele sei wala do mo do toki
4: kangal jima jaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin dom wa kwa sa soage dom wa kwa na kania na
3: lolo dombore nga ki dombore nga min ali dombore al kile
4: e ki dombore dora
3: ali dombore is kile la ye
4: ne dombore is kingal kul sur sur tok leke
3: e al dombore is kile la ye is la bele so ase al kilom bim bereng wala togin
0: na isin bere enin so ase ye
4: a ngene na
3: is kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ze kikin kwan kinga yawla
3: na ila dentaray
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba is wala ogngal ma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi ganna deldinga kinin ka kina ruwon ken dombora kina ele ki basan kay na toxic ekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbele kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: wa tola le o son digle na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirngi ene li herrai asaba jirgi won kay dentasle na ken kewa don pin ken kew missing yasu ali yengenen kiyo ngasi te piana sin kan ko sin ajinya
4: asoy
2: asoy asoy mbele sun wa jamai
3: aba herale kay ba kilom pin
4: Baskin kirgi
2: mbele alji joa yani sun wa domi idi neki herale kan nan kela den kwelen aliyen dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole jang ma du ba bayin jangana waringi ngilali ngwal alal tirwo jile jangi tirwo jile bi juma du ba haddi
3: domi
2: ine ina ma injigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun yiren kwaila osle awluna zakin ba
3: ine na mes ine tabun juana en kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwo
3: ne kidan tas le za kidat jirgingo kai nan sile kiwo jirgingo kai
2: nene en kwa ki aldele kan
3: nan sin jirgingo kan kin
2: min ne didele jela ma di jigala zian kergel
4: yal ba
3: kergel jenga zam in nama den pergey a na inna nga san kuldi an karga marra wela langi ingo
2: ko yedi setting o zandil lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fiye ko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpiye
2: aha
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu dena ro banga ko kipiye ko kan kisen sen
2: marang
4: imbele bele puy
3: a puy inama gis ay palidi
4: bele
3: a karaba au kayin del dindio ora na leriel kaduru kariel ko khinzir kariel kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo aba jundi ba dalun dio foydi na ora si abajel na ski suru juro bokoro foydi na ling
4: na peta peta via
0: na peta peta yinya ore
3: den surginya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana njalo
2: ba fingi
3: dina uring
4: ila na mayene mel fi kwa kan
3: ila na pidi wi inama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: ila el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingi na kain jallabata te yaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le na mas kawli na tani kawngi
3: na jittina
4: ba na tindile le kawngi
3: egal inama pir
4: na ndarta njamin kawngi tani
3: bi ma jaram bay na ka ingo gin imbelen lo mpiale rai al herre imbele ka kirei lo mpien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herake na adila dulensi na dual sina wona
4: apa
3: ye nes erre inna kiyal buru kay nes raka imbe
4: ile erraye beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na maminding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
3: domi
4: ila erra na madengi
3: domi ina na masan orre kwa taras kiwe a azaye ndombore sike ngana kulie bana kidie mbagin si amin ndombore se albouli na bagil ayla kigidia ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
4: ji inama dain kilman kayin kilman age na dien joyngi dain sabangere
3: bat bana ko balen
4: na dain tala al kayin baranga ge ko masulie keria dain sabba oren sabba
3: del style
4: na
3: dok ini asan ore do sin jwa kayin ne kam malom pi herai baru dai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayalla ne tayendi jilon gayla yeilombi
0: yeilombi dat ne tera erre
3: yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king herela ile lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
4: asoy
3: ine langi songa tulei marra ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen sikila kayi ngis belen dang erena mes belen abaji indorale jain
4: lodi ko lela jom
3: lodi ko lela jom
4: asoy
3: pellet di ko lela jom
4: asoy
3: dai di ko ngalo ba
2: good vale ga werangizwa in wasiya pa ne wuki ngazini
4: diroy
2: nang diroy do fi nafsi logi zeni na gutfale kwa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zebe belala na maka duwon do bunga ba nan jegin marang ye kan azan in jago we al wuge ye tarang ye ngwa ye alke jiden tabu
4: den
2: tabu ban jal ne na ko la sagari
3: baba
2: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon janzo ngatarra ezatu ayete yele la
3: atele e
2: ele duon janzo tarra ele duo rigiala ele bana salomba kanje alomba ni dio kage ezatu
0: na ali herang herra asangi jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era endrang sorngira wala ringa mara elombi
3: Inas
2: kebal erdi kenas gete. Kete as kebal. Ekas kebal. Nama elang ungi. In jai.

Asogis aming na barakategis aming warekwa ay si Bumungo na ibindel kwa kidle al kamungi na kwa kidle al kongay kikienti ng kirkir donga gyanni anandu indonga diel fago na dogis barafata aming oton sogile al

0: kago ki sense sunga gi donga kani ni na zika ini se ku nga bana ma dukule lam ma jiram bayin burgusi donga kani ne donga ini jago ne dinu re kwa donga
1: e aso ke boraina ke borvata bay lo re ko akige nyan ker lo bi lo ki se kilmay si moy e ten sok le do lan kel na kago e dain tous ke le aliena ki dain yan dar talifi e ay bendelin so akin en se are an kan lan ke kire bank ko kital borun tere bay na man ko kital ko yon ala ke ina ko kital dok borun pal kurul e lon pieces ko la kom ki se na ki kur ngos ko alang dar raga pia alang de nyano le bay e aso ke boraina ki borvata mero
0: a song is aming na dog di morre kwasi donga inan tarasi ni gwenjani ilan sabba e tawagis aldi e worre kwagi sense ki longa kerkerle ne ki en tine kerkerle otonde nyomille na madogi ne kai nga aliena e songwa kirsungo im beleng na dosi kai ne kirsing na sing kai ne kirsing na maning e daimberes to bunkago otona madokwele lan kagil ki utonga aliena skiro e kalung akwel balang inkwa al ilay asakwa si jengel marang kwele lang inkwa al kwele lang ki dora dig inkagil indir al jurun den deri idine ki ki korang sungwa skalunay kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kilan diyen diyo na dik yey inigi nekele neskay jur ngalen ko jojo kawe na kayen amonga sis ko jojo nga kawe numa kwere len ke gil ki sense in u aliena e ki oto dengin ine rimmenka al sunwa te gatini asan kalung na alan ke gil in u wala gal kin uto nga kangi aliena ski ine ine rimmenka al sikwasi ki en ulunga jengeli numa kwere len ke gil ati in kwasan kayen jur ngale kerin ay no digi korongang dieng ereng niki ay longalan ki ay dora kabun wala lan ki ay nuyi kabun ne na zaka yi ne su ko ngabana ma do kuro setini gwen nes dan sawakel kam ne makai nga na dan bamle kago soi

0: Asso gis kamin na bara fatay ko akit nyetin al kele ne ko gul kikienti nan kerker a ne ki kien longa kerkering ne borunga kerkering a ki sense ne mai sunga donga kanni ne doke ki gabalai idin ne so gaudin skan na akalun wala ba ta tebe ina al sok bi sok si bi dai le bi ne kis di le ki wi ne kundul na kawgeti ne gis udon an senga ki wore oton de nyomi le nama do risunga ta ga tinge na ko la san ko kulkalun a tombitong alkan walagal orre bi orre ki duo bi duo abafina dain bulin si urbulo nas long bas long ki kin kan ka ki alore for kan a walagal elle duo abe dain burdiya ki aba walagal ki zitu las no aba idi ne ki surus kan ke kan konan uto sunwa ke na dain dio ke nes kwa kal nga amaran ki al ki for kan na maki kan na sakalon busunwa ine na mado welo to asa ine sawo balan majiran bayan burku 60 ani idin ne ki kise majiran bayan uto mo sunwa ska ne ki nasu bulitia ne gigi na sunwa ga ine bulitia ne gigi ya ke na ele oto ay bol ke ni ba gigi ya ke seni na ska ine si ayen ka yi a nama ine nin nama bod nama ine dusi nama ine roka ka nama ine dusi nama ine roka ka a kerin yeren na nama galtani bod appa diga na nama ke singa tiyo ne tarnio na ilore na mo kwela lon kuro maran ki dore idaran kuro nas kalumba inaka idi na ba duwo warre kwa bayangwe aba warre jwa na duwo ya ne warre sis masilin va bayangwe al warre ki kangi idi ne ye ne dogola su ru ne ye ne warre sis jegiti ne ye na uto ngoso ngavi a ilolen numa dain bodin nama ene iyangwe len delin ngwen ni iyangwe den tarne na illozi na magwel utka anan dele kuro ala nga go ba no loto le tiriri ka ni kiya gol balen gol tar nga awle niyo bazi long al tar tok le niyo na tar tok ile le al gi niyo kina mo dele dok ye ting kin ma gi son dor ga ge kangi idina danya ngo si jundi na e bam ile singan maidi java aliena lumvija min de nyomle inama bam digi ne java al lumvija awle nama gal jawngiti nesdi surisi e kisiye jeye jeemel ba non vinde saba nama ko lenen kagil illolen kinama nama belenga ongalge kin ongalin den di nama ko lenen tokkabun na inkwa madi gati inkwa lan imbosi tar kulo ke enin dora kulo jago
1: e aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetting se ngal ye energy e terre menja nang dog ye energy yela lan kawar a eten sokle ke muton al ene na dain tas le kere wal dain to le kere ke kay meram wal gal kay meram le pagul a ke sense ye ake ba kele ngal long arang long a ina ka mu a elawu minding nakin se kalmina dain ya meram ka minding ore ya kere ngam emba e da kaenda danya meram ta jangam min da meram ta jal ye na da ngore porinde e ay a kise kenjalo makitali lungi na kenjalo makitali long na denja itali se lompetewa a kise as non balankin uto wala kariti aliye al etenso le jideng ina remenja a ina kwa kital kenas ulo awletia ina kaum elawun na ya meram aliye porawye denti ying na denjalum itali se lompetewa alomba alangi lole injarote ya alnose asanga reading nye den sorin ki dalangi ko antabu longola elawuna ko antabu min war longola alomba san kelenen kanyitia alang eten sokle duo gelna duo al sibadin sibatolay nama gel nas reading ya ki ko anjeti mola al yada ngore akay mbakelelin na ko akeran ki ngorel manin kien sibana alomba na kay walgana kay meramang dalion kunduna naskawe gidok mainen kanzengi jeringen kidan worde ke kala kwan toklay al kala kwas kala to asakawe illole nama ka yena alu sa songa korne tan ette meram porawe awunas olonga kidjarote al nefia na da ngorenga ke bola da enta ba ge ba wala ye abaduk awu songa teas ke haba yesitin asni ti aba bas ki gabalay bas lon kidar asa ulingle duitia elawuna kwa kerna ulul karwe ingame albagil kien ko aylon na demuji jagil aylon elawuna jumuna kwa kwadi wonagal abon kwadi ban jumuna wujile foko chuti na ko ngale namu jumuna digo dirile wargal tar namu jumuna digo dirile namay kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe walga yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani ngabilen kawe al irin meran dai na du bipsi na ina ka unwi
0: al ki duldin ko en nan kulun abajal nas a masalan siba jaldo a amane ilona in iritu le ken a waragal ina longa bal der ki juru du ken a kan uni ko bal longa san kul ko en yana ti abonge ati amonge a alan ti ko kul kulindia idina yani kabo ko kul tokan kan uni delini ko en ska kial abon amo kan nes deleng sunga anikin delen nama welen san alangal jingo keri ingo ya jammale inzani kilmale die wala jalungi fal
1: lolo kinzi lo ngatan duo bi duo don tarazin kese se
0: idina aban kwazi ulu bas idin jawal jolan alan sita alan insan alan in jawal ngi kwa gila si jamal jang na al tulle jang na al inangi nama ka welen si yani hatta kiyal warre kwa kan ka abonga asan kerker ka inzi jambale insani ina la lomba la min arang min fali ne duwe nje na digi duwe fal je gila ne sin kwa jes jamal ja barang en ne kilma die je gila na lomvi aba galin kwa lan insani ko nga kwa ba lomvi ndeng ereng ye dio la kwel wala fal kwel kilma
1: ki sense aba ko ngona na kagila ina lompi men duwe si alfia yani kenja ngai duwe si mending min anire lewo kilma die lewo na kenjang alfia meninge lompi kisense bas anile rakizingindeling a bas kelma rakizingindeling ina lomba aljalomi wala alsibai wala alkai dua ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka kwel na kale kwel bas lo hasa sursi piepia mara eten sokle king kwel duo kal awna din jalomela ba jijalom ade ilong na ela jalom asa ji din sursi injalngete albirnya jang awna jalom naji gala sa dog din source en jalngete albenya jamba awna jalom lompe jisines benem bajel ko sejang lolo ela lompe ye din kelman dio silo kina manka min din ja ela na lompe duon ko esena min pia wal du din ko esena min pia ye den ku singa bela bay ba den kelman ben den na men kam min dobi do alan awna den kelma kale sabbiten pia delling den kelman sabba ala den kelman sabba to lay ela wona jato ba do wole ki ena lomba alko en kam ma janna alba duut am al daldile bernya kenga alba janna yam lolo inaay ba ye janang den jam wal gal lo to lende njumo ki quran kiti allompe jijegle na jite yang na el tingal ji wojile te jan kelma te jam bele ti ga kriya ba mara kwade asker ngeli ba
0: ne do kan longye ye abagal kan ine ko al yani kadain basara insiki na kan bal dikoy kinga ma kiroy kirabal ba kikang del dile del lin ngoy ngwala kwa ker nga kin idin na dai mboruin wushi na su kwa su ngwa ge ne kirage marang kim kin dai mborun ken to gan ken kwa kin aliye ne sa ki kwa kul kalon kin kirringa se e jundisi ki kwa ran kula san duo ye ele duo ker do insiti kadu inkiring agi lomvini ati jurunga sabai.
1: Aso.
0: Ati kien sivinga sabai. Ati den jalungi sabai. Bajundi na ilong nina alang si duo bi duo yezis imbeleng egal ji alin seje kasi du ingin algi lomvini. Kamu ikida en sabang eren den lini kueng. Na na dan kirinci siya kelba na kangi dinas kan surunga si fie kau wala dik dok bulila dok dik alki kengan kang na iski ngasi imbeleng mana tu egal bi al dan dio ina balung wala ili la yalang ki kwa kanyu wala masa na singa ngiji kangi na nan jalung wala kain dinas kan surunga le seje ya kamba utong songwa gana suri rike ati ngwa alang kabung ay digi tinin kabung ay digi nes neski inka imel alang alang ilong alang siki kengan kang idi na jasi amin jongana iting inening South Sudan deng eritabu jawi kira yang dia kirinci ke budas kan
1: badba badba
0: namun kira yang kual kirile kala mungkin na nyenda le so kirro badba barangki budas kan buto ning ko engel dia ngila si ki korang akul na duo ke raja gila tinel si min deng kelman dia egal jallom visi se yel ki dingini egal na jiki dingilan ile duo ro kire ngallom visi se tiel marangki dan sabang ere itirgina ilalong ila jineza ka warin wal bot kene darne ngallolo empia
1: ila sei ila batte ina langi joki se na ina ke ngwandi emete la sai yele te songle na kwa aliena South Sudan kwa kin kin kwa kidena kwa de alkaimba ba in kama yengal ko ron kalngana in kalngana in kalngala kel maras ila sei ba ina uto ngadi ke ngal kadien sabba agila ke ga bale uto an kwa tebe kaminga ina tebe en sabba ila yelo mali en silom pepea ina lang ela sabbo butas kawe ba wala lombin den sabake muto ke dele lombin min war piana ya ela sabake butas kawe lu ngala ngete yumo na ken a said kwa dik elna en kwa sang ene ripuka ne nan biaron barangan di longola ke sense ake ba ke la kwa ina ela sabba yen butas as kawe ba nang lombin sabba dog butasi as kawe ba ken surun asi na ilo na ma dog ilong ke dik ten sok le kyal ka gila a en riya wajai ba bare den ara as kan ba ke dik nan surunga sai na karin kawai ta kezik nan surunga sai bot arando kelero ete alkuwa kina en silon pe dien jalon potapia wal gal pokapia naji aljal nas ulo elelinja ade illon na kelene kumme nan kwandiyo ne kegile yenji siba skelele nange ulul kere na gya sin jalon ba yize ba ulul kere nange skelele ya gize ala kelma jala alji ijuel arangin jalon enna yengal yengalnga kinnana ma menin uto ade gene karal ne ki asker ngal baso ngere kana ma men so ngere a ina kayan aba on kwasi e dine gurren api ba wala uto akinde gurren api ba yani mungkin jidi gis nan jingo a wal galdi ki gabal hor ko man nin dinga nangal a na yan ko yalan ba tajmil fi a na yan ko yalan ba inan fi la alan inan fi lolo tajmil raji min war lom bela fe ji jamal jang na min lom pe atin jamal ya ba dun nan ayin pya ba na min war ji jamal jang na jang mara tajmili na sakwa kona inan karotia in bele korrong isa so tajmili ya jamal bas lompi la gen lompi ya fi ina nas agi mara tajmil na awna do kelma di oke ilole kiya sakal min tore na kay ngaba do sakawle min karin rias kayin ba al in kam min tajmil lolo baki en de ngake la zan kulentia na de ngama ke ndi borwan de ngake ndo kayin ba so wa re kayin en dei na de ngake nal to an dei na de ngake talba tabin ngake korwan kela kela na manen ni birnya ngena aban ko se sibe mamma ni tu aba sibe an sabajel sibe ngani twitter na te ya ne sibe ke manyu mana min bando ke lelilla na duo se antelwa eten sokule ne kayan aban ko akindi na alba danger min le na makele na surunga se ne kurul na makele na belanga sa ripuka de ganyi te alanka do gene na kela ko alinan kalnga wal gal kidik do ke gabalai ri ke kena ru wela ndengwa ineri alkolele ne tabun karutia kiri kasina bas dogu long in lole kiga balai kina lomba dual duon juna le kariti maraba ila ritabunja kasabes long abagal kela kwantu le jiwa sa yeng dieng ila ila kengal ina long na yense alla ini nas alla ya abadien tu le jiwa dogba iskele le takriban ba nui kawete anamas dogu ten kawete en sokula jana ki al kilo long adiang adi long na tirimbilin diyoi adi long na dulongo ben diyoi abadik ila masalan kain kinle diko na na kele linja ina na manyanga na miral bungul na ina kim fulla den kile kin abaka gile dinga baste in kawe na mutu bunu to ka kawe tiya asa ye se kele lel jigil in ai viana ka hapya bal kafya in na na mena kin kamin kan surunga si a kan ngaba kan kin surunga si a kwangi da mena ala kawe ba ba on kidin ran jang an nay lona tayyan kele ka sabas lon ala la so abdali kidin ran kele jar to si jido si jitimel a na kinya ga ba
0: Wala duanga la ke balang ami
1: aso
0: wala suza la ke balang ami wala ayere la ami ala ke
1: ato
0: yani dulding gua ba jongani je gila surule nisba pay wala garagam apui na kwa deling ko utonga bas ilale futo kawe wala gas ilale futo gindelinga surungile
1: surule
0: surungin nayero yani dombor ba silong bele to dogala jundiba in kwa surungin le futo sa bindel ba idingal duanga nga sus kene unduna ngami na inye alki oto e ati ndwa jola lang si ulu julingi na fukaje boko anguni ati ndwa uto anyet boko anguni te kwakin ati jangene ya si jegelo na si ngasi jari kwakin ai lo ken kwage wala gal kisita bengage ka kwa bas kwasi ngandeli ni gwenjwa kisita bengage idi neke la kwa yendo ballon fin kwa ge jinan ballon fin den dojan ele so wa ke ray balan ele singan ja aliyei oto den tini wala ga loyen el kidel ka wa ban kwa abay lon ayu erige ne kenge nes arregi ni kwa badal ni ko mbasur nga sikulu in kafia in kajingi ne in inampia marankin na masurunge aye na ine dombor do kwa kigal ka duldin go yalang duo ger di mu indala nga ko amana ma jangati ne njami alam ba ayyori a delli ni ngwe lo sina ma gola jang inkirinye ka kiyal dai ngore ko akan kin ma gola lang illo in nukta wala gal imbam te birinde le kirsingo aliena si kan ne kirsinde ni alan si kan zuru nga si se ngaye lom vigi nga si algi pia algi zungu nga jammel fia de nuile alan kai surunga si dalling in sekel ki oto le sare le jato no vin de nuile albirnya kang nangal tulle kang nang riala ke balang iske ki duo kering arrafia dalli ni ko na ma ko la lan si barnga na kanina nyetti ni ko ngal kang asan kai surunga si in kai wargal alan kai surunga si in sekai duo bi duo alan imbam si bam digja lom vindengering alan sejeke maidik na in alpien eski kan surunga zikau alan sare le jato duo ina kwa ba kakela lami ba wala sa alngi ba wala gal dok nyarga be nay nyarga ba nga dogay julul ba kiken otangang idin ne duami ona te na jeldu do ti uto sunga gen lia ingeri na mamin kelmalingi idi ne jaba jiki kelma ina zeima baga ki kelma yal welalan alan ones ulu abun nas ulingi aba di kelma ya kwa bane si kelma dina ba ta ganja ba mari jimi ne junni ne kelma si tusu jawli ne si intine al donaza ma tu ba hadu inda lan jibu tusu jawli an ningi jwa jiki di suralan jaring ta ganjari be di ne kelma ka via ne kelma khalas yestina na hadu illozi na mado ko lan in kwa alan kwa kul in wore kulin den dare ne na lombal ba dalin ki kan ine atus kere kan ne simbele kam lala ayi duo al ye wore duo in tara de lestil min din ton ba de nja ayi duo alan daran ye den nafsalen kwa lan kadu in duin ton ba de nga na lan wones kwa kere nga si wa na kwa kere nga ne sker nga si ngi alan ki dai bulin kan abon ngele zamanin ngele si kawe kikien resan kikien bajan kikien dey mugon kikien uto akini nyetti ni gwen asan kikangi ala duones ben ba jia for duen jan wala al forawe jan no ki kona jan wala sin jalum ba lan jirsingo den dikle o bulena nin jen ki wulun ko angi isle gal nang nang nangal jidi suru jia nyam ba yana si kinama ko jia nga sunga niki kan na de lengan e tiriri ka wala gan les kimili na ko to engalang den den bam singan kabun na tin kwalan bam kabun ka jial gut fali yang bam atin kwalan kabun bam har nim ba den na alzin agin na se gayi ne su kuma bana mado den e setin ko en kuro kuma kai ngado na ka gidi
1: e to le ke boraya e to le aso e so e bat ke boraya aso e ke boraya que me voy a sumar.